0: and si John C. Good morning, Sir Tihana. O ingon man, diya karo ni Sir Eric Jamante karon mga eksyon. May pagpaminag bimbuntag. Diya karo ni Bard Ali Horlano, mga eksyon. Good morning ni mo diya, Bard. Nang limpyo karo, nag-regular, nag-disinyo karo sa mga kwarto karo siyang bago diya hanggang mga kwartong paabangan, no? So, nindot sa da maghihigala kay fully furnished po na mga eksyon niya. Basta nindot, no? Gusto mo maghihigala o ka ng hamugaway, no? Kinini ang abangan, ato lang mo. Dola ng Towers Globe des Bergay Uno Paitalas Bard Ali Horlano Way laeng dos andanas nga balay da na punos o tanon unya dunay flag sa American flag o Philippine flag mga higala kay dual citizen man siya hindi no? Lahi sa itong dual sim bro itong
1: lucky king o di makainom
0: pero babae kasing-kasing o makainom no? Lain itong dual sim kini si Bard Ali mga higala dual citizen American citizen, Filipino citizen. Pero wala pa man ko na siya mas senior citizen. Ha? Sa sinta na siya kapin, pero ang ihang kasing-kasing o ihang kuhan mga higala, no? Tirada pambatanon mga hapon. Ah, cowboy tirada mga higala. Bard Ali Horlano, kauban karon diya si Raul Alnicule mga kegsonan, no? Si Putat Glass mga higala. Ang serbisyong wagas mga igsoon diya sa barangay Putat Tuburan Simo. Huwag gipili mga higala. Ibuok, taga barangay Putat, huwag pili siyang serbisyong tinudanay. Sama po mga kaigsoonan, no? Diha ni Glenn Vincent, Bus Binsoy Higanto, mga higala. Good morning, may pagpaminaw. No? Diha karo sa barangay Putat, no? So, anda mo serbisyong malagad po niyo diha sa barangay Putat, Bus Binsoy, kinini ang Higanto, mga higala. So, natay gamay mga higalang oras, no? So, ako lang ibalik-balik ko, no? Kapit naman santing uwan. No? Nya, musugod na sana ipagbaha. Kailan na siya mag-post Facebook. Ingon na sad, huwag kita nag-anan. Sige nang giingon. Kung init, mureklamong init kayo. Kung uwan, mureklamong sang uwan kayo kay sige baha. Kay katunting init, no? Namto yung reklamo sa mga karsada niya. Kining uban mga higala, sige tagautaw ng karsada. Nya, why knowledge about jurisdiction mga higala? Nya, doon ay maingon ang uban niya. Mabitang gibutang na sila dias posisyon. Kay aron nga may makakuan. Uy, agbay ra mga higala. Ang pangutana akong giingon mao na gina. Okay, usahay ni mga higala.

0: anha des Facebook, no? Yeah. Magdamit da, gamit da, dami account, no? Magpatuo nga. So, mismo gani ang inyong kogalingon, inyong giilad, no? Tungod anang inyong dami account. Wagya po, no? Indikasyon mana. Sato lang ng mga keksuna na distuburan mo higala. Maminaw ta, huwag ato tamutuo sa mga lehitimo ng mga media outlet, mga Facebook pages and accounts mga higala. Ayaw ato mga tao nga nagpapiling vlogger, ngayon nga aspiring vlogger ko ang vlog, way hilig nila mga keksunan. Bisa kung sa lagi pang bukas baba, bisa kung sa lagi pang post mga higala. Maritas mga lehitimo mutuo. Doon na pa'y uban nga mga fake accounts mga higala. Mismo gani sila. Gila nilang kong galingon. Hardlock mahibawaan mga higala. Kay lagi ang gibutang mga higala gipost di man mao. Fake information man mga keksunan. So kana siya, indikasyon na siya mga higala. Ngadto sa way laing mahimo kundi pagpanaot ng mga keksunan. Tuison mga higala kung sa ato ang himong kayuhan sa lungsod. Okay, kining ato ang mga higala. Kung magisgo ta mga keksunan pagpaabot mga higala sa mga concerns na to about national roads na to mga higala diri. Within our jurisdiction sa ato ang municipality mga higala. No? Doon naman tayo national roads mga higala nga boundaries, no? Kaabot dias muhon sa kolonya mga higala. Boundary ana sunod ana mga higala. Astoria sa man to, no? Pero jurisdiction sa pagpatrabaho ana mga higala, responsibilidad is under na mga keksunan sa national government, national government agency, DPWH mga igsoon. Ug under na sa 3rd congressional district mga keksunan from Tuburan, Municipality Tuburan to Barili mga higala. No, so ato nang gipaabot nila mga higala, sige na tagbalik-balik, sige hala sa tagtando mga keksunan. O ganit ka ng tetayan de suba mga higala, hagbay ra na natong gikordon diha kay giingon nga ilan ang gupon og hantod karon wa gihapon. Ay guba nga nay karsadang tarong gubaon. Ya nay guba mga higala di trabahoon. So man makalibog hapit ta sa ramang uwan. Imo buba sa Dasbergi 8, hagbay ra ta nagpaabot nila diha mga higala. Nagsige lag ingon nga inyong balikon. Hantod karon wa lang gihapon mga igsoon. No, so makapangutana ta ba? Di ka mo mga di karon nagpaminaw na itong mga keksunas pagkaroon. Di mo makapangutana? Nga kung nganas, ngano sa tibok probinsya sa Sugbo, gikan sa Tuburan, mga higala, tibok 3rd district o padung dito sa South, mga higala, wag yun ta kaparihas dito sa 4th district, mga keksunan. Sama di sa Tabuylan, paingon dito sa Medellin, o kuban pa mga lugar dito sa Bugo, mga higala, nga sarang pagkalapara, mga keksunan. Ngano man na? No? So, tungod na, mga higala, nga nagkupot sa ilang mga distrito ni adto mga keksunan, dunay pagpanlantaw sa kahumugaway sa mga motorista mga igsoon. Dili man, ha? Si Kanhi Mayor Raul Hiruna sa Tabuylan mga higala, dili man si Mayor Rex Hiruna mga higala, agim sa nagmayor ato, dili sila mo'y nakapaplapad anang mga karsada diha within Tabuylan mga higala to San Remigio. Dili ang mga Martinez nga mayor sa San Remigio mo'y nakapalapad anak. Dili sa dito mga mayor sa, ha? Di na dapita. Medellin, bugo mga keksunan, kung dili ang kinini ang kongresista ni adto mga higala. Kato, kahinomdom atong binhor sa limbangon ni adto. Siya may rason mga higala nga nung napalapda ng mga karsadaha diya mga igsoon. Oh, so, nilapas na tas oras mga igsoon. No? So, at, kana lang, no, may ipangutanas inyong kogalingon. O kinsa ginanga jurisdiction mga higala. O nga nung inanang pagkitabo. Sige po, kinihang gwapong igsoon, gwapong silingan. Ah, pobreng igsoon, pobreng silingan ang panadunahan. Si respetong pagmahal si Sig Engon, Jiriel Asingente. May buntag pag-usab Tuburan.
1: Jiriel Asingente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
9: Fiber Connect IT Solutions.
8: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Para sa malipyo nga dugo,
13: TTX 500.
12: Para sa himsog nga atay,
13: TTX 500.
12: Suno sa mga eksperto,
13: ang TTX 500
12: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay.
13: TTX 500.
12: Napamatud-an na sa mga eksperto.
13: Testingin ninyo,
12: TTX 500.
13: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
14: Jumpstart your day right here.
15: Good morning.
16: The morning drive.
14: BT 98.1.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug desugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500 sa mga butika.
2: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Liampo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon Manok and Liampo.
3: Tara na!
4: Testimonies, pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
5: Nabanggaan ko, giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Iwan ko, hoy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
7: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Pangalan o ga-address, ma'am?
12: Alis makabasag, agalinabo, balingasag, Miss Amis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla, so niya. Kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian ang akong karuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: BT Radio.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: The Morning Drive.
3: Every morning.
2: BT 98.1.
3: Morning Drive.

0: Radio Getaway at Barangay A Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
4: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
3: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
5: Marami na ang believe sa Lactopuffing.
7: Sa Lactopuffing. Lactopuffing.
8: Lactopuffing.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
5: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BT

0: 8.1 Radio
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamisaw na, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mabali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
4: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pugka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
3: bankrupt,
4: JP. So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplement sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusohan.
1: DTX 500.
0: ko si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Monching, Monching,

0: Oo, oh, kapo yun ko.
1: Kung sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Hindi na ko kapo yun. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
0: Okay na.
1: Oh, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am. Monching?
0: Monching.
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogra Liampo. Nagini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
5: Dog Dreads Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Jumpstart your day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kuwan niyang kutu-kutu, bersay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plas o, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
5: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
2: This is the Morning Drive.
7: Morning Drive.
8: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
9: Every day, every day.

0: 89.1 PT Radio Vitron. Subok na!
1: Madami sa Vitron ko yan. Kung ikaw daw si Jono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa subok. And may tayo palitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang ko yan. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar

0: Gagamitin ko ya. Pwede ko, Ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ma, asa naman ka?
2: Ang Lolo Masyang
3: Coffee,
2: ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: Hala, biyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store, naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The Morning Drive.
7: Morning Drive.
9: BT 98.1.
10: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mangalangga, welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan nato karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Maura ang tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Lagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang...

Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Dr. Yud ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Dr. Yud ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Dr. Yud na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation.

high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala gina imong high blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients, tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyong buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Maka-

0: na bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyo, kaon mo gutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang daon sa ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no, ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puni siya nga mapa-healthy ang sa labi na sa mga babay, ang organ sa mga babay. Kay ngano man delikado ba ng babay nga magka magkaunsay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent puni siya sa diabetes pagkadaghana kini tanang mga ingredients powerful kay ni siya. And then kining vertigo kung naminaw karon nga dunay vertigo, magsige na sila balik-balik pa konsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay nako, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na po sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Mabigat ng konti.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th Foundation.

0: accountability at magpapatupad ng batas, pinakikinggan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Headlines. Higit 1 milyong minimum wage workers makikinabang sa 85 pisong dagdag sahod sa National Capital Region.
2: Headlines.
0: Kabo ang kalakalan ng Pilipinas, lumago ng higit 16% ayon sa Philippine Statistics Authority.
2: Headlines.
1: Ugnayan sa larangan ng maritime at energy

0: cooperation palalakasin pa ng Pilipinas at Belgium.
1: Headlines. Department of Social Welfare and Development o DSWD naka full alert na dahil sa bagyong Henry at habagat.
2: Headlines.
0: At imbestigasyon sa epekto ng online game sa mga kabataan binuksan na ng Senado ngayong araw.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Sa live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, tuloy po ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Canada mula July 1 hanggang 4. Makakaharap ng Pangulo si Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney kung saan pag-uusapan nila ang defense at economic partnerships ng dalawang bansa. Posible ring pag-usapan ang pagpapalakas ng ekonomiya, energy, critical minerals at people-to-people linkages. Kabilang pa sa agenda ang pagpapabilis sa negosasyon sa free trade agreement ng dalawang bansa. Haharap din si Pangulong Marcos Jr. sa Canadian business leaders at mga investor. Samantala, makakasama naman ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagharap sa Filipino community sa Vancouver.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: All set na ang Embahada ng Pilipinas sa Canada para sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing bansa mula July 1 hanggang July 4. Sa panay ng programang Global na Tayo, sinabi ni Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, inaasahang magiging mabunga ang working visit ng Pangulong Marcos kung saan tatalakayin nila ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney ang usapin ng economic at defense cooperation ng dalawang bansa. Pinaka-inaabangang highlight ng nakatakdang bilateral meeting ng dalawang pinuno ang usapin sa pag-usulong ng renewable at clean energy kung saan na sabay ding matatalakay ang nuclear energy expertise ng Canada. Itinuturing din ni Gonzaga bilang isang milestone visit ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada dahil sa loob ng 11 taon ay may Pangulo ng Pilipinas na muling bumisita sa nasabing bansa.
4: Ang isa talaga sa pinaka-importanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables, napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Red Alert status sa Metro Manila kaugnay ng nagpapatuloy pa ring rally sa EDSA People Power Monument at EDSA White Plains. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad, nagtaas na ng alerto ang AFP sa lahat ng unit nito sa Metro Manila. Paraano man o ito para matiyak ang operational readiness ng militar at para masiguro ang seguridad sa isinasagawang kilos protesta. Patuloy pa rin ang isinasagawang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police o PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatiling aktibo ang latag ng seguridad at mga ipinatutupad na protocols ng pambansang pulisya kaugnay ng ikalawang araw ng pagdaraos ng rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument at EDSA White Plains. Sa panayam ng programang Boses kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko, nakakuha na ng kaukulang permit ang INC para sa rally ngayong araw kung saan pinayagan silang okupahin ang White Plains Avenue sa kahabaan ng Temple Drive. Inaprubahan ng Quezon City Government ang pagkasagawa ng rally mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi kung saan inaasahang aabot sa 100,000 miyembro ng INC ang makikilahok. Papalo naman sa hindi bababa sa 7,000 police personnel ang nakadeploy sa ikalawang araw ng rally kung saan nakastandby din ang reserve force ng PNP.
5: Kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga miyembro po na nakikilahok sa protest movement ngayon na of course we respect and recognize their right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po, we should conduct our gathering in a peaceful, orderly, and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground.
1: Si PNP spokesperson, Police Colonel Allen Ray Co.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Quezon City Department of Public Order and Safety pinaalalahanan ang mga kalahok sa INC rally na sumunod sa kondisyon ng rally permit. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Nagbabala ang Quezon City Department of Public Order and Safety na maaaring kansilahin ang permit to rally ng INC sakaling hindi masunod ng organizers ang mga itinakdang kondisyon ng lokal na pamahalaan. Ayon kay DPS Secretary General Elmo San Diego, patuloy ang mahigpit na monitoring ng mga otoridad para matiyak ang maayos na pagsagawa ng aktibidad at hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Sinabi rin ni San Diego na mas organisado at maayos ngayon ang takbo ng pagtitipon kumpara sa unang araw ng rally na nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA. Paliwanag niya, humiling ang INC ng 4 na permit para sa rally sa EDSA White Plains na magsisimula kahapon hanggang Miyernes. Hindi naman ito agad maaprubahan ng Quezon City Government dahil sa mga konsiderasyon gaya ng crowd management, logistics at public order. Sa halip, naglabas ang lungsod ng permit na valid lamang ngayong araw hanggang mamayang alas 8 ng gabi at maaaring i-extend batay sa magiging resulta at sitwasyon ng aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaksyonan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga nakabalandra at nakahambalang na bus ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA White Plains na nagdudulot ng pagbagal ng trapiko. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin, kinausap na nila ang isa sa mga miyembro ng INC upang maalis ang mga bus. Sakali namang hindi agad ito matanggal sa serye ng usapan, ay itotow na ang mga bus na nakaharang sa kalsada ng EDSA White Plains.
7: As per District Director ng QCPD, okay na po. Okay na po yung usapan. Hinihintay na lang po yung may hawak ng sulikin. Kasi nga, kahapon, di ba, inalis yung sulikin. So, hintayin natin. Pag hindi inalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo.
1: Si NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency, accountability at pagpapatupad ng batas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mula nang manungkulan ang Pangulo ay marami na itong ginawa para mapanatiling malinis ang mga transaksyon ng pamahalaan. Kasama na niya rito ang pag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects at pagiging bukas sa mga bidding process ng pamahalaan.
8: Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa jurisdiction na ito ng Ombudsman. Gitpa ni Castro, bagamat nirerespeto ng palasyo ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng pagtitipon, ay hindi niya maaalis.

0: Samantala, hindi rin makikialam ang Malacañang sa usapin ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Castro, ipinauubayan na nila sa ombudsman ang usapin basta't nasusunod ang legal na proseso.
1: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body at...

0: at overall scheme kung bakit naging talamak ang akto ng korupsyon sa DPWH. Ani Clavano, mahalaga na isang insider mismo ang magsiwalat ng impormasyon na magbibigay dito ng mas malakas at matatag na kredibilidad patungkol sa kaso ng korupsyon. Kabilang nga rin sa mga ikinukonsidera ng ombudsman ay ang estado ng kalusugan ni dating DPWH Secretary Bonoan.
1: Ang corruption mo kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision. And there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba, he will last until 120 years old sa loob ng kulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan.
2: Samantala, tuloy-tuloy lang sa paggulong at hindi maapektuhan ang isinasagawang rally ng iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument ang investigasyon sa flood control scandal at iba pang kaso ng korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung ang ipinaglalaban ng mga grupo sa EDSA ay transparency at accountability, ay ito rin naman ang nais at siyang pangunahing layunin ng Office of the Ombudsman. Sa katunayan, hindi lang naman aniya si Senador Rodante Marcoleta ang kanilang iniimbestigahan dahil iba't ibang ang mga personalidad din ang kanilang isinasailalim sa malalimang investigasyon.
1: Accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
2: Yan ang mga pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahandang umaksyon ang Department of Justice o DOJ laban sa sino mang lalabag sa batas kaugnay na nagpapatuloy na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, gagampanan ng piskal ang mandato na usigin ang mga individual na irereklamo o mahuhuling lumalabag sa batas. Kung matatandaan sa mga nagdaang kilos protesta, ay nagtalaga ang DOJ ng mga prosecutor upang mapabilis ang proseso ng pag-asampa ng mga reklamong kriminal laban sa mga individual na lumabag sa batas.
4: The DOJ will always be handa and ready. Diba? We have our mandate. Diba? Pag meron nag-violate ng batas, nadyan ang law enforcement agencies natin, nadyan ang mga piskal natin para gampanan yung kukulungan.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:20 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang iba pa nating malalaking balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:21 po oras natin sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th founding anniversary ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Chief Executive nanawagan sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang democratic institution. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala

0: Commander-in-Chief, ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na din ang mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force na panitilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bukod dito ay dapat din ariyang masigurong madedepensa ang democratic institutions na nagbabantay para sa ating kalayaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na lumago ng 16.1% ang kabuuang kalakalan ng Pilipinas noong Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon kay PSA Undersecretary National Statistician and Civil Registrar General Dennis Mapa, umabot sa $21.23 billion ang total external trade ng bansa dahil sa pagtaas ng halaga ng exports at imports. Tumaas ng 7.6% ang export sales sa $7.87 billion, kung saan nanguna pa rin ang electronic products bilang pangunahing iniluluwas ng bansa. Samantala, umakyat ng 21.9% ang imports sa $13.36 billion, dahilan upang lumawak ang trade deficit sa $5.48 billion. Sinabi pa ni Mapa na nanatiling pinakamalaking export market ng Pilipinas ang Estados Unidos, habang China pa rin ang pangunahing pinanggagalingan ng inaangkat na produkto.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Higit 1 milyong minimum wage workers sa National Capital Region o NCR ang inasahang makikinabang sa aprobadong 85 pesos na dagdag sa arawang sahod. Ayon sa Malacañang, sinabi nitong alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapataas ang kita ng mga manggagawang Pilipino. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order para sa NCR. Ipatutupad ang dagdag sahod sa 2 yugto, 60 pesos simula Hulyo 19 ngayong taon at karagdagang 25 pesos pagsapit ng Enero 2027. Sa kabuuan, inasahang higit 1.1 milyong minimum wage earners sa NCR ang direktang makikinabang sa wage increase at maaaring umakyat hanggang sa 780 pesos na bahagi ng hakbang ng pamahalaan para palakasin ang kita ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umaapela si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor sa iba't ibang sektor at sa kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang kanyang panukalang batas na naglalayong bigyan ng disenteng taas sahod ng mga manggagawang Pilipino nang hindi pinapabigat ang pasanin ng mga negosyante. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, binigyan din ni Defensor na ang kanyang inihaing House Bill 8246 ay para sa isang staggered wage hike o unti-unting pagkataas ng sweldo. Anya, mas pinakamalaking...

0: Asterm, we gave a real chance to change the lives of the Filipino workers and for the private sector to seriously contribute to national development by helping our poor Filipino workers.
1: Si House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw, July 1, ang implementasyon ng Balik Ginhawa 2 program ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nito. Sa panayam ng Ronda Pilipinas kay GSIS Senior Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sinabi nitong sa ilalim ng Balik Ginhawa 2 ay mas pinalawak na ang loan moratorium program ng GSIS kung saan mula sa dating 3 buwang amortization refund ay pinalawig na ito hanggang 6 na buwan. Pasok sa nasabing amortization refund ang mga miyembro na may amortization remittance mula December 2025 hanggang May 2026. Ayon kay Buensalida,

0: Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng dagdag na pinansyal na kapasidad ang mga Pilipinong apektado ng energy crisis.
1: Kung nakatanggap na ang miyembro ng refund para sa 3 buwan sa ilalim ng unang balikginhawa, maaari pa siyang makatanggap ng refund para sa hanggang 3 pang buwan. Ngayon, kung nangyari naman na 2 buwan lang ang natanggap niya mula sa unang programa, maaari pa siyang makatanggap ng refund para sa hanggang 4 pang buwan.
2: Grabe.
1: So, bali ang kabuuan, ang refund ay hindi lalampas sa katumbas ng 6 na buwan ng loan amortization o hulog nila sa kanilang loans.
0: Yan ang pahayag ni GSIS Senior Vice President Raquel De Guzman Buensalida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Palalawakin pa ng PhilHealth ang Leptospirosis Benefit Package mula July 15. Posible umabot sa higit o manang mahigit 400,000 pesos ang PhilHealth coverage para sa mga kwalipikadong pasyente na may moderate hanggang severe cases. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hanggang 63,000 pesos ang magiging coverage para sa hospital care, 170,000 pesos para sa hemodialysis at hanggang 230,000 pesos para sa peritoneal dialysis. Bago pa man ang bagong circular, hanggang 21,450 pesos lang ang sinasagot ng PhilHealth para sa moderate hanggang severe leptospirosis cases.
5: Maaaring umabot ang package sa 411,000 pesos para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng kritikal na gamutan. At kung kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:28 ng umaga. Tuluyan ang naging bagyo ang low pressure area na nasa bansa na tinatawag na Henry. Ayon sa PAGASA, hinihila ng bagyo ang habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Kumikilos ang bagyo patungo sa West Philippine Sea at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga. Dagdag pa ng PAGASA, maaari ring lumakas ang bagyo at maging isang tropical storm.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa bagyong Henry at habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan na ni Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng field offices na ihanda ang kinakailangang kagamitan at supply dahil sa inaasahang epekto ng bagyo. May nakahanda na ring 5.55 bilyong pisong halaga ng family food packs, iba pang relief items at standby funds para sa agarang ayuda sa mga maapektuhang lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling tala, meron ding mahigit 4.79 na milyong family food packs na naka-imbak sa mga bodega ng ahensya sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DSWD ang publiko na makipag-ugnayan sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at subaybayan ng mga opisyal na abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Palalakasin pa ng Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas at bukas ito sa Maritime and Energy Cooperation. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevot, mahalagang palakasin ang ugnayan ng mga magkakaparehong bansa at ipaglaban ang rule-based order sa gitna ng magulong panahon. Una lang nagkasundo sina Prevot at DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na ganap na ipatupad ang Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023 to 2027. Tinukoy din ng dalawa ang bagong areas of cooperation sa maritime, legal, police cooperation, creative industries, science and technology, trade and investment, kabilang ang semiconductors at renewable energy. Samantala, sinabi ni Prevot na susuportahan ng Belgium ang free trade agreement ng dalawang bansa na posibleng mapirmahan sa mga susunod na buwan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinampirma mismo ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin na malapit nang maabot ng Pilipinas ang renewable energy target nito. Sa ngayon kasi, ayon kay Garin, ay naabot na ng Pilipinas ang 25% renewable energy threshold sa buong bansa na napakalapit na isinet sa 30% target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nakikitang sagot ni Energy Secretary upang Energy Secretary Garin upang maabot na ang target na ito ay ang pagpapalakas pa ng renewable energy industry sa Pangasinan kasunod ng inaugurasyon ng 92 megawatt peak solar facility ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Sa ngayon, on track ang DOE sa pagkakasa ng renewable energy projects upang mapatatag pa ang energy security ng bansa.
2: Buong Pilipinas is almost there kasi sa ngayon 25% na tayo. Malapit na lang tayo mag 30% na. So, I think doable yung target na sinet ng presidente. And we're working, really working hard in one of those places or projects that will get us to the target is this project. And I think this municipality actually.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 200 renewable energy projects inaasahang nakalinya para makatulong sa energy power mix ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Live magbabalita si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, John. Nasa 200 renewable energy projects nga ang inaasahang nakalinya upang makatulong nga sa kasalukuyang energy power mix ng ating bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ng naturang 200 priority power projects ay kakadagdag sa commitment ng Pilipinas na magkaroon ng mas secure, reliable at mas sustainable na energy power mix sa hinaharap. Sa pagpapatuloy nga ng natura mga proyekto, patuloy na nakaalalay ang kagawaran sa pag-asiste sa natura mga energy power projects upang mas mapabilis at mas mabilis na makatulong sa paggagawa ng power mix supply sa ating bansa. Malaking tulong din ani ang natura mga proyekto para maabot ang 30% na energy power mix na makatulong nga sa kabuuang supply ng kuryente sa buong Pilipinas. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Leader, iginiit na maituturing na pagkakait sa karapatan ng mamamayang Pilipino ang anumang tangka na harangin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Maituturing na hindi makatarungan sa sambayan ng Pilipino kung ipagkakait sa kanila ang pagkakataong marinig at makita ang mga ebidensya sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang maliing binigyan diin ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V bago ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial sa Senado sa darating na Hulyo 6, Lunes. Ayon kay Ortega, ang pinakamahalaga sa ngayon ay mailahad sa publiko ang mga hawak na ebidensya at hayaang gumulong ang legal na proseso. Ipinaliwanag din ng House Leader na malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang proseso ng impeachment ay binuo upang tiyakin na ang mga akusasyon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay masusing sinusuri sa pamamagitan ng sapat na patunay at tamang proseso o due process. Binigyan din pa niya na para sa kapakanan ng transparency, hindi dapat harangin ang paglilitis dahil karapatan ng bawat mamamayan na malaman ang buong katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

paaralan sa bansa. Muli isinusulong ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang panukalang ipagbawal ang paggamit ng smartphones kabilang ang iba pang electronic devices sa oras ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sinundan ang pahayag ni Gatchalian ang pagsuspinde ng face-to-face classes sa isang pampublikong paaralan sa Batangas dahil sa naiulat na banta ng pamamaril. Inihain ni Gatchalian ang kanyang ungkahi sa ilalim ng Electronic Gadget-Free Schools Bill o yung kanyang Senate Bill 627 na naglalayong ipagbawal sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang senior high school ang paggamit ng smartphones at iba pang electronic gadgets sa loob ng eskwelahan. Pero may exemption ang panukalang batas para sa mga gamit na pang-edukasyon tulad na lang ng mga classroom presentations at iba pang learning activities na pinangungunahan ng guro. Pinapayagan din ang paggamit ng mobile devices at iba pang electronic gadgets para sa mga mag-aaral na may partikular na kondisyon sa kalusugan. Gayun din sa panahon ng mga emergency o iba pang

0: sitwasyong may banta o panganib. Pinaliwanag ni Gatchaliana, bukod sa pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral, isinusulong niya ang smartphone ban sa mga eskwelahan para matiyak na nakatutok ang mga estudyante sa pag-aaral at hindi sila naabala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, mungkahing mandatory bag inspection sa mga paaralan, suportado ng Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Suportado nga ng Philippine National Police ang panukan ng pagpapatupad ng mandatory bag inspection sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layo nito na palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa lahat ng academic institutions, salig na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ni Nartates na makatutulong ito upang mapigilan ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas, gayon din ang iba pa mga pinagbabawal na kagamitan sa loob ng paaralan. Nakahanda ang PNP na tumulong sa pagpapatupad ng nasabing hakbang sakali maaprubahan ng mga kinauukulang otoridad. Nabatid na pinag-aaralan ngayon ng Department of Education ang nasabing panukala, kasunod na rin ng naitalang insidente na karahasan sa mga eskwelahan. Pinakauli rito ay ang malagim na pamamarin sa isang paaralan sa Tacloban City at nauna pa rito ang mga insidente na pananaksak naman sa dalawang paaralan sa Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: CCTV system required na sa lungsod ng Maynila, ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Diyan, mas maigtingin pa ang seguridad sa mga komunidad sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng mandatoryong paglalagay ng closed circuit television o yung tinatawag na CCTV cameras sa lahat ng 890 mga barangay sa lungsod. Sa Ilalman City Ordinance number 9152, Series of 2026 na ni First District Councilor Rosalino June Ibay, inaatasan ang bawat barangay na maglagay ng hindi bababa sa 10 CCTV cameras sa mga lugar na ituturing na crime-prone areas. Ayon kay Ibay, Chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, agad nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang ordinansa matapos itong maipasa ng mayorya ng Sanggunian Panlunsod. Makikipag-ugnayan din ang mga barangay sa Manila Police District o MPD para matukoy ang mga estratehikong lugar na kailangan lagyan ng CCTV cameras, lalo na sa mga lugar na madalas na pinangyayarihan ng krimen. Sakop ng ordinansa dyan ang lahat ng barangay sa Maynila, maliit man o malaki, bilang bahagi ng mas mahigpit na crime prevention at public safety measures sa lungsod. Maharap naman ang sa kaparusahan mula suspensyon hanggang pagkakasibakso tungkulin ang sino man punong barangay na mabibigo at hindi susunod sa nasabing ordinansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binuksan ng Senado ngayong araw ang investigasyon tungkol sa epekto ng online game sa kabataan kasunod ng pamamaril sa Tacloban City, kabilang sa mga imbestigahan ng Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty at iba pang kilalang online games dahil sa concern ng content, age limits at posibleng pananamantala sa kabataan online. Tinitingnan kung may kinalaman ng online content at gaming community sa shooting incident sa Tacloban City. Pag-uusapan din ng mga senador ang online safety gaya ng age checks, parental controls, content moderation at accountability ng tech companies.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nananatiling bukas ang panig ng Teachers Dignity Coalition o TDC para pag-usapan at himaying mabuti ang usapin sa pagpapababa ng age of criminal responsibility. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, sinabi nito, bagamat malakas ang panawagan sa publiko na ibaba na ang edad ng age of responsibility, ay dapat hindi ito madaliin at pag-aralang mabuti. Batid ng TDC na bahagi ng panawagang ito ay ang pagkamit ng hustisya sa mga nasawi dahil sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Pero kailangan din aniyang maintindihan ng publiko na dapat maisaalang-alang din ang diwa ng restorative justice.
6: Bukas kami sa usapan, para sa amin ay kailangan pag-aralan kung gusto itong ibaba, no? Ibaba yung age of criminal responsibility, dahil natingin naman namin hindi rin naman yung deterrent kung sakasakali. And of course, no, napakamasela na issue ito, kailangan natin itong pag-usapan, no? At ngayon ay lumalabas, merong mga strong sentiments, no? Even among our people, no, na ibaba ang age of criminal responsibility because of what happened in Tacloban.
4: si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ng isang constitutional law expert na dapat maintindihan ng publiko na kahit bata pa ang gumawa ng krimen ay may pananagutan pa rin ito o accountability sa kanyang ginawang krimen, ngunit iba nga lang ang pagtrato sa parusang ibibigay dito. Sa panayam ng programang Boses kay constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa, hindi dapat ihalintulad sa proseso ng pagpapataw ng hustisya sa mga nakatatanda at nasa tamang edad ang mga minor de edad. Maraming bagay kasi ang dapat bigyang konsiderasyon, kasama rito ang elemento ng discernment o kung naiintindihan na ba talaga ng Children in Conflict of the Law o CICL ang kanyang ginawang krimen. Dito na pumapasok ang mahalagang proseso na pag-usuri ng child psychologist at sociologist upang mas mabigyang linaw ang kasong kinakaharap ng mga batang edad 15 taong gulang pababa na nakagawa ng krimen.
7: Yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, malaking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Anong klaseng pamilya ba yan? Anong klaseng barangay o environment ba yan? Na-expose ba siya sa mga ibang mga impluensya na wala siyang control? Yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ang importante ho sana nung bahay pag-asa at nung mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologists yan, sociologists, mas alam nila gagawin ito.
2: Si constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Alex Ayala itinala ang kanyang unang panalo sa Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Itinala ni Alex Ayala ang kanyang unang pagwawagi sa Wimbledon nang patalsikin si Renata Zarazua ng Mexico sa kanilang first round match 6-1-6-2 sa London kaninang madaling araw. Ipinoste ng Filipina star ang parehong commanding 5-1 lead sa first at second sets para makaganti sa Mexican player. Tinalo kasi ni Zarazua si Ayala sa quarterfinals ng 2024 Kerry Tennis Classic sa USA. Pinatunayan ni Ayala ang kanyang pagiging 29th seed sa prestigyosong tournament matapos umusad sa round of 64 kung saan makakaharap naman niya si Maya Joint ng Australia. Hindi na matutuloy ang inaabangan sanang banggaan ni Ayala at tennis legend Serena Williams dahil dinispatcha ni Joint si Williams sa kanilang first round encounter 6-3-6-7-6-3. Nakaschedule ang tapatang Ayala Joint bukas para sa pwesto sa round of 32. Ang pag-abante ni Ayala sa Wimbledon ay ang kanyang ikalawang second round appearance sa Grand Slam nang makarating din siya sa 2025 US Open second round. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:44 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dades po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa

0: parang dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
1: Ay, aircon ba ako?
0: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
1: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
0: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 14 minuto bago po mag

0: Alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon. Mga panukalang pananaliksik sa responsableng pagmimina sa Region 1 sumailalim sa pagsusuri para sa posibleng research funding. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: 10 panukalang pananaliksik na nakatuon sa responsableng pagmimina at pangangalaga sa kalikasan ang isinailalim sa pagsusuri ng Mine Rehabilitation Fund Committee o MRFC Region 1, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Regional Office 1. Ito ay bahagi ng paghahanap ng mga makabagong solusyon sa pamamahala ng yamang mineral. Dineluhan ito ng mga mag-aral, mananaliksik at kinatawa ng iba't ibang institusyong pang-akademiko na nagharap ng mga pag-aaral hinggil sa mine rehabilitation, pangangalaga sa kapaligiran, sustainable quarrying, geohazard mitigation, mineral resource management at iba pang larangang sumusuporta sa responsableng pagmimina. Sinuri ng mga kasapi ng MRFC Region 1 ang bawat panukala bati sa kaugnayan nito sa sektor ng pagmimina, teknikal na kalidad, metodolohiya, inaasahang resulta at katwiran ng nakalaang pondo. Ayon sa MGB Region 1, layunin ng inisyatiba na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at mga institusyong pang-akademiko sa pagsusulong ng mga pananaliksik na makakatulong sa pagbuo ng mga siyentipiko at makakalikasin kalikasang solusyon para sa responsableng pamamahala ng yamang mineral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Punta na tayo sa Kabikulan. Iriga City LGU nagsagawa ng orientasyon para sa isasagawang rice distribution project. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng orientasyon ang Iriga City LGU upang talakayin ang magiging sistema sa paglulunsad ng 18 milyong pisong rice distribution project. Pinangunahan ni Iriga City Mayor Rex Oliva kasama ang iba pang opisyal ng lungsod ang orientation kaugnay ng pagpapatupad ng programa. Tinlalaki rito ang magiging procurement ng mga ipapamahagi na bigas sa pamamagitan ng Sagip-Saka program, pagpili at beripikasyon ng mga benepisyaryo at ang magiging schedule ng pamamahagi. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance ng National Government. Target na maserbisyoan ng proyekto ang mga mahihirap, near poor at vulnerable households kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Binigyan din ng orientasyon ang iba't ibang tanggapan ng city government hinggil sa monitoring, reporting at dokumentasyon ng proyekto alinsunod sa itinakda ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan na maipamahagi ang tulong sa mga kwalipikado benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 10,000 seedlings ng mga puno na itanim sa 34th Pista Iang Kageban sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinatayang nasa 10,000 seedlings ng mga fruit-bearing trees at forest trees ang naitanim sa pagdiri iwang ng 34th Pistayang Kagiban na ngayong taon ay naisagawa sa kilometer 28 ng barangay Montible dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang libo-libong mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya, mga kabataan at civic organizations na masayang nagtanim ng nasa 43 klase ng seedlings na kinabibilangan ng mga puno ng amugis, banaba, malakatmon, matangulang, mountain agoho, nara, mulawin, gayon din ang mga sampalok, santol, star apple at marami pang iba. Partikular na pinili ang nasabing lugar para sa pagdiriwang ngayong taon dahil na rin sa layuning mapangalagaan ng watershed area sa syudad at patuloy na pagpapalawak ng forest cover nito. Sa kanyang naging mensahe, sinabi naman ang alkalde ng lungsod na umaabot na ngayon sa mahigit 2 milyong puno ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng syudad simula ng isagawa ang Pistayang Kagiban o ang Pista ng Kagubatan noong 1991. Ayon din sa kanya, umabot sa 80% ang survival rate ng mga punlang itinanim noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamaan sa Visayas. Dangerous Drugs Board nagkaloob ng 5 milyong pisong grant sa LGU ng Lapu-Lapu sa Cebu bilang suporta sa Balay Silangan sa Olango Island. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patanggap ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu Cebu ng 5 milyong pisong grant mula sa Dangerous Drugs Board or DDB bilang suporta sa pagtatayo at pagpapalawak ng Balay Silangan Drug Reformation Center sa Olango Island. Personal na iniabot ni DDB Chairperson at Secretary Oscar Valenzuela ang cheque kay Mayor Cindy King Chan sa seremonya na dinaluhan ni Lone District Representative Jonard Chan kasamang ibang mga opisyal ng DDB at miyembro ng City Anti-Drug Abuse Council. Pinasalamatan ni Mayor Chan ang DDB sa patuloy na suporta nito kung saan ang ibinigay na grant ay nagpapatibay sa partnership ng national government at ng city government sa pagresolba sa problema ng ilegal na droga sa pamamagitan ng community-based rehabilitation at reintegration. Anya, malapit nang magbukas ang pasilidad ng Balay Silangan para magbigay ng rehabilitation services para sa mga kwalipikadong plea bargainers. Ang naturang pasilidad ay mag-aalok ng counseling, values formation, psychosocial support, skills training at livelihood programs para matulungan na makabangon ang mga dating nalulong sa droga at makabalik sa lipunan bilang mga produktibong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dumako na tayo sa Mindanao, Lanao del Sur, nagsagawa ng provincial-wide simultaneous tree planting. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawang provincial-wide simultaneous tree planting sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience ng lalawigan. Ang aktibidad nito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 taalam ng Lanao del Sur at nagsilbiring culminating activity ng provincial government para sa Environment Month. Pinaunahan ito ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro sa pamumuno ni Forester Pili Papandayan. Dumalo sa panuglama si Vice Governor Muhammad Khalid Rakinadyong sa kanyang misay, sinabi ng Vice Governor na bagamat simpleng gawain ang pagtatanim ng puno, nagdudulot ito ng pangmatagalang benepisyo sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong na maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha at mapabuti ang kalagayan ng kalikasan. Nakisa na rin sa naturang aktividad ang iba't ibang ahinsya at tanggapan ng pamahalaan kasama ang mga estudyante bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at mas matatag na kinabukasan para sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bagong Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, pinasinayaan. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal na ang binuksan ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang bagong Kidney and Transplant Institute sa Davao City kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month. Sa loob ng pasilidad ay mayroong renal dialysis unit na may 133 na dialysis machines, pharmacy, laboratory, immunology section, billing at cashier office, waiting area, inpatient dialysis unit, at advanced comprehensive kidney care center. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Odan, mahalagang hakbang ang pagbubukas ng pasilidad upang mapalakas.

0: Davao City, kundi maging sa iba pang mga rehiyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Sa ating oras, alas 11:56 po ng umaga. Samahan niyo ko muli kami bukas. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopafi.
3: Sa Lactopafi. Lactopafi.
4: Lactopafi.
2: Lactopafi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
5: Lactopafi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw, maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nag-

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Ning ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lacto Bionics Worldwide Corporation.

0: ang lactopafi adunay lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-lactopafi matag-adlaw. 100% natural. Kinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
3: Oras sa Bantay Radio, sa Tibuok Kapupunan ang Pilipinon, alas 12:09 sa kauntuhan.

Higalan may ngunto ug welcome sa tuntulumano ng balaod ug ang katawhan. Karong adlaw mga higala, Miyerkules, petsa uno na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Kining inyong kabantay, inyong alagad sa kahanginan, Jun Carillo mo ay makiguban kaninyo. Sa nga ni Attorney Mico Sanchez Zabaliero ang atong abogado sa kahanginan, nga tuapay importante kaayong biyahe. So, wa siya makaabot ni nga atong tuluman noon karon mo nang magbinugtong gihapon ko. Sa pagpakiguban kaninyo ni nga atong tuluman noon ang balaod ug ang katawhan. Kining maong tuluman noon mga higala dinasi ko, inspired ni sa advokasya nga unta ang labing yano nga mga lungsuranon dunay mahimong familiar sa nagkalain-lain nga mga balaod na to. Kagiingon ra ba nga ignorance of the law excuses na one dunay tay mga kaigsuunan nga posibleng makalapas sa balaod tungod kay dili sila suhito nga violation di ay sa balaod ang ilang gibuhat. Walang kutom sa mahimo kining maong programa, kining maong tulumanon. Doon ay advokasya. Doon na tay kausa nga pinaagi sa inyong pagsunod. Pag-uban na mo nining maong tuluman nun, pagkakataon mong jutay, unsa ning mga balaod, kaya mo maning ipatinaw din it, uban sa itong abogado sa kahanginan. Karon dili ko maghisgot og specific nga balaod, ako ramang usa. Apan maghisgot ko, niining mga kalihukan nga niya sa itong palibot, mga dagkong panghitabo, dagko nga mga events nga atong masaksihan o naagi balita gani sa mga tigbalita sa nakalain-lain nga platforms both sa social media o gingon man sa traditional media. Ang traditional media mao ang newspaper, ang television, ang radio o ang social media nga mga platforms naglakip sa Facebook, YouTube, TikTok o guban pa. So doon ay mga panghitabo. Dali na lang kahit ang mahibaw. Kung sa'yo nahitabo sa Zamboanga, kung sa'yo nahitabo dito sa Bacolod, kung sa'yo nahitabo sa Manila, dili gani kay diha lang. Tungod kay nag-agi naman ta sa World Wide Web. Nag-agi na ta sa Internet. Dili na Internet, ha? Internet. Murag silent ko na na. Nag-agi na ta sa Internet, mga higala mo na nga, bisag manghitabo pa sa Iran, sa Israel, sa Middle East, sa Amerika, guban pang kanasuran sa kalibutan, mahibaw ta dayon. Real time. Dili kay ingong maghuwat pa tagpila ka segundos o nata kay baw. Dungan. Tungod ni sa Internet. Nanata sa World Wide Web. Basta doon na lang tayo. Doon na lang tayo data. O magka doon na tayo wifi. Muna perting ka dato sa mga telco, mga telephone companies nga mga provider sa nining internet mga higala. Punti sa ka dato kay hapitan ng tao. Mga internet naman. Ang buta kong ipasabot nga dakong panghitabo ng akong hisgutan karon mga higala. Maunang panagtapok sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Manila. Bisan pag nagbunok ang uwan, tua sila. Nagmobilization sila. Sukad pa ni kagahapon. Itong kagahapon gani nga ilang pagsugod, wa to'y permit. Apan karon nakakuha na gin sila permiso gikan sa Quezon City government. Local government of Quezon City, niya gitugutan na sila. Nga nung nagpundok man sila dito, unya, nga nung gitugutan man sila, kinitungod kay kanang panagpundok-pundok sa mga tao kay galaan, mga kabantay, gitugot ra na sa atong batakang balaod. Basta kay malinaon lang ang panagpundok, dili lang ka mamuruisyo og laing mga tao. Mauna ang katungod nga malinaon nga magpundok aron mangayo sila kanang kasulbaran sa mga agrabyo o mga reklamo nila batok sa gobyerno. The right to peacefully assemble and seek redress for grievances.

battle cry nga dili dapat o dili kinahanglang ikiha Senador Marcoleta abi kay nag-imbestigar man siya sa flood control anomaly. Kasi nga nung selective man, pili-pilion man lang ang ikiha. Nga daghan man ang na-involve sa flood control anomaly, Kinis Marcoleta, ang gipasangil niya, katong pagdawat niya og 75 million nga campaign donations, congressman pa siya sa una, kunya, gitagaan siya sa tulo ka mga donors. Doon na ito inihatag og 30 million, doon na inihatag og 20, doon na inihatag og 25 million pesos. So, gikiha siya plunder. Nga naman, tungod kay kadudahan kayo, nga nung na may mga tao muhatag na dinagko, private nila nga kwarta, nga nung hatagan man siya dinagko, unsa may bugti ini, inigdaog niya pagka-senador. So, mauna ang question. Huwag ka na mga higala, tukio na dito sa Sandigan Bayan, dito siya nagatubang og kaso. Apan, ang Iglesia ni Cristo, diin na hisakupsan si Marcoleta isip usa sa mga magtutuo sa Iglesia ni Cristo, nilaban niya. Huwag naingon nga, gibaluktot man ninyo ning balaod. Ha? Ang iya, ang ilahang agrabyo, gipunting sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Nga nung pilion man ninyo, kung inyong kaalyado, nga nung di man ninyo ikiha, apan kung kaatbang gani, kaya kini si Marcoleta, kakita man tanga perting mo laban ini sa mga Duterte, kung kaatbang gani, nga nung inyo mang, mo may inyong lisur-lisuron pinagi sa pag-file o kaso. So mo na ilang giingon, nga mo na hinungdan, nga nung nag-anto sila, nagpauan sila, nagtapok sila dito sa EDSA, ilamin na dito dool sa People Power Monument. Kanang People Power Monument na napabarog na mga higala, gumikan sa kantong People Power Revolution in 1986, 40 na katuig mga higala ang nilabay. Ha? Sa ato pa, in 1986, doon ay People Power Revolution, nagtinguha sa ning Iglesia ni Cristo nga mag-people power sad sila. Doon na rabay uban nga nagtuog extreme. Nga tingali og ang tumong giniini nga mga tawhanang nagpundok nito aron kung daghanag yung kaayo ang mga pil. Tingali og mapugos na lang si Presidente Bongbong Marcos og pahawa gikan sa katungdanan. Sama sa nahitabo siyang amahan, Ferdinand Marcos Sr. Kaya kini atong presidente ron, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. man eh. So, maoban ni ang tinguha sa Iglesia ni Cristo, nagipasangilan nila nga laban-laban silang Marcoleta, or ang tumunggi nila palagputon si BBM, aron makapuli na Vice President Sara Duterte diha sa Malacanang. Yaka na, usa na sa mga posibilidad. Pero, arita mo focus, mga kabantay, arita mo focus, doon na ba sila'y katungod nga magpundok dito sa EDSA kay Raba? Sukad kagahapon, wa patoy kalit-kalit itong ila, wala sila mangayo o permit nga mag-rally. Karon, nakapangayo na gin sila, doon na sila'y pagtugot gikan sa Quezon City Government na purwisyo ang mga mangagi dito, di pasahirong mga sakyanan, privately owned vehicles. Kay kanang avenue, Epifanio de los Santos Avenue, mo na ang EDSA. Dili na ordinaryong karsada, daghan kayo na pila na ka-lanes, upat, unum, ha? Unum ka-lane nga karsada, perting lapara. Hamugawa yung tapag-agi mga sakyanan, na panagpundok man sila dito. Unya, dili man po na nimo ka-kabalibaran ang magpundok lagi kay naaman sa itong batakang balaod nga dunay katungod ang sibisan kinsa nga maggrupo sa ilang kaugalingon, malinawon nga paagi, unya, ilang pangayoon ang sulbad sa ilang mga agrabyo, ilang mga reklamo. They are seeking redress for their grievances. So, mauna ang sitwasyon karon dito sa EDSA mga higala, apan dunay uban nga nagtuo, amot kahadlok ba lang gini, paranoia ba ni, sa mga naglaban sa administrasyon nga, tingali ang tumong yudili kay Marcoleta lang nga suportaan, kundili ang tumong

mao ang pagpalagpot yun ni BBM aron makapuli na si VP Sara. So, usa na ka posibilidad. Apan, unsa may sitwasyon karon akong itan-aw sa mga balita. Kagahapon, mga 10,000 ngadto 15,000 ang banabana nila. Kunya diha ganito'y jutay mga kaguli ang murag dunay 5 nga nadakpan kay ni sukol sa kapulisan. Kanang musukol gugas mga pulis, dili naman na malinaon ang inyong protesta. Pananglitan, inyong babagan ang mangagi katong way labot sa inyong protesta. Dili inyo pag yun. Murag naputol na ang pagka-peaceful sa assembly, ang pagkamalinaon. Kaya ang kondisyon nga tugutan ramudiha, unya doon na maximum tolerance ang mga otoridad. Mao nga, peaceful ang inyong panagpundok. Bahala nag sige mo og diskursuhay diha, bahala nag sige mo og programa diha, atake ninyo sa kinsay inyong atakihon, basta dili lang seditious, dili lang rebellious, ha, dili lang mo musingit nga magrevolusyon ta or unsa nang mga ingonana, peaceful pa ang inyong assembly. So kun pananglitan dunay mga manggubot, kamo nga mga organizer niya ng usa ka dako nga panagpundo, kamo'y mubadlong ayaw. Ayaw ninyo ni gubuta kay peaceful ning atong assembly. Wa ta din himangita gubot. Gusto lang atong ipalanog ang atuang tingog nga nagreklamo ta. Pero magsugod na gani nga daob-daob ng mga ligid, duslitanan ng mga mangagi nga mga sakyanan, gubot, anarchy. That is anarchy, wa na na. Dakpo na sila sa mga pulis, anak. But so far, wa pa man, no? Wa man. So, ang purwisyura nga ilang nabuhat, mao nga nababaga nila ang free flow sa traffic. Kun ang tuyo pananglitan mga higala, gipasangil lang nga Markuleta apan ang tuyo, people power yun sama sa nahitabo, diha gihapong lugar sa EDSA. 40 years ago, og nalagpot yung amahan ni BBM. Kato si anhing presidente Ferdinand Marcos Sr. Kung maupo na ilang tuyo ni BBM karon, doon na tingali pangutana. Unsa man, supak ba na sa balaod? Why balaod nga nag-prohibit sa people power, mga igala? Samtang why balaod nga nag-ingon pag people power mo? Pero wa say balaod nga nag-criminalize o nag-penalize kung dunay. Lady.

0: forever.
1: Bring health into your home.
2: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
3: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto-Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagmintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ganinyo sa Lacto-Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: magdaghanang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masungpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, namoy mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
2: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihan, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
3: Bring health into your home.
4: Ako si Najib Rasul. Ay sintay 101 na kapitan. Yeah. Dinhi ko sa Algeria sa Cebu. So what I do is inom ko lakto. Lactopuffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din niya sa imong sulok-sulok. Oh, tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab. Oh.

gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang LactoPuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng LactoPuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang LactoPuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa LactoPuffy 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into
2: your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng LactoPuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang LactoPuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink LactoPuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng LactoPuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng LactoPuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
3: Balik sa doon tuluman noon alas 12:33 na kay Galaan. Ning atong tuluman noon inyo ning nakita og nadungog pinagi sa Facebook live stream sa Bantay Radio Cebu ingon man sa mga istasyon DYPS PT Radio Tuburan 98.1 MHz og sa DYAJ One Heart Radio Samboan 95.3. Inyo sa ning ma-access pinagi sa atong YouTube channel mao ang Bantay Radio Cebu YouTube. Atong gisgutan na may tungod sa people power. Kana kontinuod nga people power ng gusto sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA sa pagkakaroon. Nagplano silang moabot og 100,000. Usa ka gatos ka libo ka mga sakop nila ang magpundok aron medyo dako gyud ang ilang crowd. Ug karon gani naglisod naman ang kapulisan pag bantay nila, doon ay daghang waitog ng mga pulis ron. Daghang kayong ipahuwaing klaro tungod kay bantayan lagi na nila. Crowd control plus tingalig doon ay mga saboteurs. Doon ay musabutahe, mukalit lagi ilog dito niya. Magpabuto rin dito kung sa bar, bintador, hangton nga magkaguliang ang mga tao. Dili na ma-peaceful ang ilang assembly. So, mauna. As long as the assembly is peaceful, why problema? Maximum tolerance ang kapulisan o ang armadong kusog. Pero sila, naanagibutang karon sa ilahang mga leadership nga on red alert. Red alert ang kapulisan, red alert ang armadong kusog sa Pilipinas, red alert ang presidential security group. Kaya tingalig mo, dasmag niya sa Malacanang ni mga tawhana o mugamit og pwersa aron pagpalagpot sa naglingkod karon nga presidente. Kung people power, unsa man day konsepto nining people power? So ato ning research. People power refers to the political and social influence exerted.

and resistance and civic unity to alter the political landscape. Atong binisayon. Ang people power matod pa mga higala nagpasabot ni politikanhon o katilingbanon nga influensya. Nga pagabuhaton sa mga ordinaryong lungsuranon. Sama na to. Apan kinahalang daghan. Kinahalan nga dili usa duhalang katao ang mag people power kundi dili daghan-daghan yun. Sama nining Iglesia ni Cristo. Labi pag muabot silang 20,000, 30,000, muabot silang 1,000,000 ka mga tao. Kadtong EDSA Revolution, kadto sa 1986, gibanaban ang minilyon to katao ang nangadto dito mo ay nakapalagpot ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nga nung ilam ang gipalagpot, tungod kay oppressive ang regime. Madaog-daogon nga rehimen. Ganong madaog-daogon kay nag-martial law to siya, gigamit niya ang kaniadto Philippine Constabulary o nga uban pa nga mga elemento sa armadong kusog aron nga either kidnapon, dakpon, prisuhon ang musupak sa iyahang dictatorship. Apan kining iyang anak, kini si BBM, oppressive ba ang iyang rehimen? Sa akong tanaw dili, wala siya manaog-daog. Ang pasangil regyon, samtang medyo maayos siyang tao, murag gusto ganin niyang i-revive

Guys, ang history nga, ang Papa Diktador siya, liberal yung kayo. Mabito na nga, ugtaw ko na to siya bangag. Bisa kinsa nalay mo, bugal-bugal niya nga, adik, bangag, why hinungdan yung presidentiha. Dili ragita niya ipadakop. Sumagod, doon na nabay gidakop nga, niingon nga bangag siya. Wa. Sa ito pa dili, oppressive ang iyang regime. Apan, hilom nga gimaniubra nila, gituhang hilom lang ang gimaniubra nila ang budget aron daghan nga flood control projects that later on turned out to be ghost or substandard projects. Aka na, tulubagon sa na ni BBM. Isuwayan siya impeach. Wa siya ma-impeach. Tungod kay wa makakita og sufficiency in substance ang mga congressman. Adili na pugka malibog gano. Tungod kay kaalyado niya ang mayoriya sa mga naa sa kongreso. Muna'y giingon ni Kainting, katong vlogger nga si Vicente Romano. Ningon siya nga, doon na mong gawi bonus ang bisag kinsang makadaog. Bisan si katong atong kanhing Presidente Rodrigo Duterte, doon naman to si bonus paglingkod niya sa Malacanang. Hapit ang tanan ng mga kongresman o mga senador gustong makigaliado niya. Pagpuli na sa ni Marcos, natapos na ang unom katuig na termino ni Presidente Duterte, si Bongbong Marcos na sa'yo na Presidente, natural, adto na pod niya ang mayoriya sa mga kongresman o senador. Muna nga ugi, kihag impeachment, perting lisura. Kato si Presidente Duterte, si Tatay Digong, kung kikiha pa ito na itong impeachment, naak high sufficiency in form and substance dito sa Kongreso, wag yun. Kay kaalyado niya. Kinsay maglingkod sa Malacanang, mo gusto nga mo tapon dito ang mga politiko aron dili lisod ang ilang kinabuhi o ang ilang political career. So di taangay mahibong nga nung daghan ang pabor ni BBM ng mga congressman o senador. Dili na ikabuhong hapitan ng presidente ingon anak yun. Donald Trump sa Amerika gani. Amerika na ganito. Nga duha ra ka partido dito, Republicans ra og Democrats. Lahi ra man gyud kun makigalalay ka sa party in power. Ang party in power mo ay maglingkod, mo ay chief executive, mo ay commander in chief sa armadong kusog sa Pilipinas. So sa chain of command siya ay naguna. Ang mga generals sa armadong kusog mo follow niya. Otherwise, ma-court martial sila, di sila musunod sa chain of command. So muna, mo'y nahimutang sa itong batakang balaod nga ang presidente, mo'y commander-in-chief sa armadong kusog sa Pilipinas. Siya sa gitahod sa PNP. Bisag dili ni member sa Armed Forces of the Philippines ang PNP, civilian in character ni law enforcement officers, apan ang PNP naubos sa Department of Interior and Local Government, DILG. Kinsay mo tudlo sa labing taas nga opisyal sa DILG? Ang presidente. So, gamhanan kayo ang presidente. Ang check and balance unta, ang Kongreso ug Senado. Apan sa atong politika dinhi sa Pilipinas, murag mawa na yung check and balance kay o kinsay ma-presidente mo, adto masad mo tipon, adto masad makig-alyado ang kadaghanan sa mga congressman o sa mga senador. So, maunay mo explain mga higalang ano nga daghan kining niya sa oposisyon mo saway nga mga congressman, mga tuta man na, mga nakadawat na silang maleta, murang sindikato na ning administrasyon na. Dili oy, bisag kinsay presidente mao ginay normal sa atong Philippine political setting. Mao na ang nahimong natural. Apan dili na bagin na sila matarog gihapon. Kaya after 6 years, masibilya naman ang presidente. Dili man mahimong mudagan siya for re-election.
ang atong batakang balaod nagbuot masad nga ang term sa presidente is 6 years without re-election. Mas mayo pa ang mga congressman, ang mga mayor, 3 terms pa ila, 3 consecutive terms. Siyam katuig pa. Kana kung mapili sila, masubli-sublian sila. Di sila mapariha sa kanhi Governor Gwen Garcia nga kuman siya napili og first term, nagpare-elect, daog para second term, pare-elect siyang third term, pildi siya ni Pambari 4. Kana depende na sa kabubuton sa mga butante. Pero ang presidente, dili. 6 years, Ragyon, ang iyang termino. Unya, kung matangtang lang siya, dili pinaagi nga ikiha siya, kung dili, matangtang siya by impeachment. Apan lagi, gisuwayan unta siya impeach. Hapit magkadungan-dungan ang ilang kiha sa impeachment ni Vice President Sara. Ang kiha batok ni Presidente BBM, why sufficiency in substance nga nakitaan ang mga initiators, kining mga congressmen. Pinasikad ba yung gato sa kwan? Sa ebidensya o pinasikad to sa politika? Ha? Dili punta kabasol kung politika, kaya ang impeachment process is both evidentiary and political. Libog bito ko ano, ganong evidentiary o political? Politikanhon sa tupa, mumater ang kaalyado sa politika, pero kung ang ebidensya, grabe kayo, murag lain sa kayong atong ilhon nga way sa bisag klaro kayong ebidensya nga guilty. Now, mausad na i-predikamento niya sa Senado mga higala. Kinis Marculeta, kung magpabili ng senador, dili ni Dutlan sa kiha. Kana sila si Bongo, kana sila si Robin Padilla, sila si Amy Marcos, identified magkahina sa Duterte camp. Kung pananglitan o niya sa pagsugod na sa impeachment trial, huwag hangtod nga magpadayo ng impeachment. Makita dito nga tinuod ng mga pasangil nga dagko kay iyang kwartas bangko. Sa ato pa doon na siya daghang ilgatin wealth. Mubutar kahagya po gakwital ni sila si Bongo, sila si Amy. Nga maklaro naman sa katawang Pilipino nga, uy kadako, na yung kwarta tinuod ay ng pasangil nga nagtigom sila daghang ilgatin wealth. Apan, inigtanaw sa mga ebidensya, pananglitan, ablihan ng bangko. Kung inigtanaw dito, magwang lagjutay sa deposito na mong kinon sa bangko, nga, di gani kaabot sa 1,000. Ngayon, sad ang mga tao, agi tumo-tumo ang Regides Vice President Sara Duterte. Tumo-tumo Regide ito. Political gini ito nga intriga. So, musikat siyang samot.

0: itinuod nang na ako'y binilyon dire. Pero kung tinuod nga na apod sa'y binilyon, di po tingali tuod angay ang ipakita. Nga naman. Kaya ang mga tao mo itong tinuod ay ang pasangil ni Trillanes, tinuod din ang pasangil sa mga prosecutors. So, depende rin na. Apan, daw sa dili, ingon ni Ana ang dangatan kung mulampos ning iglesia ni Kristo niya ng ilang protesta ron. Kanang ilang mobilization dito sa EDSA, kung mulampos sila sa ilang tumong, kung people power gina, mulagpots Marcos. Pero, dili ma-manufacture ang people power. Kinalang doon nag itinudanay nga kalagot sa mga tao. Dili kay mga tao lang di as opposition. Hasta ng mga tao nga why brand? Dili Duterte, dili maka-administrasyon, mga negosyante, kining religious groups, dili kay iglesia lang. Hasta ang mga sabadista, pentecostal, katoliko, tanan. Dili na mag-ila og unsay religious persuasion kun sila nagtuo nga oppressive, madaog-daogon ni gobernoha, mo-appeal sila sa people power. O, katuon tang people power sa papa ni BBM, kun isugo pasan siya sa mga sundao nga rakraki na, strapping na sa machine gun ng mga tawhan na, kay murag ilugon ginila ang gahom gikan ako. Magilty po siya daghang kay siyang mapatay bisag makasasa siya. So moto nga na himong bloodless revolution. Ni give up na lang si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Ug do na sa iniingon nga ang Amerika, ang CIA kanang Central Intelligence Agency, itambag na lang saan nga sa ilang paniid, murag ang katawhan, lagot na mangyad sa presidente, murag itambagan to nga, nawa noon tayo resibo, anak eh, kanang CIA mo operate, dili man namutuga na to. Pero mao ang ginay mga pagduda sa mga observers nga, giing na lang to CIA nga, sibat na lang, kay lisod na kayo, makigubat pa kaan ng mga taong puwerte ng laguta, puwerte ra ba na silang daghana, o niya, maura ba na yung sentimiento sa kinabag-an o mayoriya sa mga Pilipinon. Unsa may sentimiento sa mayoriya na itong mga Pilipinon? Pareha ba ka sa sentimiento sa Iglesia ni Cristo? Nga palagputon si BBM? O niya puli si Vice President Sara Duterte? Dili ba ka nga nagtuo po sila nga maglikay taan ng BBM kay daghana siya naghantag ikasaway niya pero mupuli sa BP Sara unsa man sad. Putli basan si BP Sara wa basta tay ikasaway. Nakon puro sila sa lawayon sa BBM unya sa lawayon san si BP Sara kinsa na malay puli? Win katsalian ba? Or mag special election ng bagong presidente? Interesting na mga igala. Ato nang dugangan paghisgot apan sa dili pa nilaing hutong sa mga bulawanong painumdum.
1: Lacto Puffy, probiotic food supplement. Isa Lacto Puffy.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Gabay sa bayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginamak sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay itawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto.

Balik to sa atong tulumanon doon ay naibiling 8 minutos sa atong panaguban sa tulumanon ng balaod ug ang katawhan. Supposedly, kaming duha ni Attorney Mico Sanchez Zabaliero, ang atong batanong abogado sa kahanginan, mo ay makiguban ninyo nining maong tulumanon 12 to 1 o'clock sa kauntuhon Lunes ug Miyerkules. Pero karon, wa sa Attorney Mico, busa nagbinugtong ko nga nakiguban ninyo o nag-discuss ninyo may tungod sa atong topic karong adlaw. People power. Gumikan kay Duna may dako nga kalihukan dito sa EDSA. Mga sakop sa Iglesia ni Cristo, laban kuno sila ni Senador Marcoleta, pandunay daghang mga nagduda nga people power ng ila, kun mahimo, kun kaya nila, palagputo nila sa BBM, niya makapuli na si VP Sara pagka-presidente, paglingkod sa Malacanang. Unsa man tong people power 40 years ago? Ako ning gi-research mga igala para sa kabatan-una na to nga 40 na mga katuig. So, doon ay daghang wa pakaibaw kung sa to. Itong mga nag-edad lang 20 o 30, huwag ito sila kay Bago, huwag sila nibasa sila sa kasaysayan. Ang People Power Revolution or EDSA, Bloodless Revolution, na itabo niya itong Pebrero 22 hangtod sa 25 sa tuig 1986. 1986 niya karon 2026 naman ta. So 40 years ago. It was a series of popular demonstration in the Philippines, mostly in Metro Manila, apan doon na sa mga sympathizers sa Sugbo, sa Davao, sa Cagayan, sa Bacolod, Baguio City, ug uban pa nga mga lugar, apan ang kinadaghanan dito gyud sa Manila, diha niya ng lugar di nagpundok ron ang Iglesia ni Cristo. Diha sa Epifanio de los Santos Avenue. EDSA, for short. Kung maumagahinungdan nga dito, ipabarog ka ng EDSA People Power Monument. Makita na dito na anak gipundukan na ron sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Nya, ako na mag-explain ninyo gunsa ng people power. Wa man na idili sa malaod, basta malinaon lang. Dili lang ka, dili lang ninyo tumbaho ng mga sakyanan ng mga gi, dili lang ninyo atakiho na

dili na na peaceful. Panalitan inyong gumbo na mga barikada niya. Panalitan mo, muingon mo nga, dili na ta diri sa EDSA, adto na ta sa Malacanang. Inyong atakihon dito ang presidential guards. Ang mga sakop sa armadong kusog na nagbantay sa Malacanang. Dili na peaceful ang inyong gibuhat. So, nigamit na mong pwersa. Kaya ang people power is a peaceful assembly to seek redress for grievances. Katumangkod mga higala sa una, doon ay snap presidential election na pressure si anhing presidente Ferdinand Marcos Sr., katong papa ni BBM, na pressure siya nga di na magkapopular nga nung sige magkaglingkod gihapon diha sa Malacanang. Abi kay diktador man ka, kontrolado ni mong armadong kusog, kontrolado ni mo ang mga law enforcement agencies. Suway ko no. Patawag ko nung snap presidential election. Moto kalit-kalit, murag special election ba? Kalit-kalit. Ang nagkontra Katos Marcos, unya ni kontra to si anhing Cory Aquino. Popular si Cory Aquino kay si Ninoy Aquino, senador, gi-exile

0: Dato sa Amerika, kay mukontra lagi sa tong Marcos, exile sa Amerika, apanibalik gidiri. Nagingnan siya nga, basig patyon ka dito, inigbalik ni mo isa. Bahala, nagpatyon ko. Basta kay balik ko para sa akong nasod. Isog to. Huwag tuod man dito sa tarmac sa airport sa Manila. Gipusil siya. Huwag namatay. Munang ang tugpahanan sa aeroplano ron din siya patya gitawag na nag Ninoy Aquino International Airport in his honor. Una kay popular man to score being mo'y byuda sa giisip nga bayani nga si Ninoy Aquino. Siya ni daog sa eleksyon apan kontrolado mang Marcos ang COMELEC. Moto nga ang giproklamar si Marcos. Tungod adto boycott na ang mga tao, daghang nakakita katong mga namutar ni Cory ug ang uban pa mabuot nga lungsuranon kanang non-partisan, mga negosyante, ang religious sector, lain-laing relihiyon ningon nga wa na ginihinungdan. Kinalang palagputo na ginato ni tawhana. Boycott sa mga negosyo sa mga Marcos cronies kanang mga bata-batang Marcos perting datua kay daghang mga negosyo ang uban adto iya ha. Imo lang dami itong uban. Muto nga, nilampos ang people power. Tungod kay dihay, genuine nga sentimiento sa mga tao. Dili pipila lang ka pundok, dili mga sakop og kulto, dili mga sakop og pipila lang ka mga grupo nga partidong politikan o nagisaligan, dili cross-section of society. Monay giingon nga kung gusto kang mo kuha anang gahom diha sa Malacañang presidente, kinahanglan dunay genuine nga kalagot ang mga tao niya. Na kay mao bitaw na nakalingkod na sa Malacañang kay gipili na siya sa mga tao. Kung atong balik-balikan sa 2022 nga nagpili ta, kanya mo na nga murag way moral ascendancy ang mga Duterte pag-ingon nga palagbuta na sa Marcos. Kay ngano unit team ni sila. Marcos for president, Sara for vice president, Sara Duterte for vice president. Ang mga Duterte niingon butarina ninyo si Marcos, maunay atong presidente. Ang mga Marcos niingon butarina si Duterte kay maunay atong vice president. Sa ato pa ang matag grupo ng ampanya nato nga pabutaran ang usag-usa. Ug tuod man na naog silang duha. Tagkapig 30 million ilang buto. Si Lene Robredo nga wa man say kaalyado, wa man say ka unit team. Ha, 17 million sa mantingal itong iya. Kung nag-individual pa lang sila, posibleng siya mo daw. Pero wa man. Gimaniubra man nila nga mag-unite ang Marcos ug Duterte camps. Mao na nga nidaog sila. Apan, wa dang tigdugay eh, nag-away. Nag-away kay murag, dunay wa matuman ng mga sabot. Kung muna ni hinungdan, kini, resulta na niron, grabe ang ilang panag-away kay kanang kauban. Unya, mo feel bitaw ka nga, kauban mi pero gilu iban ko. Grabe ang inyong panag-away kaysa kanang ordinaryong tao ang inyong ikaway. So mo ni, nga hilabihan ka grabe ang panagbingkil sa mga Duterte o sa administrasyong Marcos. Kay kauban unta sila, puro sila ng ampanya for each other, pero karon puro na sila na disappointed, puro na sila nagtuo nga na-scam sila. Og maon eh ang atong sitwasyon karon mga higala, ang iampo sa mabuot nga mga lungsuranon nga malinaon lang unta kanang protesta sa Iglesia ni Cristo. Kaya dili na ko mo appeal anang uban nga muingon nga kulto ng Iglesia ni Cristo para sa mga Duterte na. Dili na ko mo appeal ana. Kay doon naman sila katungod nga mag-assemble dito. Kung mangayo sila nga mo resign sa BBM, kana kung mo resign po si BBM, iyahan ng decision. Pero og pwersahan na gani, alain na ng istorya. That is no longer the one right guaranteed by the Philippine Constitution. The right to peaceful assembly. The right to peacefully assembled to seek redress for grievances. The operative word is, quote-unquote, peaceful. Malinaon, way gamitay, og pakusog. Kung ninintong ura mga igala, ako nang takupan ang atong tulumanon. O sa kauras na inahurot na itong tabi, diri, sa atong tulumanon ang balaod o ang katawan. Sa ngaan sa kong partner, nga waron diri, tungod kay mahinungdanon sa kayo yung lakaw, Attorney Mico Sanchez Zabalero. Sa ngaan sa itong mga sponsors, Lacto Puffy Worldwide Corporation o ASI Laboratories. Sa ngaan ni Kinon Sinisa, sa ngaan usab sa mga kauban na to sa atong carrying or hookup stations nga mao ang DYPS BT Radio Tuburan, sila si June Manggubat o si Ranel Roland. Ingon man ang DYAG One Heart Radio Samboan ni Alan Rosetti. Ako si June Carillo. Hangtod sa sunod higayon. Maayong unto, maayong pagpaniudto.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Zone. Walo na katuwi nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang atan insurance services sa pagserbisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D

0: Lila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag-76.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: PTX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O, ako, di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
2: PTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
5: Lami aoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa duk-duk-duk-duk sa kong programa. Namo kay kapanday ko na ikaduk-duk pa. Dari ta na may mong babagoy, magpadayon tayo. Okay, pertiran dali as panahon. July 1 na! Ay, Ginoo ko Lord. Ana, humana ang tungag tuig sa 2026. Naman mo ni, naandan man tani, na-promise mo ni. Nga kada pizza uno, pizza dos, mag-proclaim tag-winner, basta kedi matunog sa Badog Domingo. Adewa man matunog og sa Badog Domingo ang July 1, natunog mag-Miercoles. Adi, pag-proclaim tag-winner. Na? So atong iunag proclaim rung taon-taon ang atong third, dunya ang atuwa na yung second, kay ugma na po nato i-proclaim ang ato ang kampiyon sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Akong giangyo ato mga kaigsunan, relax, lingkod lang. Okay, mag-advertise po ta. Kinamay Wonder Animal Vita, naapoy Wonder Herbal Oil, naapoy Wonder Banaba Plus, na Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. Naapod tayo Wonder Cardio Care, naapod tayo Wonder Himuid, no? Naapod tayo Wonder C Plus, kumplito mo ni. Ang ato mga products, kumplito yun. Degit ang ngayong kamahayan. Kumplito ang mga produkto sa RSV, Life Care Marketing Incorporated. Ang inyong Kuya Cardo Villarronte, magsinamok na po ninyo. Okay na mo? Ha? Okay na mo kay? Manay ko ninyo kay ako mong hatagan og balak. Balakan ta ni be. Kini o, kani. Third prize ni. Ato i-proclaim daan ang third prize, no? Akong i-proclaim ang third prize sa balak writing contest sa month of June. Mone, mudawat og usa ka libo, no? 1,000 pesos ihatag sa mga kabuto ni Attorney Marlo Bangkuro, congressman sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Kining iyang kining third prize na to, winner, nga makadawat og usa ka libo, ang title siyang balak kay Ulipon sa Kapakyasan. Congratulations to Paulo Labrador. Taga puro 4 kapatagan Laak Davao de Oro. Ako ni ngatag kinabuhi ni ang balak. Third prize winner niya. Lagba sa kasing-kasing ang akong mga kasakit. Makapalandong ako sa ningaop kong kalipay. Luha ko mihunob sa kahapdos og nakasinggit. Dughan ko natuhog sa hilabihang pagmahay. Gipakaingon ako og di na mapukan. Ang tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wa ko magtuo nga ang tanan malaya. Naunsa ba nga agbon man og nawala. O garon anaa ka sa kamot sa bahandianon. Gisalikway mo ako kay lagi timawa. Panbaya tanan mo adto sa katapusan. Kabus og adunahan pulos gayon madugta. Nagduhiraw na lamang kining wala nay kagahapon. Hinambin kining kasakit pagdumot og kasinag. Manbisan sa lubnganan ako imo pa nga itunod. Mualis nga og gihapon ang aso sa gugma kong matungod. Ogikan karon isipa nga

Ulipon sa kapagyasa ni Paolo C. Labrador. Puro 4 kapatagan laak Davao de Oro. Congratulations! Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of June 2026.

0: Yes! Ipaglalaban ko. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan tigpamino. Kanibang Wonder Herbal Oil na to ba? Okay, bigid po kanin gamiton. Katong ato mga kaigsuunan, mahiligong kag panghaplas, pwede ganun. Wonder Herbal Oil. Ang haplas, walay kaparehas, epektibo kayo. Perting nindo tayo, unique, ha? Yung kaparehas, testing eh. Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Godboy Cabido, sa natumulan taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir, kining sulti daw mi sir, unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindot din kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o niya humot talagsaw na sa humot. Ikatan din, hindi sa nung sa mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan. O, nindot din kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana?
1: Patawad na yun.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindot kayo. Nindot kayo pagkatulog sa panahon sa gagabi yun. Nindot kayo katulog.
2: So, aya ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
1: Oo, aya ko. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, nagan nila mga pasamot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil kay hindi kayo ni ang produkto sa RSD Trading.
0: Yunana kanindot ang Wonder Herbal Oil, ha? RSB Life Care Marketing Incorporated na nakaroon. Muna ka ng Wonder Animal Vita. Basta nindot ang Japon. O di ka magmahay kay imong baboy, bugat og timbang, lami kay karne, o niya, nipis kay tambok, makagagunod. Nindot ang ni Wonder Animal Vita. Kamu di ang nagbuhig mga kahayupan, magamit ang ang produkto Wonder Animal Vita kay proven antistid eh. Gusto mo masinsos natin sa pagpamuhig mga kahayupan? Narita sa Wonder Animal Vita ta proven antistid pertinent nuta. Paminawan ng testimonias na gamit.
3: Ako si Romili Dondon, taga Glansarangani Province.
2: Glansarangani Province. Ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati dugay na magud niya akong mga baktin, gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ni Kuya Kurt ba? Kuya Kurt. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try kaya nato. Kahina man ko kayo mga ano eh niya. Na-try na ko mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay ano na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
2: Ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Sa ilang bahog ni mo gisagol ang Animal Vita?
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligya na gani na ako.
2: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
3: Oo, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Tiyaw mo na, wala ng Animal Vita, managko ka ha. Wonder ba na ba plus po no? Ay mga bugon-bugon sa suso na ay goiter, bukol-bukol sa matris, Wonder ba na ba plus? Kaya ang plus ani, mangustin ba yan? Indot ning gamitos doon ay kidney problem. Kana na kay problema sa pagpangihi, pwede ni kani Wonder Banaba Plus. Daghan ni ga puslanan, ay, bugon-bugon sa suso, anak, pwede ni Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya man eh, nagamit o Wonder Banaba Plus.
2: Pangalan o address?
4: Adelar Maahito Enriquezo, sa Gagarangan, Usami City.
2: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Pagkanindot yun, sir. Ako naman ganyan na suri. Kung tumayo niya na yun, maayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang panglayas na dini ko kasabot, eh. Ang dayag mo sa murani is kuwan, heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Eh, nigamit ko rin eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, kaya magiging ako matilihan na Wonder Banaba Plus. Maayo na kayo kung mukaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maone nga, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oo, maone siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos, sir. Dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayo man yung kuwan yung produkto.
0: Ingon ana kanindot ang atong produkto nga Wonder Banaba Plus. Pag-greet ko sa pamilyang Kabilia, pamilyang Lucio, pamilyang Bonito, pamilyang Caudil, pamilyang Calambro. Family Burden, Family Altimo, Family Rizardo, Family Armada, Family Laid, kagreet ko lang si Lula nga always gid gapaminaw. Sa inyong programa sa Barangay Bao, pwede ko mag-request saksi ang langit from Shaira Bonito. Salamat kuya. Shout out sa akong mama diha sa Asusina Palma, naminaw diha og akong papa si Monica Monico Palma.

0: Pagkatao ta mag 1 year old, Vitron Drops. Ano yung pinakanindot ng vitamins? Vitamins plus iron, o niya, makatabang ni imong anak, maing mutulog, dali-daling magsakit, Vitron Drops, vitamins plus iron. Paminawa, testimonya ni, nagamit ni sa produkto nga Vitron Drops.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Malapatan, poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Vitron Drops, sa kung anak, di pa, testing ako kung anak, painong pinuod yun, nga, dali lang makatulog, o dili na siya kayo maghilak-hilak, kung anak kaayo siya, baspog na kayo, dali na siya maglihok. Dali na po siya patulogon, kuya. Makalihok-lihok na good ko. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihok, pamalit na mo kay tinuod yun siya kayo, makitibo yun siya kayo sa bata. Dagan kayong salamat yun sa Vitron Drop. Mauray nakakuan sa kong anak.
0: Nana, ganindot ang Vitron Drops, sa gato pong mga bata nga 2 to 12 years old ang gamiton Vitron Syrup. 2 to 12 years old ang atong gamiton Vitron Syrup. Anay vitamins sa mga bata para ganahang matulog, ganahang mukaon, bright sa klase. Kay makapabright mo na yung Vitron Syrup na inyong mga anak. Tapulan mo eskwila, kay di ka mao. Vitron Syrup.
2: Ako si Roselyn Barbon, kada barangay Fatima ni Cedri sa General Santos City. Dako kaya kung kalipay siya po, maninguha di ko nga, gusto ko mo testimony ba about ani Vitron Syrup kay sinawal lang, dili sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar o Vitron Syrup. Ang vitamin anin, tuha si Vitron Classic, dili pa Vitron. Karong kay, maraman siya dili ako ang sir bakit sige akong sakit sakit kaya magsigil ko kasi kasi bakit nahibulong ka ng batangan sir bastante man sa kaon pero kining hapuon sa sir bago hindi ka sa sulahan sa labi na bugat niya yung bag nga gipas ano yan niya pag abot niya sa balay sir mura mong luspag siya niya bugmaw kay pingot niya dali masakit dali obhon dali ipunon niya nag-uol kayo ko sir kahit ang sulti sa doktor alerte ko nang sa abog salihang kanunay ko aminaw aning sa radyo dako kaya kung talitay sir kahit naratay sa radyo ang Vitron Syrup nga ipatik na ko sa kong anak ni pero sir taloy ang sige na ako sir, dili sa pambambog. Wala na siya magkita ko sa kong anak ko. Lami, ito yung dawa sa kong anak ko. Dok na kayo.

0: yang ono tu yang bokton opening dana angkaran serob unya dulu unya wak nama ke sakit sen pokok ke atung kali sai ser ke untuk sebaran di pengkuan fitron bagi tu maka selamat ko sa fitron kagak sen ha nga namugna din he sa ni kalibutan nga mau tu dapat kita bang namo mo katawan
1: Nana kanindot ang atuan produkto nga Vitron syrup no mga pinalanggang tigpamino Vitron tablet maayo pud ni okay katong atong makaigsuunan dia nga kada bitong limtanon kaayo nga mga nanay tatay kay para minister si anyos pataas Vitron tablet no kanang ubos ka kag immune system Vitron tablet kinatulgan ginagmay Vitron tablet kinan-an ginagmay Vitron tablet gyapon
2: ato sang kumpletong pangalan ug address
3: si Bonifacio Buligas Jr. taga Itol subo si Bugay sa Nito
2: sige sir kining sir unsa may atong nabantayan sir sa paggamit aning Vitron tablet ikaw ang nagamit ani sir
3: oh ako gyud mismo kay ako nabantayan nga ug ni sir gutulong niya ko ang bati karon na taas kaya ko sugar.
2: Mm-hmm.
3: Nagpa-basic up po.
2: Taas ang imong kuan, taas ang imong sugar.
3: Nagpa-sugar test po.
2: Mm-hmm.
3: 420
2: ang imong sugar. Oh. Dayon karon nag-take din ka aning Vitron tablet.
3: Oo, oh, nag-take ko ng Vitron tablet.
2: Unya, kumusta man ang resulta?
3: Maayo na akong pagtulog.
2: Mm-hmm.
3: Kung makatulog niyo ko, kayo, ako yung paminawan, hayahay akong paminaw. Kung akong matamag ang sinasin na, nabiya ko nita eh.
2: Mm-hmm. Sa una day?
3: Eh, nahalap mo po ko.
2: Okay.
3: O, so, nahalap po.
2: Unya, karon tinaw na po ang imong pananaw po. Sukad nga nag-take ka og Vitron tablet.
3: O, medyo narangkarangan na ako pananaw kami. O, magsige siya yun eh. Parang maulihan ang Vitron. Salamat kung kayaan na ko, anak eh. Katambang na ko, sabitasan sa ko ang panginaw.
1: Ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kuya Cards diha ni Janice sumampong sa Punta Miray, Balianga. Pag-aray si Lauring Itol from Oklahoma Beach Resort. Salamat sa pagbasa. Shout out ko diha sa tungawan sa Buang Sibugay. Greet na ko akong silingan Andres sa Francine, Tata Dudoy, Michael, Darwin, Brian, JC James, Aljan, Ryan, Alex, Runel, Laurente, Ernie Davis, Dudong Rila. Nagpa-shout out si Dudo Pundulan from Tungawan sa Buang Sibugay. Minamiron sa Ormoc City, si Edmond Rosal. Minaw karon imong programa sa radio. Greet ko sa pamilyang Amandoron o Danius. So salamat and God bless from Aika Amandoron. Salamat kayo ni mo, Kuya Cars. Thank you. Ay mo kalimot, katong atong mga kaigsuunan nga kanabitaw na akay almoranas o niya na akay kulon problem. Kanang atong Huander Himuid, maunay magamit na to, anak. No? Kanang na mga almoranas o kulon problem. Ako mong gayang iyo, magamit mo Huander Himuid. Ay makatabang kayo na ninyo niya. Kana po dayong mga high blaron, tagas kayo mong blood pressure, magamit po mong Huander Cardio Care. Huander Cardio Care? Ay pinakanindot gamiton. Nantaas kayo mong blood pressure, musaka din na, muspike, nagkalit na inyong blood pressure, ah, gamit ang Huander Cardio Care, mga pinalanggang tigpaminaw. Ha? Mag-Huander Cardio Care, ha? O na ipon mo kalimot, katong ato mga kaigsuunan nga expose kesa init ugulan ang trabaho, natay vitamin C para di ka mahilantan, di ka masubawan, di ka daling magbalatian. Natay Huander C+. Natay capsule, ana, Huander C+ capsule. O na pinaka-nindot kagamito niya, napuntay Huander C+ kininiang syrup. O, napuntay Huander C+ nga drops. Kumplito na nga itong Huander vitamin C. O, magagamit mo na kung gusto gin mo. Kaya nindot mo na, epektibo kayo, no? Garay ko diya sa Carigara Liti sa Blancia Family, Bacabinta Family, Castulo Family. Ikan kay Dura de Sitio Katugupan, Surigao City, salamat. Ma-shout out ko sa Bacor Family in Bulwa, Medina. Garay ko ako mga anak, Lord Buknoy, Alim, Inday, nagpa-shout out gikan sa ilang mama, Bibit, Aligria, Pagadian. Matana ko, unsa nga produkto ninyo ang pwede na ko imnon para sa hubak, ubo, hutoy, siko, inom, tambal, wa may alibyo. Tamatabangan ko ni mo, Kuya Cards, ha? Hubak, hutoy, Plasinag, Wonder Herbal Oil. Ano ya, itry lang po nag-inom ng ato ang produkto nga Vitron, masig makatabang. Pagbalik ko sa immune system, ano? Para pagbalik ko sa immune system. Testingi, suwayi, o gamita, basin, o makatabang, mga pinalanggang tigpaminaw. Pwede na dito maglangan siguro kay ato ganing i-proclaim ni atong second prize winner no kay taga New Corilla Davao del Norte man eh. Oh, ato i-congrats si Leo Ilnar Atong second prize winner ang iyang balak naguluhan og naghingutas nga gugma. So ako ning hatagan og pagtagan ang iyang entry sa balak nga midaog sa second prize, no? Kay 2000 ni hatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated. May paglaom pa ba nga masalbar ang naghingutas nga gugma tang gisawan? Mulungtad pa ba kaha sa hataas nga panahon kining atong panag-uban? Inanay namang gibitad paingon ngadto sa pagkapukan. Tungod sa haguka mong mga saad o pagbating walay katagbawan. Adlaong tanan, gisakit mo sa kanunay kining akong dughan. Kanunay na lamang nahumod sa mga luha kining akong kaapingan. Unsabay hiyas, gawa ka nako o ganiya imong nakitaan. Ngaunta sa pagbating hilabihan, ikaw man ang gihalaran. Kinabuhing malipayon uban kanimo ang akong gipangandoy. O ako laumi nga sa matagabi, ako magadangoy-ngoy. Sa mga kasubanan, ako kanunay magalangoy. Huwag ang akong bakho mulanog sa halaom nga pagkatulog daw sama sa usak kapanagoy. Ipadayon mo ba gayon ang paguba sa giumol tanggugma? Sagjutay diha sa imong kasing-kasing, wa na ba di ay ako'y luna? Asa naman ang imong mga saad o mga panumpa nga sa tibuok mong kinabuhi ikaw kanako magapangga? Sa gihapon manginaot ako nga aduna pay kaluoy sa imong dughan nagpabilin. Indaon ayog tinguhaa nga sa laing bukton ikaw mubalin. Kayang samad nga agi sa kapakyasan lisud gayud niini ang pagpaalim. Samtang may gininhawa pa, padayon ako niini nga mga paghamil. Buhi ang pagbalik ang nagkalaos mo ng pagbati. Barugi ang kanhing panghitabo sa diyang ako imong gipili. Sa diyang gialaran ko ikaw sa akong gugma, ikaw kanako wa magdumili. E matod mo ako ang tanan alang kanimo og imong gipagamiti. Mukhara ang imong mga palad, pahirik kining mga luha nga midagayday. Papasa sa panumduman ang laing binuhat nga muguba sa pagbati tang tiunay. Una-una ang akana o salamang kanakong pagsulay nga buot mulumpag sa gugmatang gigamay. Kalimtantang ng labayng mga kasakitan. Sugod kitag laing anib sa kinabuhi din iibabaw ning kalibutan. Bangunon ta ang naghingutas nga gugma atong gisawaan.

0: Agad naman kitang sasagutin. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan digpaminaw. Kuan ba, kanang basig na amoy mga balak bitaw diha. Niya. Pwede man mo mag-entry, no? Kaya naman tayo, pwede man, no? Kanang entry bitaw sa balak, pwede yung kayo, no? Magpadala mo og balak rin sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ato nang hatagan og pagtagad ang inyong mga entry sa balak na siguraduha lang nga mulapas po mo og kanang lima ka istansa, kay minimum man ang lima ka istansa. Pwede rin lima or sobra, no? O niya, kada istansa, pinaka-minimum upat ka mga sentences. Tarong nga, pugsuwat kay... Sayang po, 3,000 biya pong first prize, no? O niya, hindi mo tarong pugsuwat. Tarong nga, pugsuwat kay... first prize, 3,000. O niya, second prize na to, ana, Dave, kay 2,000. Niya, third prize, 1,000. Niya, hindi mo tarong pugsuwat. Tarong nga, lampod, no? Yan ay mga product akong ipanghisgutan. Available ni sa mga suki. Inyong parmasya at butika. Parang ng Wonder Herbal Oil, no? Balit na siya mga sungin parmasya at butika. Kanang Wonder Animal Vita, tuwa na sa mga agribit supply o farm supply, no? Kanang Wonder Banaba Plus, naapon na siya mga sungin parmasya at butika. Ang Vitron Drops, ang Vitron Syrup o Vitron Tablet, na siya mga sungin parmasya at butika. Kanang Wonder Himu Aid, naapon na siya mga sungin parmasya at butika. Ang Wonder Cardio Care, naapon. Kanyang mga sungin parmasya at butika. Hasta nga to ang Wonder C Plus. Kay kinahanglan matag vitamin C kay kinatong lawas di manika produce og vitamin C mo nang natay Wonder C Plus na i drops na i syrup unya na po tay kapsula na han ato na ko eh kay na ko time salamat kay sa inyong pagpaminaw no sa programang tudling sa mga garay kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran pinagis tinuuray nga pagserbisyo siya ang makatawhan maing pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kay Imelda sa Mangga si Bugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
6: Si Norvin Fuentes nag-anto sa Sayang Liog.
7: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sayo tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirot. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sayo tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
6: Basta bukol-bukol, isayo tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sayo Marketing Incorporated.
8: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
9: Dog Dreads Vinegar.
8: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugo.

0: Center, sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus, Hiramay Mutan sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Bang imo blood sugar adto na kay diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 adto na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga kapamubo sa glucose lisine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa barangay size Tuburan Cebu owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan Susas Lechon Manok and Liampo lamian na barato pa lamian na barato pa Susas Lechon Manok and Liampo siguradong magpangita ka Susas Lechon Manok and Liampo tara na
3: may nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan, nagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAUSIN naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhat hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae, ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangop sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vause Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao na adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Bliss for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
6: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ako padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karon June.
5: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga magahatag kaninyo og tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
8: Mga igalang igsoon, maing adlaw gyapon ka natong tanan sa itong mga tanang listeners karon, no? Maayong adlaw, welcome sa itong pagpanaguban diri sa ito ang tulumanon sa maayong panglawas. Atod ka natong maing kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigamaw, tigapurapos sa mga nagunang mga produktong herbal nga dunay katanyang nga kayuan sa itong mga kalawasan. Kung kita adunay mga pangutana, don't hesitate to text or call sa ito ang official nga text line, mga igsoon. 0917-182-8597. Ako usbon, ha? 0917-182-8597. Itanong mo kay Mr. Panyawan kung aduna manggali kay mga pangutana diha. Pangutana sa tuang Mr. Panyawan. Aron matagaan mo og kasulbaran sa inyong mga balatian, mga isuon, ha? Tanawa ang tanang mga tigpaminaw nato sa Luzon, Visayas, Mindanao. Minilyon na ka mga Pilipinhon ang nakaangkon sa hinanaling kayuhan sa mga balatian. Gumikan lamang kay ni take sila sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o usabig suon ni Haplas sa Sed Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil nga makatabang sa tanang bisag unsang matang sa mga problema sa panglawas, no? Mga kaigsuonan na to diha sa Davao nga namino karon, maing adlaw ka rin nyo. Kaning atong mga kaigsuonan sa Cebu o usab kaning atong mga kaigsuonan sa Negros sa maadyong adlaw ka na tong tanan, ha? Welcome gihapon sa to ang tulumanon. Bueno karong adlaw, ha? Adunay pangutana higala igsuon, matod pa niya. Gamot ba ang Sed Panyawan, ha? Gaya po ba ito ng mga gamot na nabibili natin sa mga parmasya at mga butika? Wow, napakagandang tanong, no? Tagalog kayo. Bueno, igsuon, ato ka ng tubagon kung tambal bagayod kaning Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Matod pa niya nga susama ba kini sa mga tambal o tableta nga mapalit nato sa mga parmasya. Bueno, mga igsuon, dili, no? Lahi kaayo kining atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Gumikan kay kinisiya na pamatud-an yun niya og 100% gid kini nga herbal nga produkto, ha? Gikan yun ka

0: Yuhan. Mao kanang kami nag-produce og kapsula ha sa ato ang mga produktong herbal gumikan kay gusto nato nga mas dali ang imuhang kayuhan. Og dili lang kay kana igsuo no. Aduna pa kani mga sagol nga makahatag og kayuhan gayod. Ilabi na ang luyang dilaw o kining mangustin. Og ato pong isa nato ka Sed Panyawan Herbal Capsule aduna katoy ahos. Ang ahos igalay igsuon maayo kay na ang mapatay sa mga nagkadaiyang mga mikrobyo og mga bakterya. Og usab kaning mangustin usab kung panalitan aduna natay problema sa ato ang kutis, aduna katay problema sa atong internal organs, aduna ba katay problema sa atong mga butoy-butoy no? Katong mga kaisunan natong adunay problema sa mga hubag-hubag, maayo kaayo kaning atong mangustin. Ug kanang mga sangkapa mga kaisunan naa kana tanan sa Sed Panyawan. Mao kanang gi-formulate og maayo ang ato ang produkto aron lang gyud makuha nato ang hinanaling kaayuhan nato sa atong mga kalawasan. Busa igsuon kung ikaw pananglitan aduna manggali kay mga problema diha ha, timani kanunay nga dili na kaangayan nga mabalaka gumikan kay ani ana karon kining tubag sa ato ang matag problema. Ilabi na gayud mga kaigsuonan kung kini naglambigit sa atong kalawasan. Sed Panyawan Herbal Capsule ug Sed Panyawan Liniment Oil ginama sa Sed Marketing. Mao kadto ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungo sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna moy pagsaysay sa kamaturan sa kalawasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
1: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ah, grabe akong kasinyati sa Panyawan eh. Well, mayro to na ako'y ulcer. Cute kayo to. Hugo na ko, dugo na ko blood. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ko. Kaya niya paghuman ang sino. Grabe po, nakaibalo ko nga na ay Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa Panyawan. Sa'y gani, tagtulungan ganyan ako naginom. Basta kapuyon ko. Kung po sa babo, may balik ko mga 20-30. Ako si Alan Formon, taga Capidad Torel, Davao City, 49.
1: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ang Sed Marketing, ang tigama o tigapodapod sa mga

0: produkto herbal, karon, malipayon nga nagapahibalo sa tanan, nga ang Sed Panyawan Liniment Oil, maski pakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil, mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Sed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak Sed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.
1: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
3: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko'y...
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan niyang bruha! Ako na kanina nagpaubos akong garbo, Tomas. Anong aroganti ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat ka na siyang magibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan lang ang makalagot. Kigisabaran mo, apil lang ako kasing-kasing. Huwag kinin sa Mara ang way kaayuhan.
2: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Nangamuras ka, ha?
5: Tam!
4: Jenny!
5: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny!
6: I like your eyes, you look away when you...
5: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing.

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpaalis kayo po sa plastic ko. Pero every time nga man, papakaranda ako na dugo magkumbin. Pag inaw mo si Capsule na Panyawan, nabi ko madulihit ako dugo. Hindi na, wala na. Pwede sa muli nagpapawirsan ako kay ilang taong kumbin ko masi madugo pa, wala na. Basta subong wala naging dugo. Kasi ang ihi ko yan, hindi nakiga.
3: Silso L. Nerpiol, 66. Ang star ko sa Lucuis Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims.
4: Kini si Max Urban. Ang Zed Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yun kamo sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak. Zed Marketing.
5: Gigama sa Zed Marketing.
0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Zed Panyawan Capsule with Magustine.
6: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapanong. Isa gyud ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Zed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka nato sa Zed Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kuchik Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jerry.

0: The light.
1: Gikumpa na namo ang among coral.
0: Unsa lagot namo? Bahala mo kay inyo man ang coral.
1: Oya kay sugda naman namo pag-construct ang bag-o namong coral inig human og guba ani be.
2: Nikki. Ay patagag tabi.
3: Na doon na lagi.
4: Apo, Lola, nagkadungog ka? Sugda na kuno nila pag-construct ang ilang koral, inighuman nila gubaan ang ilang daang koral.
5: Uy, mao ba? Yato yung gubad noon.
4: Halo?
1: Buwe, pagpatukod na mi sa among mansion!
4: Buang-buang kini mabayaan na da. Murag patak mo may buot ka nagpaibog kunuhay nato la.
5: Oh, siya may atong buhator ani apo ko ha?
4: Ako'y atubang anang maldita la.
5: Manaog ka?
4: Dili la. Dinhin ako sa itong may tirays. Kaysa akong pagkabuhaton, dili makabawas na ko ka na si Nikki Kitikiti.
0: Hoy! Babaeng way buot!

0: ana ni like kita nang bubi like kita nang dali na.
1: Unya ra lagi honey darling. Kanayo ni tambo na ang maldita ninyo silingan sa ilang may terrace oh.
2: Hoy, kun magkiat-kiat mo na yung relasyon ba? Ayong pagkakusgakos des among tukaran uy. Kawa na yung delikades sa taon uy.
3: Nga no apo ka.
2: Ay, kikusgakos ni Tami ang iyang uyab nga Amerikanang hilaw la. Napag sa itong tukaran, naglagot ko la.
3: Nga nga no, naglagot ba ka apo ko kung magkakusgakos sila?
2: Ha? Aha? Kay ano yung magin sa ato-ato ba nga magkakusgakos la? Lagi kayo.
3: Ayaw na natagigbili apo ko uy kay uyab man na sila. Kaslono na magka na sila. Ang ato karong ati manon, mao ka ng ilang katugiingon ba atong babayaan na ba nga dayunon nila ang ilang planong pagkural sa atong mga utlanan?
1: Pwes! Uya!
2: Buang kini babayaan nala?
3: Ay, nga nung gikuha man na nimong atong kaang nga may tanong apo ko?
2: Ipasok ko na sila kung babaan ng uyab ni Tabila. Sama ini?
3: Ay, gilabay ni mong!
4: Ay!
2: Hala?
3: Nga no, apo ko?
2: Si Tami ang naigo na.
3: Onza! Hala ka, Dalin! Dalin, ikaw ang naigo, Dalin! Hala, naigo ang imong o!
0: Nabuag pa akong o? Nga marag padroon na mapawag ako pananaw.
1: What? Oh my God! Ang lalais ka! Anay, baknay! Help!
0: Napawag ito ang ako pananaw.
2: Tami! Hala, huwag naman na siya maglihok. Tomas, sorry, uy. Dili ikaw ang tuyo na kung ikon sa kong gitagat nga kaanggikan sa among trace. Tomas, tarong ba? Hala, nagkapatay naman ka ako. Huwag si Tomas pa. Okay lang kung dato ko nagkapatay ko kung katulang OA niya, kuyab. Tomas!

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka rin nyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
2: GC Umalay, 41-413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahil kaya maskin mahago ko di mahago. Nadyo-jay tayong dahil nga mutukar. Tagaan ko anay o kaming isang kapat nga panyawan. Kula, okay ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom dahil. Okay, ikat lang ako sa mga kiti ko dahil. Ikat yung nakainom ko. Pagka sa baro bitaw, ikat yung paglabay. Nang laban na bitaw, nagunong lang isang kapaskin ko ng bayo.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At kung hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri na sakit, no approved 30 claims.
3: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
0: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
4: Ako si Rosana Sugastit na manikikipanong. Sige man siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan Indoor Beauty. Isa lang siya nga tambal pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before. Karon once na lang kumurag. Mag-maintenance na lang na.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.
5: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon ang mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka nato, gikan sa Sed Marketing. Aniya na karon ang Sed Panyawan Healthline Report.
6: Sed Panyawan Healthline Report.
5: Ug karon aniya na ang atong magsisibya.
6: Health Report.
5: Health Report. Panyawan Herbal Capsule gikahugupan sa Davao. Napamatudan sa Sed Marketing ang resulta sa dugay na nilang pagtulunan nga ang Panyawan Herbal Capsule mao gikahugupan nga food supplement karon sa Davao. Laytala kini gumikan sa taas nga lista sa mga katawhan nga ligamit sa mga produktong herbal ug napamatudan nga mao'y nakatabang kanila sa pagpahiuli sa ilang mga balatian. Giawhag usab sa Sed Marketing ang mga katawhan nga magpalit gilayon sa Panyawan Herbal Capsule sa labing dali nga panahon. Aron ang mga consumers nato dili hutdan. Ang ubang witness ng kanayon nga ang hinungdan sa maong pagkagubot sa mga katawhan sa Davao, aning produktong herbal mao ang resulta ng igatanyag niini sa mga pasyente nga dunay mga nagkalain-lain klase sa mga sakit-sakit o balatian.
6: Health Report!
5: Health Report!
0: Maukadto ang mga balita. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Pinaagi sa Sed Panyawan Healthline Report.
6: Sed Panyawan Healthline Report!
0: At ang isasamang takna o samang sibyaan o pakisayri ang mga nagulang mga balita sa maayong panglawas. Tutkarin niyo sa Sed Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Kailangan ko si Dr. Magmintin. Dato na akong atambal. Niya pag may inong buwag to, marang paminaw na akong operating ang bugata. Hindi ko katulog. Kwa ang gusto dyan. Yan ko sa ihain ko. Hindi tapag kay Panyawan. Sis, nutray na bugo si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Marang laim na akong lawa si noon. Isamot na noon. Inong ko bakabok. Bidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog. Uy, niya pag mata na ako. Pwede na mang lamiang akong kuhan. Gaano na akong lawas. Para maginasira kung ginainong itong karong Panyawan. Nagyod. Bagi ko rin na maglain. Kasi Lorelisa Manlapas, nagpuyo sa Mintal, Nyoloon, Dabao.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved therapy claims.
3: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Naunsa tug apo mo ma? Nakita kong halos gilupad naman lang ang hagdanan padung sa upon sa iyang pagkanaog.
5: Kuan-kuan, si Tame, iyang gilabay kaang.
4: Unsa? Unsa gilabay og kaang si Tame?
5: Ay adili ginunta si Tame ang toyo niyang labayon ni antong kaang. Ang katong uyab ni Tame apan si Tame may naigo. Og mao tong iyang gikanaog og dali kay murag patay naman to si Tame.
4: Unsa? Oy pagtarong gani diha man.
5: No, no, lagi-lagi huwa na magutom maglihok gusto Tame god.
4: Unsa? Uy asa naman ron sila?
5: Nasa ubos tungod sa atong tires lagay.
4: Dali dali ma. Atong tabangon si Tame kay si bakog mamatay gito. Makriminal aga kong anak.
6: Unsa'y nabuak ang uog nung tumas, ha?
7: Ay, daoy! Dili ang uog ni Tumas ang nabuak. Uy, naibuknoy!
6: Ay, sa uog sa ingon ka, nabuak ang uog!
7: Ay, nabuak lagi! Ang kaangan na igo sa uog ni Tami! Dali na ko!
6: Ah, klaruan ang sulti, uy!
7: Ay, ikaw klaruan sa pagpamino!
6: Ay, okiraray! Ang kaang mo na nabuak, dili ba kang uog nung Tami? Nga sa ato pa, mas ligon yun ang uog nung Tumas kaysa kaang, no? Okira na!
7: Ay, dili okay na ibuknoy! Kay na kuya pa mas Tami!
6: Ha? Ay, yabag eh. Ikaw ba? Baya, yabag eh kang nulti. Ay, gaya sa nimo taon nakasulti na kuya pa na isdong Tami taon. Yayam ko kay kang nulti. Mas may mo niyong perigo. Paspas mong sulti.
7: Ay!
6: Bisa emerhensya na. Tagsa-tagsao ni mong sulti. Asa man rin Tami, ha?
7: Ito, asa na taran sa ilang silingan ng mga maldita?
6: Usa? Nanuong kayo mo rito? Hey!

0: Hindi na ko kaya, Tomas. Dili. Mahal ti ka, Tomas. I love you.
1: Wow! Wag ako kadungog. Wag ako kadungog. Nenji ni. Unsa ni tambo
0: ni. Nagtabang din si Tomas noy. Ako gilabay og kaang. Aw, dili oy dili oy ang katutang iyang uya mga kong batuon. Pero siya may naigo. Nagdugo iyang unoy.
1: Ah, mao ba ato sa ospital?
0: Oh, mao gina noy. Kay basig na unsa ni si Tomas. Wa na man siya maglihok noy.
1: Basta na ginuo ko kanoy biya tani mo mutan aon taon day. Oy, imo gipaon lang si Dong Tami taon sa imong paal nga naghila ka. Nagkadugo ang uno ni Dong Tami. Ah, Dong Tami. Buhi pa kadong. Kun buhi pa kadong. Yahay, mungkin tang dia dulu. Angin mong dao, oh. Dool rakin taon kayo sa gianan taon, baby. Ato yung dool ka, baby. Mas, tanong ka pa. Mas, mong dao bayo dong. Diha dong, si Arun ikaw lian na. Usay baho dong, ha?
0: Ay, buknoy, galian, noy.
1: O lang, gay.
0: Na yung manda si Tami pa dong sa iyo sa kinan. Alam, madata siya sa ospital. Kaya wala siya. Wala siya mapaligin sa iyo pa ni Moot, noy.
1: Ay, may nasa trito.
2: Matasin! Oh, kipahinga niyo ba si Tami si mong paa? Oh, klaro na lang yun nga may intensyon ka sa akong Tami. Naibog ka niya, unsa?
0: Unsa?
2: Unsa ba? Ha? Unsa na ibang gibuha sa akong boyfriend, ha? Nga nung gigakos-gakos mo na ni mong ihang o, ha? Gapuha pa ni mo ang ihang nang? Napahimuhos ka na sa higa yun sa may panimot na akong boyfriend, di ba?
0: Uy, hanggaw. Hanggaw ka? Di sa kabugo, no? Gisuwayan ko lang og tabang kay na kuya pan.
2: Asa ko toon ni mo?
1: Oy, baraw, oy, baraw sa kay murag unsa mo mong duha naglalis buha mo yung plano taon nga inyong tabangos ng tabi!
2: Ay, kinis yan ay book na yan! Mangingilo!
0: Uy, Perico, hinahinas yung musimultihan, ha?
2: Oh.
0: Dilit ko mangingilog, o wa pa mahitabok nga nangilog ko, kay wa pa ko kasuway o uyab-uyab sukad!
1: Uy, oh. Tay sa argot, baraw sa inyong duha, may murag sirong ang panala nga din, ha? Murag wag yung plano ng duha nga, tabangon ninyo sa tabi!
2: Ay,
0: babay, huwag ko'y planong mong ilog aning imong Tami. Kay kontrinis among pamilya. Kung gusto ka, oh, imo na tanan. Oh, imo tanan.
1: Ay, agoy! Dong, nahari mo na. Nahari mo na lang, Dong.
2: Hala!

0: ay, doon kami. Be, nagkatingog na mga ka. Nila ka na ng hospital sa. Ha? Idakdak na ko sa bangong ng tabi na. Idakdak na.
1: Ayaw, sa bangong. Ay, sakit na mga.
0: Marungi ka.
2: Dili, tinuod ka na Kuya Pankat, Tomas.
3: Ay, hain na batong akong chinelas, ima?
4: Alas, imamas. At oy, huwag yun tang kagawa sa bahay. Aron sa pagduol nilang Jenny o Tami sa gawas tungod na gina ng imong chinelas. Ay, asa ba sa deni mo gibutang?
3: Ay, ba nga, deniramang yun na ako na ibutang akong chinelas. Unya,
4: hain man.
3: Dutang, huwag matingalis, iro.
4: Punsa?
3: Kinibaan yung dipangitan.
4: Hoy, hini ka na sa bahala ka na di ama.
3: Hoy, ima! Hoy, ayaw kong biyae, ima!
5: Uminawa, testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawang Capsule with Magustine.
6: Akong hingis na hagbong sa toro niya. Grabe, pagkato sa siminto. Burod ng lusubo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas niya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga, pirahan dito. Ngayon ang doktor si Tiskansa na. Kasi may dugay naman doon na. Nagkasukam siya. Iuli na ako balay. Patumara na ako panyawan 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya sa ginopod. Abang gino, naayugid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan niya sa globi sa una. Nawala po to.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
7: Kinakuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan. Kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O hubak ko man itong isa ka anak. Nga karun no, di na ba siya si hubak kay ingkod na. Uy, mag-anyawan lagi ta kay dili lagi na kautan. Kaysa magsigitag inong upara sa hubak, madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutan na kabangin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buhay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
6: Og tulog pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan na ito karoon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
9: Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
8: Oo.
9: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
9: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
8: O vegetarian.
9: O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
8: Correct.
9: O, aron nga mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
8: Mauna.
9: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
9: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
8: Correct.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
9: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
8: Pwede ra.
9: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
8: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
9: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
8: Pwede rin di ay utan, ano?
9: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP.
8: Gusto.
9: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon. Mag DTX 500 o mag Mighty CRGP.
8: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og kinasab si Doc Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: 98.1 BT Radio.
7: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
11: 90s, 80s, and now.
12: The home of real music.
11: 98.1
13: BT Radio.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat jud mi sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam niadto nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, andam usab nga mo-assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services.

0: ni sa Sen Panyawan with Garlic Bay. Tinuod, epektibo yun.
1: Sen Panyawan with Garlic. Gigama sa Sen Marketing Incorporated.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

26 sa mga nag-birthday niya karon. Happy, happy birthday! Siyempre, ito nang i-greet daan kay Aron ko, ano, Aron na Rita Marimot, no? Karong buwan na sa mga nag-birthday. Happy, happy birthday na lang. Sana all. Lain na puntuin. And sa mga naman sa radio, happy, happy man sa re. Ito ang topic karon na part sa, kuwan na, relationship niya diha nga, kumusta naman, nasa ba? Kiligon pa ba mo sa inyong partner o musultik, I love you? Naapa ba? Ako kuan ay kilig diha na murag puro sa nan nakuan ba ka? Puro sa nan nakanang singka-singka. Pero baliho na singka-singka, kasing-kasing. Asa man, singka-singka or kasing-kasing? Pagpili lang mo, asa mo ana. Kasing-kasing, singka-singka. Bida rin kasing-kasing kay medyo kuan man. Naapay positive nga kuan sa bayan. Naapay positive nga kahulugan.

Kisa mo na convert mo ra mo og baka. Naga na yung baka nga gihaw. Ito na, magiging ko guys ba? Marag, lain mo kayo pa mayaw. Samot ha. Ngayon ba, shoutout ni Marcelo and also ni Ana Moral. Oh, kasi si Marcelo, nag-eskwila ni siya kuan guys. Kanang, nag-eskwila ni siya low. Siya ba? nag-eskwila ni siya low. Pero ay siya naman, oh, ano siya, wow, sana all guys, oy, wala na kilig, oy, kana, I love you, never mind ang kilig, sure, di ba ta kaingon, kay na, pa uban siguro diha nga, langga, sa pa, kanang, sa pa may tawagan niya sa uban, kanang, mine, love, sa pa man, kanang, babe, eh, nag-babe niya karon. Eh, kasagaran na ba sa mga millennials karon, no? Kanang, mga na gani nga, makadungo gani nga, tawagan nga babe, murag mga, ay, kanginig. Mga na, kanuuna na nila, oy. Grabe ni mga millennials karon. Pero ang mga nananaw na to, diri, puros man ni Minyo, may lag na ay mo support din nga kuanon, kanang dalaga, no? Oh, may lag na ay dalaga mo pasupot din eh. Kaya sagaran sa mga tao karong mga orasan nag-trabaho, no? Wala nag-trabaho, nag-uban, o naminaw magani, nag-sabin, no? O sabot ang tana kay Kuan, mga mga kinabuhi sa tao. Saan niya ako ang live nga, naong naman tayo nakita. Kasi why maka-adjust the happy task? Nanginalan ko partner diri karon be. Asas ko now kay ako ang now raga. Mura mo nagpa-ID ng 2x2. Ito na. Grace Bersara, good afternoon, these runs. Good afternoon sa inyo, madam. Then also, shoutout ni Ana Maraling hapon, these runs. Guwapo. Hapit na maayo imong pagaw. Yes! Oo, di ba? Makasyagit na kong gamay. Oh, bintaha na lang. Good afternoon, niya, my friend. Di paminawan ko sa bay. Ano na? Tarong nga na yung bitter radio, ha? Okay, basta makiha ka na. Nandiyan na kiha-kiha din siya. Naoy. Ito siya not confiance. Binaoy, bitter radio. Pero kay basta na yung makabasa din, mamba. Mano, BY naman eh. By radio naman nila. DT Radio. Okay? Bita, mercy lo eh. Dali-dali mo na siya type. Kaya siya mangin ang pinakaunang na itanaw ka lang diri, no? And then, kung ganahan mo diyan mo text na sa toon text line number 0930. Again, 0930-2904-994. Alam sa mga mensahe sa inyo mga tubag. Tubag niya, Anya Murat.

0: Nya pala nag share niya mga langga haaran na makabantay or makatanaw budong uban nga wala naka monitor permi sa tuang program. So maka-appear po sila, maka tambag po sila, makatubag po sila sa tuang topic. And then also pwede sa ninyong i-follow haaran na update po sa nang program sa BT Radio, okay? Oh, wa na kilig-kilig direng napita. Wa na yung batiya kilig sa Digerance. Puro sa nang ikuan ka na singka-singka. Wa na yung kasing-kasing. Gawin niya, napa mo yung kasing-kasing. Hey, lay naman po minaw na. Napa mo yung kasing-kasing? Lay na. Napa mo yung ikuan niya? Napa mo yung kilig? No? Oh, Ronald Kulemar, bako na doon. Shoutout ko rin siya nila ni Jessa. Michael. And also, Dudong GM Tia sa Barangay Sandayong niya request ko kanta Naghihilom with Fans Cola. Okay, then also GJ Delana. Okay, shout out mo na Sir Ronald Colemar Bacanador. And time check guys, check kanyang oras. Tanawa, gusto oras ah. Relo stress, imidya na sa kapon nun. Mubre ko sa tahay mong biya. Kinigya po si Dizra sa 98.1 BT Radio.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Ani ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
3: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Vitron, subok na!
4: Sarita, Mindo sa Garcia, Barangay Mati, Caguay, Sorga del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, may na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug
9: pagpamhilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakabul ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
11: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Oh, Monching imo angga.
12: Ah.
11: Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
12: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
11: Kasi una kapuyon dai ka.
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
12: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
12: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: My
5: nakaramdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampala.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1.
7: 90s, 80s, and now.
8: The BT Light Rock. BT Light Rock.
9: 98.1.
10: BT Radio.

the Philippines Standard Time, 35 minutes past the hour of 3 o'clock. Singapore, this is DYPS Beta Radio 98.1 FM. BT musikahan, musikat, syikahan, magsika-sika, tadiring the pita, ha? Sa katong, bago pa rin nakatanaw. Oh, this is BT musikahan. And then, inyo nga mga mensahe, messages, sa inyo ba shout us, and also sa inyo nga mga public service announcement, comment and yan sa comment section. Yeah, free na kayo mo maka-chat na kuha sa kong official account, Daniel Santiago. Mureply lagi ko bundagay, ha? Shoutout to my friend Grace Bersaro, wakas by SB19, please digital, thank you so much. And also, Ana Mural, wala-wala ang live. Hindi ka na sa imuha ang kuan, ma'am, internet. Murag, okay naman siguro sa kuha. Then also, shoutout ni Janice Mambo, kani manyo di isyot ko katubag aning naas, tapi kay wa man kuani. Luya sa town, ay. Pero... Kuan gid ni kuan si kuan mo dining wa ni siya ka uyab ko nagkakita mi kanina si Janice ingra mo ko nga dako pa man ko taas pa man ko nimo oy grabe no ayo batasan ani ni Janice unsa ka nito taas pa man ko nimo oy nya kanang may rabag kanang nagatubang mi nya layo ra ba kay siya nagsinggit no ayon sa nabi pa daga kay nakadungog daga nang lingi sunod din ako pakita rin niya mangunay man. Oy sharat ni April Shine aluya kani mo binakaluoy rong andawa. Good afternoon diha, kumusta naman ka DJ, still guapo lang niya. Nga bitaw DJ, sharat lang ko ni Miko Pamatian og sayang uyab nga si Riza May. Nga request kong song na sana'y di na lang by Bandang Lapis. Pahinungod na nako sa kong ex nga gibaylo na ko sa bayot. Thank you DJ. Magani bayot na ako, yawan masadani gibaylo. Bayot unsa man sila, officially nagyod silang nagkauyab or kuana nga nang namay ubang laki ba nga kanang ang ilahang kuan para lang yun makalampos sa X-Queen. Oh, sabay. Hindi na lang siguro kay Sorte. Ay, bati ang paminaw. Bito, ay ka nang okay, bailo na ka sa bayot. Murag di kay big deal. Saman, mas guwapo ba din bayot si Muha? Uy. Ayaw pa daog na oy. Ang yeah, topic ko no, always manadi sa lands. Oy, kumbaga kahit maputi na ang buhok ko, siya pa rin. Sana oy. Kahit maputi na ah.

ngingig ka kanta ha. Ngingig kay tingog ba yung souls ka ang. Hilom dira ba? Managad o di tagdon o una? Ay, di rama ka managad o di tagdon una. Bisig wako kita ni mo. Nanugbran po kakakyoto eh. O ganina, o guwap mo sampit, wagi ko ka. Wajo ka ila. Okay, api man ako kiss. May artistahan eh, sapis ko eh. Uy, artista, mauwa mo ka, magtagad ani eh. So, siya man dito ito. Layo na bag, o ganang kwan, o ihatoy. Yan, nanakoy uya po eh. Alam mo, ako ang pangunta na, patod ka. Ah, nanakoy uya po eh. Nawaya. Inanit din yung kwan, kanang rason sa mga babae nga wala kwan, wala interest. Ang tao gusto mo tabang. Lahit nagpasangil, no? Inanak mo mga girl. Ikaw niya, April. Nag-ihok ka. Pero nasobraan naman tayo dito. And paubaya na lang tayo siya. Asa man yun? Sana'y di na lang or paubaya? Sana'y di na lang. Ang imuhan ko is magpaubaya na lang daw siya. Yang ipaubaya na lang sa bayot. Kastilan sa rin si bayot. Eh, wapoy sa ang bayot siguro ani. Okay. Ang mga bayot, always rabadyo na, di ba? Always man silang mukuan. Attractive man yung mga bayot. Oo. Bungol should. Anak ko na ako yung driver. Di ba, mga kuha? Joke ka tama mo, ay, nako. Na ano siya yung driver? Mama, imo tong yam, ma'am. Oy, dili, ano, let's go as a grace. Oh. Hoy, these runs. Teach me na ala mga girls. Nya kani si Janis ni na. Ora na rin hangan diri. E joke to ay. Tawo ha, istorya. Jaga si karto to ani, to pare. Nya mati na doon. Ito, ato na ang proceed na ito ang mga itwest na itong topic. Bigyan mo rin, make sure, kuha nga na, ano eh. Ano si kuha yun, huwag di may nana mga girls. Grabe si kuha nga, ninood na si Grace. Shout out mo na Grace. And ating mga request ha. Arito sa kipangayo ni April Shane, sana'y di na lang kita nakilala. Grabe naman to.

0: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay mag

Francesa ja tam shë guys, ala stresin quintena sa ka punojn. 10 minutes before 4 o'clock, shout out ni Marcelo, kana lang DJ ng aking radio. Okay. Dol, shout out ko dol, onya request ko kanta Blue by Young Kai. Salamat dol, gikan ni Marilo, Liabor, Palmar. And also Kasin Town Tunako DJ. Okay, gagawin ito ni Mama. Shanice. Ano ba? Ito ganda yung game. Abi na ko gimat dong ko. Paubaya na lang. Okay, humay na. Then also, shout out ni Ma'am Arlinda Lorigas di akalon sa punta. Wagi ni mangibayad kahapon da. Hasta putos rulan. Iji rulan butoy. Bantay na ito na kong tawana. Fiesta man na sa ilahan, no? Oo, gahapon. Oh, fiesta sa punta gahapon, ma'am. Wala ko na kong klaro kay Juan. Basin na pa yung mga sobra-sobra diha. Mga ginamo. Good afternoon, DJ. Shout out ko sa Tanan Taga City Abad o nila ni Mercy Lou. Ara Munares niya request kong song Love is na nasaktan. Oh, thank you so much sa Ridge Rans. Salamat sa kaya naman ni Ma'am Arlinda. Then shoutout di Ara Munares mo nagtamingaw mas yung Ara di ano. O si Juan na Milita. Ano naman mag-comment imo Juan lang mo chat ini kagabi mo nang naminaw bi ako ni mo ganina maning buhata ni nga nanti mo chat sa kong oras. Ay, usap busy mo. Pareha lang kong si Juan. Boss, si tawag ka ni. Boss Lot. Boss Lot. Si Juan, kanang tawag ka ni eh. Si Maribel, oh. Ano ilaing Marites diha? Mga mo niya angga, Marites. Joke na Marites. Ay, Marites, Maribel eh. Shout out ni Sir Ronel Colimar Bacunador. Saka naman nag-request di ha to sa ning iganid, no? Ano sa ning ganiron ang ato ang mga song request. At sa kipangayin ni Sir Ronel Colimar Bacunador. Song title, Naghihilom. Shout out pro, sir, and good afternoon.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

saya-saya Time Shake guys, alas 4 Shatina sekahapun and this is your DJ again, this is DJ Rans on 98.1 Beat the Radio. Alas sa iyo mga mensahe sa itong mga tuners ni Hawa pang mga kasa mo and nakalive ta sa DYPS Beat the Radio 98.1 FM and pwede sa kayo makamistad sa official account ng Neil Santiago then pwede sa jayo mong message sa DYPS Beat the Radio no 98.1 FM. Shout out ni Ray Isola Panunsyal DJ Oys daw oy no kiligon pa daw sila sana all ako ay kilig no hindi mawa ang kilig sila ha kay Love Bia no shout out lang ko sa family Panunsyal and Hernan Irabida dyan sa ako ang misis kasi para sa amping mo diha always me sa ako ang baby wow ka sweet oy unta tanan no unta tanan na lang no busa ikaw diha Janice kung namino ka man karon bangita naguyab ha aron anay mag I love you nimo kilig-kiligon ka diha di nakakatog magbunta ay nako Marcelo ayaw na imo ang request nag-request siya direguan guys mabugnaw ang nasang mga tupad niya shoutout ko nila Arlene Dalorigas Amelita Imeha Jimenez and pautan shoutout ko ni Ana Moral uban pang tigpaminawansa shoutout ko ni Lia Jorge.

Oh, ang nasang Israel's my friend. Sorry kay my friend. Friend mong yun ta, pero dita pwede animo sa request ha. At ito rin sa Domingo ha. Okay, mabug now. Matanda ato si DJ Red Lips Drink kay siya ito mo kanta. Best friend ba itong kuan? Janice. Kanta rin si mabug now ang lasang ha akong gipoy. Pastilan. No, ay. Bito na pa mo diha sa itong mga nag-request. Na pa mo diha. Shout out din ni kuan ni Grace Bersaro. At ito na sunod yung mga song request, ma'am. Song title. Wakas by Ismi 19. Good afternoon.

0: Tumpangat 98.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron!
0: BT Radio.

0: sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug andam usab ang atan insurance services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang atan insurance services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko og tuhod. Wa ko kalakaw mga hapit do kasi mana. Nihubag karon paghapla na ko sa liniment na wala in taon. Imong ko hoy salamat din sa said liniment na ayo jud ang sakit sa tuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Davao City, Mag 76.
2: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
4: MIDI Radio 98.1 FM.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
4: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Yes, para pensar no time, malas 4:20 na Singapore noon. This is DJ Lance again and again and again. Alam sa inyo nga mag-greeting sa 09-302-904-994. Yan ang live na karoon sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Shoutout ni Grace Bersaro, thank you so much DJ Rancho. Shoutout ni Michelle Ortiga Rico di karoon sa Tabuelan. No, busy pa kayo rin siya nagbuhat sa iyahan kuan ay content, no? I-pause na po. Good afternoon DJ Rancho. Ay, kinsa man ako nasulti kanina yung kuan. Para kinsa itong song na akong na-play. Ang kang Arlinda Lurigas kay kuan mandi ay labis na nasaktan. No, labis na nasaktan. Labis na nasaktan. Oh, kato. Labing pagawa eh. Bila standby ha sa mga nag-request diha kaya ito na i-play. And Blue, standby diha Marilo Liabor Colvar. Maayong hapon mo diha ma'am, no? Then also ni ay Tara. Ay, wala di ay request ko song Naghihilo Mumay na. And also ni Kuan Marcelo. Mga ano tayo mga request ma'am. Anong lang tag shines no kay aroy na to i-play diri sa itong program. Kay dili madai mo ang request mabugnaw ang lasang akong gipuy-an. As of now, no, mag-focus na lang sa ako sa kuang goal. Sana all ay mga babae in ani. Dili usa mag-uyab-uyab. Kamu diha kung kamu diha mo ay kuan nag-edad ani mga pangidaro na mga 20 20 or 21. Asa man mag uyab-uyab or magminyo sa ba? Kay bawo mo nga ang mga laki karon mangingilad. Iunay na oy. Oh, ako na lang isulti da. Asa mag uyab-uyab pa mo? Or mag-focus na lang sa goal. Yeah, shout out. Kalik magkusog eh. Ay, darati eh. Shout out ni Ara Munares di Ara ng Kawas na Gitown. Shout out mo na Ma'am Ara. Then shout out also ni Kuano Amelita Bota na Manas. Dijra, shout out ko sa taga Cantobaon. Ingon ni Murphy Mungkada. O Rulan Mungkada. Mo request ko always somewhere. Salamat DJ Rans. And also shout out ni Ma'am Fee Alimaneo. And sir shout out ni Kuan, no? Si Yung Banana na-remote ko eh. Oh, shout out niya tanan niya ha. Yeah, shout out also ni Boards Aho Lights Parilya. Shout out Pariente Agaw Pariente. Shout out mo na. Focus dyan sa goal DJ. Dali ka reply ah. Chodora Montiborn, shout out to you, madam. Sorry, this runs. Okay. So, again, sa inyo nga mga request, ako lang kina-play, ha? Ni Dina Rosaot. Ang niya ang song request is Since Day One. Oh, Since Day One. Yan, abot naman tagtulo ko, Anlo Ros. Since Day Three. Na. Ito po maning. Ato po maning ko ay Lunes ma'am naminaw ang karon dahil na rasaot pagkakaroon di siya wala na nana nimo oh sorry butangis na ninyo ang iyong kinailahan ng mga message ganing karon ganing nimo or namo kay in im ora man di mabasa na to namo or nimo ikumplito na lang nabi forbida ninyo ay asa pagkakaroon di siya wala na na nimo ang kilig-kilig o namo di ay wala na na namo ang kilig-kilig magaling mo wala kalag-kalag. Thank you, shout out di siya wala man tayo makontent ani. Oh, parihata mam ay na relax sa kukuan 1 week siguro 1 week and 1 year karo di mo mangawan ako. Yaya kinsa may nagpa-shoutout anak akong mama. Oh. Ako na nag-i-mention na limot magikos yung papa.

Yes, please stop the music. Okay, singgit ni Janice Mambo nga naman yung luya itaon. Ano, sa mga nasakitan, day di ha. Oh, suluhan na. Ano ba itang sudsud man ang gugmang wa man di mo'y kasiguraduan. Joke daw eh. Kasi maninood na sila ba? Asa kanang daralagi, nawalagi, dimension, rabag yun. Nelson Alimanyo po, pataka siya na siya, oy. Sorry na, God. Nelson Alimanyo and Mamfi Maambong. Oo, dili na ko na kalimtan sunod. Then also, hello, good afternoon, boss. Pa-shout out lang ko sa kuang bana rin ni boy o sa kuang sa kuang anak Kristen o sa tanan na lang naminaw ni mo boss. Late ka ayaw ko boss niya request day ko song ginawat ko ang tanan boss. Okay, salamat ng marami boss. Gano boss boss lutan. Bitaw ay ka ng ginawat. O sa may nahitabo niya gano yung namang ginawat ang tanan. Huwag mga mo nag-away, di ba? Sweet man sila always. Kasi si Maribel o si Kuan, si Rini Boy, huwag na sila problema sila, ha? Mas sweet kini sila. Huwag na mag-anataon sa mga ilang problema.

0: gidawat na rin niya ang tanan. Nausa kay tabua. For sure din ni part sa gugma. Ang sakay problema ani niya, no? Or, ano sa mo pre siya ka, kuhan? Vlogger. Basta yung ginawat na niya yung dashboard niya. Pero shoutout ako si Madam Michelle Ortega Rico. Thank you. Shoutout din siya eh. Oh, wala na tayo ma-content ani. Kani atong ibuhat karon content na ni. Stop the music. Aba sa tabik boss, kiligon gapon boss. Oy, samot og na ay kwarta. Oh, naginaw ang ginikwarta mga babae. E kung huwag kwarta ang laki, budlay ang mga babae, di ganun magbukod. Honest, si Janice, nag-searching pa man eh. Asa, mama pa? Joke na mama po. Kaya ba, basag naapan eh sila sa kuhan ka ng part nga sakit, no? Kaya bago pa nag-break up, kaya atong ginani. Joke na to, mama. Pero wala, hinak kaya. Masin, hinak mo niya. Sugar Miss DJ Vance. Alas 4:30 na sa kapunan. Ato sa niparang atuang yung mga sponsor sa DYBSB to Radio 98.1 FM. Again, this is DJ Vance.
1: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Hello, kung naminaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuwod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuwod. Hubag kaayo akong tuwod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
3: Tadai loy sa litson manok litson baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa city o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Welcome to God. Taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutu-kutu, brasil kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ako, kuwan niya plaso. Salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil, ay, matay, positibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutang.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul.
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
13: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
12: Malunggay, paligon sa imong immune system.
13: Tubo, natural energy booster.
12: Ginger, panguntra sa inflammation.
13: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
13: tumar na
12: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
14: 90s, 80s, and now the home of real music.
15: 98.1 BT Radio.

Kung nagsagay ko ka, open sa kong messenger. So, malipatid ko sa hi. Pari ari ni tabo, iday na ro sa ot. Makabasa ko greetings pero ay sa song na malimot ko. Wala mo ata nagtulog ka adlaw in town. Pero karon no, wala na minaw si mama. Asa na karon? May nagparehan ni kuan ni sa tawag ani ni Michelle diha nga always yung nakatsuniin. Sana all always. Dayon, matapanin ko ang Janice. Okay. Baba kayo ha. Joke na to eh. O nag as if na ko. What if, no? What if? O na ay nagbuwag diha karon niya. Naka inato ko comment. Ito, joke na to eh. Timing mapod kaayo eh muhang kuhaan sa tukar. Oh, I'm sorry. Oh. Yes, stop the music. Ya, ang tukar kay labis na nasaktan ako. Low aya gino eh. Karat man kaayo. Karat kaya iba yung hindi man da. Ay, maayong i-tape. Tipon sa baka. Pero parahin tayo itong oras, alas 4:37 na. Shout out to the Mati Lulia Bor Qualifier. Here's the song, ma'am. Blue. Bayangkai. Good afternoon.

All right, that was your song, ma'am. Blue. Shout out to everybody again, Marilo Liabor Calvar. And then also shout out ni Evangeline Kyo Parile may hapon ni Jay. Kada adlaw gyud ko naminaw ni mo biti musika chikahan. Salamat sa wasari Jay. God bless you always. Salamat kay ni Evangeline Kyo Parile. Nga shout out na ni Boards sa. No, asa na ron si Boards, no? Nangita na to kuan kana sa to galing. Nangita na to kaayuhan, nangita kwarta. Kadlawon og hapon hantod gabi ra ko ga paminaw kay Juti may buntag. Wow, di kayo malimot si ma'am pag-open sa iyang radio. Oo, salamat kayo, di ba, Michelle Ortiga Rico? Oo, salamat kayo na marami, ma'am, no? Then, shoutout ako sa ni Jimar Maano, hello! Ang Dauminso ng CTU. Hello, Daumi. Oo. Bugupaso. Latido. Sorry, boy, pasabot as Korean. Head down, okay? Then, ayaw, saba, boss. Yan, hindi man ko magsaba, boss. Ha? Kuwan na pa rin si Maribel, kanang nag-imot-imot niya siya sa kuwan. Itawan sa online, okay? Sa itawag, ani? Moto, kanang moto yahang nitapos sa kuwan. Dashboard niya. Pariha kita, boss. Padayon lang. Good afternoon, Dol. Shoutout lang tadi, ha, Dol. Okay, shoutout, brad. Suplada ka. Dugay na kong nagbasaan ni ba? Pero wag yung kibawag yan. O si yun, pangat na ni Suplada. Suplada kayo siya ba? Pero shoutout mo na, madam. Suplada ka. Oo, oh, asulan mo kung mga stock good. Shoutout mo na, madam, ha. Mayong hapon ni mo diha. Wag mo siya ka-request kay walang putay oras. For sure, di naman yung play. Okay, nalini sila ang basta makasunod. Di na mo request basta hapit ang oras. Kung mo request, utang. Ay, utang, di ba? Kaya salamat kayo na marami suplada ka. And, sige, paday na sa ito ang mga song request. Shoutout mo niya, Boss Maribel Anores Labrador. There's a song, ma'am. Gidawat ko ang tanan. Grabe na to. Tubart pa niya sa love. Wa na, good. Murag, dawat na gininiya nga. So, ano sa kabit ihang uyab or bana sa ba? Napay kabit-kabit niya, ma.

0: 89.1 BT Radio V-tron. Subok na.
1: Doon sa yandong taga Basak. Tapos sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
0: V-tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo. Susas Lechon Manok and Liempo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasing ala na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Monching yung mga hangga. Monching, nintangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mo na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Tawhay na ron mong lawas dai, ma'am.
4: Tawhay na.
3: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: The home of real music.
6: BT Radio.

And panahin sa ito ang greetings no last naman ni Hagay Wante Igong Oras. Salamat kay Maribel Lanorias Labrador. Salamat sa playboys. You're welcome. And also supply na ka. Shout out and good afternoon. Yeah, matod pang kuan ka ng pwede mas kuan diri. O si kuan. Kuan asad. Si Ara Munares. Oh, ibre kong song di Jrans. Okay. Then, si kuan na tayo na ro sa otumat na lang puhon kay Wapo Masya Karon. Oh, ato paling lunis ya request. Dan selamat nagtanaw ra ba ko sa imo live Digirance. Ay si Ara Munares day. Oh, salamat kay mga. Ay kabala ka rin maning kamot ko maglantaw pagbalik. Gikan ni Amelita pauta naman na sige paglantaw og maha. Oh niya. While naglantaw man ya, pwede ra mag isabin ko ninyo. Pwede ra ko masabin di mo ko pareha sa inyo. Uyab gab dili pwede isabin. Kanyang uyab diha or inyong hambanag asawa diha. No, isabihin, tagbaw mo. Dagko ginang labhag ninyo ba? Kailangan i-full gina inyohang kuan. Inyohang attention sa inyohang partner, di ba? Gawas, naglaki na. Kay. Dawat naman ako. Isabihin-sabihin. Kami mga laki, dawat naman isabihin-sabihin. Bada, salamat kayo. Wala tayong oras. Ando na ba po na po? 3 to 5 p.m. with DJ Rance, no, sa Galaston Station Manager, Inzara Fernando Manguba Jr. And to our program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sinyante Bahaw. And also shout out diha karon sa EYS office at to mga boss. Shout out ni Aaron, guapo, Cyrus, guapo. James King sa Putalo niya si Ruel the Stoker na i-crush nga doktor sana on kaya makauyab ni natin ano yung managad basig mo undan na ni trabaho ma'am kasi batay na si Ruel basig mo undan na ay makauyab ang doktor wala mo undan na sa trabaho personal resignation joke lang. Wala tayong oras ay amping muntanan. Nga ito na i-play ang song ni Pahay ni Ara Munares, Always Somewhere by Scorpion. Goodbye guys, this is DJ Rats.

0: Pamasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan o masayran lang gamit ang instrumento na seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo o pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimanglo, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay, yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST, VVOX.
3: And now, back to

0: 5:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana at ulo mo sa una.
7: May OPM na rock.
9: Pinoy ako.
7: May OPM na rap.
10: What you know last night, yo, it was the best.
11: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga tinay.
7: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
7: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
13: Back

0: maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
1: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
0: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
2: Health, Nutrition, and Child Protection Referral Pathway. Unsang mga kaso ang angay e-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office, o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimangno, giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang

Bella. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatak ng bumiyahe patungong Canada ngayong gabi para sa kanyang official visit. Patuloy na pagsuporta sa militar at magkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon, siniguro ng Pangulo kasunod ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Philippine National Police, mahigpit pa rin ipinatutupad ang seguridad sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ligtas at maayos ang pagtitipo ng isang religious group. PhilHealth, mas pinalaki pa ang benefit package para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Kung magkano yan at kailan magiging epektibo, alamin! Makalipas ang isang dekada ng paglulunsad ng malagim na war on drugs noong panahon ng Duterte administration, mga pamilya ng biktima at iba pang grupo muling nagsama-sama para ipanawagan ang katotohanan, pananagutan at hustisya. At fashion icon na si Heart Evangelista, ibinahagi sa social media ang update sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital noong nakarang linggo.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Canada para sa isang working visit. Itong kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Canada, particular din ang pakikipagpulong niya para sa larangan ng mining, business process management at iba pa. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Clayzel Pardilla Live. Clayzel.
2: Dayan Ice, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 7:30 ng gabi. Layo ng presidente na patatagin pa ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at palakasin pa ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Bansa sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Target ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
3: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
2: Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa Canada. Mahalaga ito upang mapalakas pa ang trade partnership ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang kabuang kalakalan ng dalawang bansa, kabilang sa mga pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ang mga semiconductor at electronic products, pati na rin mga produktong mula sa niyog.
3: Partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.
2: Dayan Ice, magtatagal ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada hanggang July 4. Sabi ng Malacanang, bagamat hindi ipinagsasawalang bahala ang banta ng destabilization umano at paglusob sa Malacanang sa harap ng mga isinasagawang protesta ng isang religious group, ayon sa Malacanang, hindi nito mapipigilan na magtrabaho ang presidente para sa ikauunlad ng bansa at ng mga Pilipino. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio.
1: Maraming salamat, Clayzel Pardilla. Samantala, muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar na panatili.

0: kanyang may pagpatuloy ang legasiya ni Browner sa AFP.
1: Itong proseso na to ay between the president and the SND, privileged ito, no? Kaya hindi ko pwede discuss. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner, napakataas, whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP at katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
0: Matapos kanselahin ang kanyang mga aktibidad kahapon para i-monitor ang protesta ng isang religious group sa EDSA, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang militar na panatilihin ang disiplina, integridad at pagiging profesional.
2: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
0: Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta sa PAF kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa humanitarian assistance and disaster response at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas.
2: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
0: Inspirasyon sa PAF ang iba't ibang hamon para mas makapagbigay ng dekalidad na serbisyo.
3: Rather than allow these difficulties to define us, we choose to learn from them and move forward together. We cannot afford to be stymied by adversity. For the centrality of air power in safeguarding national security, contributing to nation building, and meeting the expectations of the Filipino people has never been more significant.
0: Sa nakalipas na isang taon, higit sa 49,000 ang naging flying hours ng PAF para sa internal at external mission, kabilang ang pilot training, unit training, at maintenance. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Police na naggasasilan ng checkpoints sa ilang bahagi ng bansa para harangin ang mga miyembro ng religious group na nais lumahok sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
5: Kuha ang video na ito kahapon ng isang miyembro ng religious group galing sa Cavite na patungo sana sa Maynila para makiisa sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Ang bus, inarkila ng mga miyembro ng religious group. Pero bago pa man sila makatawid ng Maynila, pinara na umano sila ng mga pulis sa bahagi ng Cavitex. Git nila, ginawa umano ito ng PNP para pigilan sila na makadalo sa aktibidad. Pero ang PNP, itinanggi ito. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Rayco, normal para sa PNP at bahagi ng kanilang trabaho ang pagsasagawa ng checkpoints. Pero hindi ito para harangin ang mga miyembro ng nasabing grupo.
6: This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung atin po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering. Normal naman po itong ginagawa.
5: Kaugnay nito ay kinumpirma din ni Ko na nabigyan ng permit ang grupo na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Papayagan din ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 makikilahok sa protesta.
6: Late in the afternoon ay nag

0: nag-apply po sila and it was granted late early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering.
1: Sa kabila nito, ay pinag-aaralan pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga organizers ng Kilos Protesta dahil wala daw permit ang mga ito para sa isinagawang rally kahapon. Sa gitna ng ikinasang aktibidad, 7 pulis ang nasugatan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Samantala, kinumpirma din ni Ko na pinakawalan na ang 3 na aresto kahapon sa kasagsagan ng protesta.
0: They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. All the others are still bearing...
1: Kagabi, umabot sa 15,000 ang nakisa sa protesta.
2: Ang sabi ng Quezon City LGU, hanggang Biyernes daw ang iniling na permit ng religious group para makapagsagawa ng Kilos Protesta. Pero isang araw pa lang daw ang kanilang inaprubahan, pero hindi pa dapat dito matuwa ang mga motorista dahil maaari daw silang ma-extend kung magiging maayos at organisado ang kinalang Kilos Protesta. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Patuloy ang pagtitiyak ng NMDA na maayos ang trapiko sa kabila ng isinasagawang Kilos Protesta ng isang grupo sa EDSA. Yan ang ulat ni JM Thompson.
4: Ilang beses sinubukan ng NMDA na ito ang mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa paligid ng EDSA People Power Monument matapos ang biglaang rally kahapon. Hindi nila ito nagawa dahil umaalma ang mga rallyista at iniwasan na lamang ng ahensya na magkagulo. Pero tiniyak ni NMDA Chairman Attorney Don Artes na nag-issue sila ng mga tickets sa kanilang mga nahuli.
5: Minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa. In fact, nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa kalsada, true and cap.
4: Nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga rallyista na may dalang sasakyan.
5: Doon po sa mga attend, I understand mayroon pa po pagtitipon mamaya. So, notice po ito sa mga may dalang sasakyan. Doon lamang po tayo sa designated na parking, particularly doon sa may Temple Drive, sa may likod. Yun po, inaalaw po yun sa likod. Pero definitely not sa EDSA. Pag kayo po ay nagpark sa EDSA, titikitan po namin yan.
4: Pinaalala rin niya na dapat ilagay sa tamang basurahan ng mga kalat sa rally para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar.
5: Alam naman natin, pag yan ay naiwan sa karsada tapos umulan na malakas, ang tendency po nadadala yan sa ating mga drainage system.
4: Samantala, kahapon ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kalaunan ay nabigyan din ng permit sa ginaganap na protesta ngayong araw matapos makipag-ugnayan. Ayon kay Quezon City Administrator Mike Alimurong, 4 na araw ang request ng grupo para sa kanilang protesta. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa trapiko at sa mga araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho at eskwelahan, 1 araw lang ang pinahintulutan na aabutin hanggang alas 8 ngayong gabi.
6: Quezon City is really an area, itong area na to, na freedom of speech is respected. So as long as naman nag-apply yung mga tao and sumunod naman sa usapan, pwede naman talagang bigyan.
4: Mas pinalawak naman ang NMDA at inadjust nila ang mga barriers sa may bus carousel sa harap ng EDSA People Power Monument. Naitabi na rin ang mga bus na nakabalandra sa EDSA at nagkaroon na ng daanan ang mga motorista. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagbabantay hindi lang sa kaayusan ng isinasagawang rally, kundi maging ng mga motorista na apektado ng protesta. JM Thompson, para sa Bayan.
3: May buwelta ang Malacañang sa mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos sa isinagawang Kilos Protesta sa EDSA. Git ng palasyo, nakakaawa ang senadora at tinawag din siyang obstructionist dahil sa paggamit ng fake news para sirain ang pamahalaan. Tinaulat ni Clazel Cordelia.
7: Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Aimee Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacañang matapos ang maanghang na payag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
8: Kasuklang

0: sila'y gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga gayong klasing maling impormasyon.
1: Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda.
0: Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipila at tuhanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan Fisher Folk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisher folk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin?
1: Binara rin ng Malacañang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng ilegal na droga.
0: Napaka-sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na.
1: Sa kabila niyan, hirit ng Malacañang.
0: Sa mga pag-amin na ito ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas.
1: Wala raw balak ang Malacañang na magsampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacañang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group.
0: At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
3: Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa Texas, USA.
4: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
3: Ayon kay Ontiveros, itinuturing na rin terrorist group ang 764 sa Canada, habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawal sa online gaming. Sa halip, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkot sa self-harm, cyber sex extortion at makarasan.
4: Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng

0: yung parusa na karapat dapat sa kanila.
1: Paliwanag na mali Police Staff Sergeant Arla Ray Basensha, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na sospek na illegal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang baril.
2: He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
1: Binigyan pansin ni Senador Rafi Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD.
3: 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 33 of our 82 provinces have bahay pag-asa. Among our 33 highly urbanized cities, 5 still do not have one, including Tacloban.
1: Anya, mahigit 10,000 CICL cases ang naitala noong 2023, pero ipinapakita ng datos ng DSWD na nasa average na 2,833 lamang ng mga bata na tinanggap taon-taon sa mga pasilidad mula 2021 hanggang 2025. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Pinahigting pa ng kapulisan ang kanilang pagbabantay sa mga eskwelahan matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na sangkot ang ilang estudyante. Iniutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na makipag-ugnayan sa mga eskwelahan at mag-deploy ng mga kapulisan para mas mapalawak ang police visibility sa mga lugar at matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Bagamat marami external factors kung bakit may report ng insidente sa paaralan, mahalaga pa rin ang direktang paggabay at pangaral sa mga kabataan.
5: Mas po dapat ang communication at maging observant, maging concerned po kayo sa mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak para at least kung may mga makita po kayong mga telltale signs or mga red flags na ito ay mas maaga nyo pong ma-report para maiwasan po yung mga mas serious pa na pwedeng mangyari.
6: Generally prepared, yan ang naging paglalarawan ni Education Undersecretary Mel John Versosa matapos niyang inspeksyonin ang ilang eskwelahan sa Ilocos Sur bilang bahagi ng Nationwide School Security Audit. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
7: Sunod sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at bahagi ng Nationwide School Security Audit ng Department of Education sa 43,000 na public schools sa bansa. Binisita ni Department of Education Undersecretary for Administration, Attorney Mel Jan Versosa, ang ilang paaralan sa Vigan City, Ilocos Sur. Pinuntahan din ng opisyal ang 4-story building o 16 classrooms sa Ilocos Sur National High School, 2-story, 6-class through multipurpose building sa Pantay Integrated School at maging ang mga pasilidad sa nagsangalan elementary school na kinabibilangan ng Gabaldon Building sa Vigan Central School. Layunin nitong alamin ang mga hakbang ng mga paaralan para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at mga guro.
8: Actually, lahat naman po bibisitahin. Hindi lang po ako, yung kasama natin sa SDO, mga regional office. Ito po kasi nirecommend na kasi siguro owning to the size po ng mga schools dito para ma-benchmark po natin. Like kanina sa Ilocos Sur National High School, almost 7,000 yung mga learners doon. So para meron tayong basis or standard for comparison naman sa mga other schools.
7: Sa pagsisiyasat ng opisyal, inilarawan niyang karamihan sa mga public schools ay generally prepared, lalo pa at lahat ay may metal detector na makakatulong para sa seguridad sa loob at labas ng paaralan.
8: Meron pang room for improvement, like siguro some...

0: Long-term intervention, kailangan ang karagdagang infrastructure projects, lalo na ang mga parameter fence at iba pa. Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
1: Magsasagawa ng active shooter drill ang lokal na pamahalaan ng Baguio City bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad sa mga paaralan. Kasabay nito, paigtingin ng Baguio City Police Office ang police visibility at seguridad sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
2: Tinaigting pa ng Baguio City Schools Division Office, Baguio City Police Station at ng lokal na pamahalaan ang mga hakbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ang pinaigting na pagbabantay sa mga school entrance at exit, police visibility sa mga paaralan at regular na pakikipag-ugnayan ng mga school administrator para sa security at emergency preparedness assessment. Ayon sa Baguio SDO, agad silang naglabas ng direktiba sa 67 paaralan sa lungsod patungkol sa pagpapaigting na pagpapatupad ng DepEd Order No. 6 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment.
3: I-reassess ng mga mag-aaral ang ating mga entry and exit points, ano? Lalo-lalo sa mga malalaking paaralan sa ating lungsod na kung saan kuminsan ang mga entrances at exits ay napakarami. Bukod dyan, yung visitor screening ay ating rin pong pinaiting sa ating mga paaralan.
2: Balak nilang dagdagan ang mga security personnel sa mga paaralan. Hiling din nila ang tulong ng mga magulang at ng komunidad para mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan.
4: Gagawin naming active shooter drill. Pinapag-aralan na yung paano namin implement, paano ikakandak yung drill sa mga schools. Second is itong pakikipag-ugnayan namin sa PTA at sa mga psychologists with regards to early detection of mental health issue.
2: Tiniyak naman ng Baguio City Government na nakikiisa sila sa DepEd at sa iba't ibang sektor para sa seguridad ng mga paaralan. Pinalakas ng Baguio City Police Office ang police patrol at visibility operations sa mga oras ng pasukan at uwian ng mga estudyante.
5: We encourage parents, teachers, and even students to stay vigilant, okay, and take all threats seriously. And any suspicious behavior, kasi hindi lang pag-oobserba, but then they have to report these things also. Early reporting and active community involvement are key to preventing incident and ensuring a safe learning environment.
2: Tuloy-tuloy din ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa mga paaralan na lumalabas sa social media. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
1: Sinuportahan ng pambansang pulisya ang panukalang pagpapatupad ng mandatory bag inspection sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Datates Jr., layo nitong paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan at mapigilan ang pagpapapasok ng mga ipinagbabawal na kagamitan gaya ng nakamamatay na armas sa loob ng paaralan. Handa ring tumulong ang PNP sa pagpapatupad ng hakbang sakaling maaprubahan ang nasabing panukala. Samantala, pinag-aaralan na ng Education Department ang naturang panukala kasunod ng naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Good news naman po ang bungad ng pamahalaan sa unang araw ng Hulyo. Asahan po ang mas pinalawak na benefit package ng PhilHealth sa mga pasyenteng mayroong leptospirosis simula sa July 15. Kung magkano yan, alamin sa ulat ni Carlo Luis Candelaria.
6: Madalas dumaan sa bahaing lugar papasok sa trabaho ang studio lightman na si Daniel. Kwento niya, hindi niya maiwasang lumusong sa baha na posibleng kontaminado ng ihi ng daga kahit na minsan ay may sugat siya sa paa. Dati na siyang nagkasakit ng leptospirosis kaya nangangamba siyang muling tamaan ito lalo't magastos ang pagpapagamot.
7: Medyo mahirap kasi hindi naman kami, normal na tao lang naman kami. Pero yung gastusin yung bayad ng bills, mabigat din. Sa airpot nun, syempre, no problema rin. Tsaka sa airmat, kung anong ibabayad dun.
6: Ngayong tag-ulan na, madalas na rin ang mga pagbaha, kaya't inaabisuhan ng DOH ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha o di kaya'y magsuot ng bota at agad na maghugas ng katawan. Ilan naman sa karaniwang sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan at pamumula ng mata. Good news naman, dahil simula sa July 15, asahan ang pinalaki pang benefit package ng PhilHealth sa mga pasyenteng may leptospirosis. Sa ilalim nito, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring makatanggap ng hanggang 63,000 pesos para sa hospital care, 170,000 pesos para sa hemodialysis at 230,000 pesos sa peritoneal dialysis. Ayon sa Malacanang, maaaring umabot sa 411,000 pesos ang kabuuang benepisyo ng mga pasyente na kinakailangan ng kritikal na gamutan.
1: Simula July 15, mas pinalawak na ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Alinsunod ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas marami ang makakuha ng kinakailangang gamutan nang hindi nalulubog sa napakalaking gastusin.
6: May handog din na libreng konsultasyon ang PhilHealth sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o PhilHealth Yakap Program kung maaaring resitahan ng gamot contra leptospirosis gaya ng doxycycline ng ating mga kababayan. Ikinatuwa ni Daniel nang mabalitaan ang expanded benefit package ng PhilHealth para sa mga nagkakasakit ng leptospirosis. Malaking bagay anya ito para sa mga katulad niyang madalas ma-expose sa banta ng sakit.
7: Maraming salamat sa PhilHealth kung ganyan, kasi yung mga Pilipino na may hirap na tulad ko na hindi kayang bumili ng gamot nung ano nang magbayad ng pinalisyal na sa bills, makakagaan din yan.
6: Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Bumaba sa critical level na 160 meters ang water level sa Angat Dam ayon sa PAGASA. Sa ngayon ay nagpulong na ang Angat Technical Working Group para mabantayan ang natitirang supply ng water reservoir sa mga susunod na buwan. Nagtayo na rin ang mga bagong treatment plants sa Laguna Lake, Marikina at Cavite para maging alternative source ng tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Ayon pa sa PAGASA, mararamdaman pa hanggang sa susunod na taon ang epekto ng El Nino, kaya mahalaga ang coordinated effort ng bawat isa para sa water conservation.
8: Umatila po yung DNR po, no, sa bawat isa po sa atin na gumagamit po ng tubig, kasama po yung ating po mga business establishments at mga local officials po, no, na makisama po, no, sa tinatawag po natin na coordinated effort po sa pag-conserve po ng tubig. Kaysa po ang NWSS po dito sa efforts po na to para makonserve po natin yung ating tubig sa ating Angat Dam habang hindi pa po dumadating yung ulan. So isa sa mga practical tips at panawagan po natin sa ating po mga customers ay ang patuloy na tinatawag po natin na wise na paggamit po sa tubig.
1: Ibinaba na ang lahat ng wind signal warning sa Kanlurang Luzon. Malayo na ang Bagyong Henry, kaya naman wala na itong gaanong epekto sa ating bansa. Ayon sa PAGASA, anumang oras ngayong gabi ay lalabas na rin ang mahinang bagyo na ito mula dito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nasa West Philippine Sea ito sa line na 315 kilometers kaldura ng Dagupan City ng Pangasinan at may taglay ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan sa mabilis na 30 kilometers per hour papalabas nga ng Philippine Area of Responsibility. Bukas naman, magiging mahangin at may posibilidad ng mahinang pag-ulan sa Zambales at Bataan dala ng outer rain bands ng Bagyong Henry. Naasahan namang makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Palawan, Cavite, Batangas at Mindoro provinces dala ng habagat. Makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng habagat, particular sa Kanlurang Visayas at San Negros Island, hanggang sa Zamboanga Peninsula, Basilan at sa Tawi-Tawi sa Mindanao. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng bansa at may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang mabigat na buhos ng ulan. Kaya maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, silipin na natin ang weekend weather forecast para sa ilang mga destinasyon sa bansa.

gaya ng procurement ng mga metal detectors, pagpapaigting ng access control sa pamamagitan ng paglimita ng entry points sa mga paaralan at ang maigting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials. Bilang

0: a.m. at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Inaasahang lalawak at mas paigtingin pa ang ugnay ng Pilipinas at Belgium pagdating sa iba't ibang aspekto tulad ng kalakalan, teknolohiya at people-to-people exchange. Natalakay din sa pagpupulong ng dalawang bansa ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Yun ang ulat ni Gavin Liegas.
2: Dumating na sa bansa ang Deputy Prime Minister at Foreign Minister ng bansang Belgium na si Maxime Prevot para sa tatlong araw na pagbisita. Higit 30 taon na ang nakalipas ng huling beses na bumisita ang isang Belgian Foreign Minister sa Pilipinas. Ngayon taon rin ay pinagdiriwang ang 80th anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Belgium. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pag-usad ng mga partnership sa ilalim ng Joint Plan of Action ng dalawang bansa. Nais rin palawakin ng Belgium ang kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan, creative industries, science and technology, maritime, labor mobility, information and communications technology at people-to-people exchange. Natalakay rin sa pagpupulong ang ASEAN chairship at mga pangyayari sa gitnang silangan at Europa. Sa kanilang naging joint press conference, inihayag ni Prevot na nais ng kanilang bansa na higit pang makipag-ugnayan sa like-minded partners nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas at lalong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa.
3: The message of my visits is therefore straightforward. Belgium is present, Belgium is engaged, and Belgium wishes to do more. More trade, more investments, more maritime cooperation, more exchanges between our people, more collaboration in security, and more partnership within the wider ASEAN and Indo-Pacific context.
2: Nais rin ng Belgium na matapos na sa lalong madaling panahon ang negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union na inaasahang malalagdaan sa mga susunod na buwan. Mahalaga rin anya para sa kanilang bansa ang nasabing kasunduan dahil 85% ng kanilang gross domestic product ay galing sa mga exports.
3: And we are currently facing troubled times, and more than ever, being in capacity to count on reliable partners, offering predictability, security, and stability. That's the big assets we need, not only for the investors, but also for the decision makers. And it is really important to reinforce the ties between the Philippines and the EU.
2: Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Prevot sa suporta nito na maisakatuparan ng FTA sa pagitan ng Pilipinas at EU, gayon din ang aplikasyon ng Belgium para maging isa sa mga signatory ng ASEAN Treaty of Amity and Cooperation.
4: We hope to have it hopefully in the next few months. It was originally, I think, targeted to be middle of the year, but I'm sure FTAs are not easy to negotiate, but we have our negotiators and likewise the EU negotiators. Again, this FTA, as has been mentioned, not only will provide market access, but will also provide facilitation of trade from the many rules of origin and all the other aspects. And I think this is what is very important in our situation now. And again, I thank you. I thank Belgium for the support that you're giving us to have a conclusion, a successful conclusion of the FTA.
2: Noong nakaraang taon, pang-30 ang Belgium sa mga pinakamalaking trading partner ng Pilipinas kung saan naabot sa $480.14 million ang naging kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa 18,000 Pilipino ang kasalukuyan na nagtatrabaho at naninirahan sa Belgium. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Walang selective justice. Yan ang paninindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa paghahain kay Senador Dante Marcoleta ng kasong plunder. Dagdag pa ni Remulla, walang katotohanan na tinatarget nila ang senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: It's not selective justice. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman.
6: Itong
0: ang binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng isasagawang paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At ikaw din natanggap pumano nitong 75 million pesos na campaign donation. Kusaan matapos na i-anunsyo ang planong paghahain ng kaso laban sa senador, nagsagawa ng kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Remulla, bahagi ito ng kanilang freedom of expression.
5: Nothing has changed. We will file.
6: We will.
5: Change this week. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin naman ang trabaho na ito.
0: Sa naging talumpati naman ni Remulla sa kick-off ceremony ng Field Investigation Course ng Office of the Ombudsman, una nang sinabi niya na walang katotohanan na tinatarget si Marcoleta.
7: The first protagonists are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that they are that Rodante Marcoleta was being singled out among other people, and they all know that that is not true.
0: Ayon kay Remulla, hindi niya ipinag-utos na magsagawa ng investigasyon laban kay Marcoleta.
7: It was brought up by a Donovan team, and the good work was good. So I said we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, katamahan sa atin pag mali ang ginawa.
0: Binigyang din ni Remulla na bahagi ito ng kanilang mandato sa Office of the Ombudsman. Una nang inanunsyo ni Remulla na nakatakda silang magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kasunod na rin ito ng umunay natanggap niyang 75 million pesos na donasyon mula kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawa pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ito ay kinumpirma mismo ni Marcoleta sa isang panayam. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umunay natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Ayon kay Clavano, nasa final stages na ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban sa senador. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Walang bahid ng politika. Ito ang pagsisiguro ng House Prosecution kasunod ng pagkwestiyon muli ng notibo ni sa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag ng prosecution, inaasahang kwestiyonin ng defense team ang proseso ng impeachment trial at handa naman silang sagutin ito. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Kung makikita naman ng mga tao na malakas talaga ang ebidensya, then yan po ang magiging ultimate proof na hindi ito politically motivated.
9: Yan ang iginiit ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson at isa sa mga private prosecutors na si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. matapos muling makwestiyon ang motibo sa likod ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Taliwas ito sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na nasasangkot ngayon sa kasong plunder kaugnay ng undeclared campaign contributions noong nakaraang eleksyon.
10: Hindi naman siya konektado, no, dito sa usapin na nalalapit na paglilitis. I don't think it has value kapag nakasuhan ang isang membro ng Senado na

0: counter any arguments that may be raised.
1: Inaasahan naman ni Tolosa na madaragdagan ng mga private prosecutors gaya niya para mas efficient nila ang proseso ng paglilitis dahil sa dami ng mga ebidensya at testigong ipepresenta ng magkabilang panig. Hindi man matalakay sa ngayon ng prosekusyon ang merito ng kaso hinggil sa isasagawang paglilitis sa vice presidente, naghihintay din sila sa pag-aproba ng Senate Impeachment Court sa mga nakabinbini nilang manifestations, kabilang ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino na pinahintulutan na ng Impeachment Court ayon sa legal spokesperson ng prosecution panel, habang hinihintay naman nila ang pag-aproba sa iba pang naihaing manifestations. Partikular ang pagpepresenta ng Green Bureau of Internal Revenue Box na naglalaman ng tax records at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente na maaaring makatulong sa paglilitis. Pagdating naman sa kailangang bilang ng boto para sa posibleng conviction, sinabi ni Tolosa na nasa mga senador na anya ang desisyon bilang tagahukom nito. Nakasaad din kasi anya sa konstitusyon na kinakailangan ng 2/3 vote o 16 na boto mula sa senator judges. Mapapanood ang live stream ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula sa July 6 sa susunod na linggo, kung saan ang publiko mismo ang makakakita ng mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Makikipagtulungan ng House Prosecution Panel sa social media volunteers para labanan ang mga peke at mapanlinlang na impormasyong maaring lumaganap habang gumugulo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, magsisilbing gabay ng mga volunteer ang mga opisyal na pahayag ng House Trial Spokespersons sa pagsagot sa mga mali o mapanlinlang na detalye. Inaasahan din ang pagkilahok ng volunteers sa pagsimula ng impeachment trial sa July 6 para sa verified at fact-check na mga information.
3: There are volunteers, no? Those that are in the social media, digital media, no? They wanted to help out. And perhaps they might also follow the cue from the House trial spokes, no? Kung ano yung kanilang contents, ano yung kanilang narrative, because they cannot veer away from the narrative that the House trial spokes will communicate to the people.
2: Isinasagawa sa bantayog ng mga bayani ang paglulunsad ng dekada ng sama-samang pag-aalala bilang pagunita sa 10 taon mula ng ilunsad ang malagim na war on drugs noong Administrasyong Duterte. Dinaluhan ito ng mga pamilya ng biktima, human rights advocates, abogado, mamamahayag, artists, religious groups at iba pang grupong nananawagan ng katotohanan, pananagutan at hustisya. Bahagi ng programa ang mga pagtatanghal, pagbabahagi ng karanasan, mensahe ng pakikisa at panawagan para sa due process at dignidad ng bawat Pilipino. Kasama rin sa programa ang candle lighting ceremony kasabay ng pag-awit at paglalagay ng mga larawan ng mga kaanak ng nasawi. Ayon sa mga organizer, magpapatuloy ang dekada bilang serye ng mga aktibidad hanggang Disyembre ngayong taon. Pasintabi po sa ating mga manonood dahil sensitibo po ang aming susunod na iulat. Arestado na ang 3 suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Abuyog Southern Leyte at anak nito. CCTV ng pagtaka sa mga suspect at video ng pag-retrieve sa mga 12 biktima, eksklusibong nakuha ng PTV News. Yan ang ulat ni Ryan Lasige.
4: Nakatali ang mga kamay gamit ang cable tie. Wala ng buhay at pawang bloated na ang mga katawan. Ganito ang itsura ng 2 biktima ng kidnapping incident nang matagpuan ng mga tauhan ng Police Regional Office 8 sa masukal na bahagi ng bangin sa Silago, Southern Leyte. Sabi ng PRO 8, sila ang magamang dating vice mayor at anak nito na dinukot sa Mayorga, Leyte. Ayon naman kay PNP Anti-Kidnapping Group Director, Police Brigadier General Edwin Valles, inamin ng mga suspect na nagplanuhan nila ang ginawang krimen.
5: Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell, pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.
4: June 27, nang dukutin ng mga suspect ang mag-ama sa warehouse nila sa Mayorga, Leyte. Sa backtracking ng PNP, nakita nila na patungo sa Silago, Southern Leyte ang sasakyan, dahilan para magsagawa sila ng follow-up operation sa lugar. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang lugar sa Leyte, makikita ang pagdaan ng gray na pick-up na sasakyan na ito na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle mula Southern Leyte. Dito sa Metro Manila, tumakbo ang mga suspect para magtago.
5: During the dawn of Sunday ay nandyan na po sila sa Allen Samar at around 4 o'clock in the morning about to take the Roro going to Matnog, Sorsogon for their eventual escape.
4: Nitong Martes, na-recover ng mga otoridad sa Sariaya, Quezon ang sasakyan.
5: Maliban po doon sa kanilang revelation, ito'y umaangkop doon sa GPS system ng rental vehicle because they rented the getaway vehicle, a certain Mitsubishi Mirage model na nag-a-appear po doon sa system nila. Kaya yun po yung ating sinundan.
4: Lumalabas na utang ang motibo sa krimen.
5: Accordingly, ang negosyo po nila ay about sa mantika, oil.
6: Million ba ang pinag-uusapan nating pera na utang?
5: Hindi ko po masabi, pero sa pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000.
4: Sa Pasay City na nasa kote ang tatlong sospek kung saan kasosyo pala. Para sa formal na pagsasampa ng double murder case, itinuturing na ng PNP na case solved ang krimen. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
2: Formal nang binuksan ng Interagency Council Against Trafficking ang 2026 National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa Department of Justice ngayong araw. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Michelle Lapus, nananatiling komplikadong krimen ang human trafficking dahil sa mga organisadong grupo na nananamantala sa kahinaan ng mga biktima, gumagamit ng makabagong teknolohiya at kumikilos sa iba't ibang bansa. Ipinagmalaki rin ni Lapus ang 10 magkakasunod na taong Tier 1 ranking ng Pilipinas sa US. Trafficking in Persons Report dahil sa Whole of Government at Whole of Society Approach contra Human Trafficking.
7: Organized crime can only be defeated by organized systems of justice. Today, we are once again demonstrating our collective resolve towards the implementation of our anti-trafficking laws.
2: Mas pinadali pa ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang paghatid ng serbisyong medikal sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
8: Magandang balita para sa mga benepisyaryo ng programang AIX ng Department of Social Welfare and Development. Mas madali na ngayon ang pagkuha ng gamot at medical supplies dahil maaari nang gamitin ang DSWD Guarantee Letter sa 500 drugstores sa buong bansa bilang bahagi ng pinalawak na serbisyo ng ahensya. Kasama rin sa mga hakbang ang mas pinadaling proseso para sa mga benepisyaryo.
9: Paano bibilhin yung gamot nila, yung mga maintenance medicines because ito po may ma-avail nila through this partnership nga po na kung saan yung mga drugstores will accept guarantee letters from DSWD.
8: Ang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na nagbibigay ng agarang tulong sa mga kababayan nating humaharap sa krisis gaya ng pagkakasakit, pagkamatay ng mahal sa buhay o pagkawala ng trabaho. Batay nga sa datos ng ahensya, pumalo sa 7.9 billion pesos ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mahigit 1.3 million na mga benepisyaryo ng AIX nitong buwan ng Mayo. Patunay ito ng malawak na serbisyong handog ng programa. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-check ang official Facebook page ng DSWD. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipadama ang pagmamalasakit ng pamahalaan sa bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng pangako.

0: hospital, sinabi ng actress na ito na nga ang kanyang hardest wake-up call. Nag-reflect si Hart sa mga nangyayari at na-realize niya na dapat talaga may balanse ang trabaho sa kalusugan at kakayahan. Kaya sabi rin niya na I am done doing my 200%. Work for yourself at hindi para sa approval ng mga tao. Nagpasalamat din siya sa mga nag-alaga sa kanyang mga doktor at nurses. Isa sa mga naunang update nito ay ang pag-flex ng kanyang bagong Chanel bag na leopard print. Pabiro nitong caption ay mamatay pa ako. At dahil dyan, I deserve this. Maaalala na na-hospital si Hart noong June 26 dahil umano sa sobrang pagod. Dito na ibahagi ng kanyang longtime assistant na si Resty Rosell ang ilang mga larawan ni Hart na nasa hospital bed. Hindi pa pala nag-entertain ang panibagong love life ang Hollywood actress na si Angelina Jolie simula nang mahiwalay ito sa dating asawa na si Brad Pitt. Yan ang inamin ng aktres na sa tagal ng isang dekada ay hindi naman siya nakipag-date kahit kanino kasi focused ani siya sa kanyang pamilya. Sa kanyang panayam sa Yahoo, nag-reflect si Angelina Jolie sa kanyang buhay being a single mom. Ito ay kaugnay rin sa kanyang pinagbidahang pelikula na Couture sa karakter ni Maxine Walker kung saan dito niya na-rediscover ang kanyang sarili kaugnay sa mga bagay na hindi niya nagawa at nais niyang balikan pa lalo na sa usaping tungkol sa kanyang mga anak na babae na ngayon ay mga dalaga na.
1: Completely, and maybe I've come around to being a little bit more the person I used to be. We could have a longer discussion off camera, but I'm discovering something now that my daughters are older now and they're talking to me as young women, and I'm seeing what I want for them and I'm seeing what I don't want them to lose and what I want them to hold on to. It's kind of reminding me what I may have lost, and I think in some way they're bringing me back to my old self.
0: Sa karakter ni Maxine, ang kwento ay umiikot sa self-discovery, sa career, motherhood at romance pagkatapos ang cancer diagnosis kung saan dito niya na-realize na ang pakikipag-date at ang mga bata ay hindi mutually exclusive. Maalala na isinapubliko nila Angelina Jolie at Brad Pitt ang kanilang debosyo noong September 2016. Nagsama sila ng 12 taon at 2 taon na kasal. Meron silang 6 na anak. Inihayag ni Angelina na dahilan sa kanilang paghiwalay ay para sa well-being ng kanilang mga anak. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPA.
3: Mainit na balita ngayong Miyerkules, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Tirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS BD Radio 98.1 FM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural and energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Bliss for life.
4: And now, back to

0: pagnadaan.
1: Yes, mayong gabi eh, mga ka-BT Radio Tuburan, amigos amigos coffee na mga higala inubanan sa atong amigos capsule. At sa ating mga kabantayan na stig dyan sa Kabangkalan. Tara ha, sa atong mga ka-K5 News FM diha sa Sikihor na anabamon. Arita sa pagpaminaw sa atong Amigos Coffee. Inubanan sa Amigos Capsule, BT Radio Tuburan. Kuya Nald, Zapaldo na naman. Tara ha, atong pamation na ang mga nakalain-laing testimonya bahin sa ka-epektibo. Sa Amigos Coffee, kauban ang inyong DJ Baday mga Lods. Tara, arats na.
2: Hello sir, mayang gabi eh. Kasi pangalagyan ni mo, kuya?
3: Irinio.
2: Kano pizza or mok, sir?
3: Narisa ko sa Liloan.
2: Kusa? Kasi lagi painom ni mo si mong Amigos Coffee, mong asawa?
3: Oo. Oh, nauli ano ba yan ba? Ang yung dikitin kaya. Ang dikitin. Wala, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So, karo, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. O, pero, imang misis, pila na kabaks yung nainom nga, amigos?
3: Katulo, eh, amo ka na ingitabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan, kuya, si mohang...
3: Wato, mga... Kaya si mana, palit magkukutan ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
2: Tulo na kasi mana niyang inom.
3: Oo, tulo kasi mana.
2: Karang 300 nga sugar, kuya. Wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
2: Sa kasulti niyo, okay yung Amigos Coffee.
3: Ah, okay kayo, may, ang Amigos Coffee.
2: Pila na ito katuig?
3: Dugay na, mga, hindi na siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Ya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga, amigos. Gi,
3: normal siya. Labat kayo sa kape. Pinimo nga,
2: siktibo
3: kayo.
2: Ah, sige. Kita yung tinari mo, sir, ha? Taga Urmok, kwan ka sa nung leon.
4: Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
5: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga asa ka, ma'am Sharon?
5: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madarien.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
5: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
4: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year, so habis na ka mag 1 year na kinom sa amin.
5: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan
5: oo,
4: eh.
5: Oo.
4: Sakit, ma'am.
5: Dagkasi kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya makatu...
6: BT Radio.

0: October okay. to. Dili ko kabarog niya nagka-edema.
1: Kusay cause mo nang dinakakabarog?
0: Nagka-edema ko nang hupong ako ang alapalapa kadung sa akong tuhod ng hupong.
1: Saan siya edema ba mo kuya idea da?
0: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
1: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya, mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
0: kusaya na ako ang cause.
1: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir.

0: Oo.
1: Dayan,
0: moto
1: dayan.
0: Siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Ni-try ko na niya, inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa ka lang ka sa shay. Muna mo, bisa mo, music. Sakit po. Muto, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang...
1: Ginamay mo ko sa kasya si Ning Samut siya sakit.
0: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po magiging.
1: Hatag siya reaksyon.
0: Oo, oh, oh, mura gibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa ngipalpiti, takong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, mura di Samut, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom na
1: ah, kape. Okay, di ko na ni.
0: Oo, oh, oh, di ko na ni mura guwa. Di ko na ni kauyo na ni kape. O sa ning kasing kape ha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya. Kay mo na siyang reaction. Nagkuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
1: Taas-taas na yung reaction siya mula ako, no?
0: Taas-taas kay siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Kung saan mo mga sakit yung gawa sa itong ipayaan ka?
0: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disease na kidney. Nasaan po ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng boss na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasa di kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karo ng kuhan. Nasa gunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa gunan at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: Ah, so na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, ako kasi nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga, instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga nagkasakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad, sa kakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Yes, okay, migraine.
0: Migraine.
1: Oo, migraine. Tapos tayo mo migraine, ma'am. Insumiyahon, sad ka.
0: Oo, okay ka nang lang. Tayag nang sagwa ito before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oo. Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir. So, laid na kaayo kay saon. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba. Pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan, eh, malik na sa point.
0: Minyo, tama, malik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na kana dai.
0: Ah, sir, makapapa sir. Ano sir? Soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no. So, daghan kayong salamat, mama niya. At least nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga ning react sa primero then soon nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say ka-advice ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
0: Mm-mm. Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaano tag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagay to imong name one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan nato nga mga suking tipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan, din siya magkapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. Kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao, no, nga nagantos na sayang nga sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So, sir, Ayong adlaw.
3: Amay adlaw, sir.
2: Kumusta? Unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. Hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, o sabi mo, 400 gani. Hmm. Pero, within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Hmm. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama makeup sa, ng sugar, pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Mm-hmm. Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasyak, B, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom, niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is, nang, down yun.
2: Down.
3: Down yun kay akong sugar, is, akong sugar karon gani, nag-test ni, atong, miaging adlaw is kuhan na lang kanang 160. Mm-hmm. So nakana ko nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na nga mo na akong gigamit ton.
2: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa kuha na ako, magayang ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka ng misuporta sa Amigos Cafe o lagtang pagsulti, Amigos User sa New Golong. Okay.
2: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabenepisyo sa itong Amigos
4: Coffee. So, natay nag-i-andere o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kayo siya muhatag siyang testimony. So, may buntag ni mo, ma'am. Kisa'y pangani mo, ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong. Pilang edad, ma'am?
5: 63
4: years old. Tagasa ka, ma'am?
5: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
4: Okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, once I ka-share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee kay karon pa magkita nakita.
5: Kay previously ana taas ko og tuan ka ng pagdugo kan umabot og 160 ana. Over 70, over 80 ana di. Yeah, at the same time sa taas kayo ang akong sugar.
4: Taasan din mo sugar.
5: Oo, niya. Ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
4: Mangatul ko niya. Allergy,
5: oo, niya. Kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa na ko mangatul.
4: Mangatul. Balik, hindi pangihi ni mo ba? Mukatul na yung mong
5: pwerta. Mukatul, oo. Mukatul siya. Di, karun, naka-advise na ko yun niya. Inom, ani, suway. So, ni-inom ko din ito. Within 1 week.
4: 1 week lang nimong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am, gato raging Amigos Coffee.
5: Gato raging Amigos
4: lang. Asa kating palitan, ma'am?
5: Ato sa Lin-An Store.
4: Lin-An Store, sa Sagay, Bourbon. Okay. Okay.
5: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kung maluya.
4: So, nagpangihin mo, ma'am?
5: Wala na. Wala na. Wala
4: imong blood pressure, ma'am?
5: 140 over 80. Okay. Maintain
4: na siya. No? So, 160 to sa una.
5: Pero na imo ng 140.
4: Na imong sugar, ma'am?
5: Kuan na. Akong sugar na 127.
4: Sa una, ma'am, pila din.
5: So, 240 to 60.
4: So, 240 to sa una, ma'am, no? Yeah. 1 week lang ni mong inom.
5: Awan na.

0: Ingon bitaw ko nga palit mo anak kay doon na lang ko magpalitan diri sa Bumbot.
1: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
0: Salamat.
1: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to sa batong pangalan, ma'am?
0: Lia Pitong.
1: Lia Pitong sa poblasyon Bulbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagiyan.
2: Salamat kayo, ma'am. Okay. Mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin, nakantos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag gini siya.
1: Arthritis, Kuya Rolly?
2: Yes.
1: Kunya... Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo, Kuya Rolly, marayan?
2: 50 city na, ako edad karon.
1: Okay, 50 city. Anyos, no? Gikan sa lungsod sa Astor.

0: Mia.
1: Yes, sorry, Cebu.
0: Cebu, padayon ko ya rami.
1: Yes, ako nga arthritis, mahubag gyud kong tiil, maglisod kog lakaw kung mahubag na siya. So far sa paggamit gyud ko sa amigos, wala na gyud hangtod karon. Gikan mga duha na ka tuig hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya wala gyud ko nagantos sa kasakit sa akong arthritis, wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya ang akong kidney, do na ko kidney problem. Sir Angel, then kada bitaw magbarog ko o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
0: Wow.
1: Ikaw sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
0: Ano sa tayo mong kidney problem ato kaya rulin marayan?
1: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos. Coffee, dili na hambog, tinuod na.
0: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos topic.
1: Yes, unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
0: Ay, so, tora.
1: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya ini katulog sa king kumuinom aning amigos kopi buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos kopi, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
0: Ah, so balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya.
1: Oo, oh, nyagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahilan pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
0: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya.
1: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
0: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo kayo Rolly Marayan sa mga parehas ni mo pangigaroon, segmentay size, no? Segmentay size. Okay, John, yes. Kapito ng amigos kopi.
1: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilaan na mo yung nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas. Ang amigos kopi na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
0: O, yeah, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Listy, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
1: Yes, tinood yun. Dili ni hambog, dili ni ingon user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
0: Okay, so dagang kay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
1: Yes, daghang salamat, huwag may nabi sa
2: kanan.
3: Wala, lima ra kakutsara.
2: Lima kakutsara, asa gani ka napita, Ma'am Grace Kukusa, Alcoy.
3: Alcoy.
2: Alcoy. Napita ka? Asa na pita sa Alcoy, ma'am? Kompleto ko natin yung address.
3: Pasol, Alcoy, Cebu.
2: Pasol, Alcoy, Cebu. Ang imong anak, Sigsuka.
3: Oh, Sigsuka. Then, ako ka ba? Unsa ako itambal kay pag-ikan sa eskwilahan lagi, Sigsuka. Then, gipainom lang akong kape. Naulian na yun pagkagabi eh.
2: Unsa ka kape mong gipainom, ma'am?
3: Amigos, coffee, sir.
2: Wow. So, ulian na yung anak, ma'am. Sure, yun ka, ma'am?
3: Oh, lagi, sir. Oy,
2: pila
3: nga na mo, diri, sir.
2: Ilang edad dato yung mga anak, ma'am?
3: 10 years old.
2: 10 years old. So, suka, oh. Nagsuka yung mga anak. Ipainom lang kong gamigos coffee. O, yan, ito, oh. Ma'am. Nagdamitan sa gamigos coffee.
3: Oh, sir, oy. Kayo.
2: Murag kuwan, balita na kuwan. So, ma'am, pinanagkatuig wa na buntis. Pito, ma'am, no?
3: Pito katuig yun, sir.
2: Pito katuig wa, dyan ka siya?
3: Ha?
2: Pito katuig, ma'am, wa ka siya?
3: Pito katuig. Sige, mag-siya, pero... Wala pa ginasodle, pero tungod sa amigos coffee, okay.
2: Sige siya.
3: Dali na kayo.
2: Sige siya, pero wala isuod.
3: Wala, John.
2: Jesus ko ba siyo na ito, mora na eksiman?
3: Ito, sa amigos coffee, ragin, sir.
2: Amigos coffee, sudlan yun.
3: Sudlan yun, ay, usara karton.
2: Ay, nako. O, sa pag-ipaminaw niya, ha, sa mga tatay o nanay nga, sige siya, niya, ligyod mo siya, tuwa sa kabo na siya. Sure ball. So, sa mga nanay nga imong gi-advise ya, ma'am, nga mga nanay nga ganahan magpa-shot nga, dinigyan pa-shot.
3: Nasa diri nga, kwanter ka ng kuan, namabdos at siya.
2: Namabdos po siya, naiba na?
3: Na.
2: Shot po, shot.
3: Amigo, sasad ang nungdan. Kaya, dugay na sila ka, kila nakatuig ba, wala namabdos.
2: Wala tinagwan, ikaw, amigos, ang dahilan.
3: Oh.
2: Sa aking pagbuti.
3: Kwanted, sir, na ay 3 years old rin nga kanang anak sa akong amiga ba? Sige, pagsuka kalibang.
2: Okay.
3: Then akong gi

0: mga avid users sa Amigos Cupi. Adi akataron na himutang sa Kamanggahan 1 sakop sa Barangay Buwanoy. Din mukuha tag usa ka testimony sa atoang user sa Amigos Cupi. Kisa to'y pangalan na to, sir?
1: Loloy Lauron, sir.
0: Pila atong edad?
1: 67 ang akong edad, sir.
0: Dugay na ka nagamit sa Amigos Cupi, sir?
1: Mga kuana ka paggawa sa Amigos Cupi mo ya kung paggamit sa maong produkto. Nya laka gamit ko mga ako ang naobserba rin kay nga agi kong sa unang panahon nga wala pa ko gagamit nakaagi ko kalumpo sa ako ang lawas dili mabakyaw ang ako ang kamot o tail ako ang lawas dili malihok pagabangunon ko sa akong pamilya o nya dayon ang ako ang wa koy kusog way umay ang ako ang lawas sa paggamit nako sa Amigos Cupi so naulian ang ako ang lawas hantod karon wala na mabalik ang akong sakit nga pagkalumpo.
0: Naglisod ka og lakaw atong higayon na sir o naglisod pug ka og kanang barog sa imuhang panglihok-lihok?
1: Oh, naglisod og barog ato dili ko makabarog kon walay mo agakay nako di ko makalihok muna nga nagpasalamat ko sa Amigos Cupi kay sa pag tumar na mo o paggamit na mo sa Amigos Cupi kana na ang sakit nako nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
0: Pila ka pila lang ka box imong nahurot o sa nga na detikan nimo o naobserbaran nimo nga naulian kas imuhang pagkalumpo, sir?
1: Nga 5 ka box ang akong nahurot sa Amigos Cupi so naobserbaran ako tested nga wala na mo balik akong sakit. So kaingon ko nga epektibo kayong Amigos Cupi.
0: Ang imuhang misis, sir, nagamitan po din yan eh, o unsa may imuhang misis, aduna pa sa siya batyag nga sakit sa iyang panlawas or unsa man?
1: Ako misis si Ading Lauron na magamitan po mi kaming duha ang nagamit sa Amigos Cupi kay pareha naman ni mi senior citizen. So adunay panahon nga sakit ang iyang tiyan, labad ang iyang ulo, more gamito niya pag timpla o Amigos Cupi. So maulian ang iyang gibati.
0: Pila na usbong ilang sir, pila to yung imong edad niya ni Nanay Ading Lauron, pila po iyang edad?
1: Ako sa 67, ako ang si Ading Lauron sa 62. So parehan namin senior citizen. So makaprove mi nga tested ang among gigamit nga ang Amigos Cupi kay wala na mo balik ang among sakit.
0: Katong gingon ni mo sir nga agakon ka karon mayo na. Kumusta naman karon ikaw na mangagak sa imuhang sa imong pares?
1: Oh, ako na imo bangon sa akong misis kaysa una ako may bangono niya karon nga himsog na naulian ako pagtumara mo Amigos Cupi. Si Manoy mo barog na.
0: Sa tupa ni apil ka himsog balik si Manoy.
1: Oh, na himsog balik si Manoy kay sa una di wa mangito pag

0: agad ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Coffee kun wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Coffee amo ang natested ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit so tilaw na mo palit na mo sa Amigos Coffee kay aron nga ang ato ang lawas protection kinini ang Amigos Coffee.
1: Dagan salamat no, mao kato si Loloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. So mao to yahang itestimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya siya ang mga sakop, yang anak o yang misis, kay nawagtangan siya sa kusog niya, maglisod po siya glakaw. So nakahurot lang siya og 5 ka box matod pa niya. Mao na nagkaroon nga nimbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy po nimbalik po kuno o kabaskog. Mao kanino niya, daghang salamat kayo niya, nanukad na lang diri sa Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. Kini si Ramir Montero.
2: Hello guys, good morning. Di ata karon sa Barangay Dapdap, lungsod sa Compostela. Natay usa ka kuan diri, usa ka certified user sa tong product nga Amigos Coffee. At the same time, dealer ni siya. Kanya anagi siya ay namatikdan nga atong product is effective sa iyang ipamati sa iyang kalawasan before. So wala pa siya nagamit o Amigos Coffee. Kasi ito pangalan na to, ma'am?
3: Marlene Wagas.

0: Dari sa barangay Dapdap, no? So, taon-taon na nga nagamit o Amigos Coffee, ma'am?
1: 1 year na.
0: 1 year na. Sa una nga, wala pa ka nagamit o Amigos Coffee, ma'am. Musa rin mong ipamati isang lawas,
1: ma'am? Ang ako diyong problema is ang akong pag-dispose. So, before ko nagamit sa, wala pa ko nagamit o Amigos Coffee, sa isa kasi man na may lang makadispose ko kaduha, pero naglabi ra diyong kausa. Dahil nigamit ko sa Amigos Coffee, ako gitsiang giswayan kay Beisa Kuan. Kanang usa sa dyas ka ng basin makatabang, bali mo ito, ni-try ko. So, mga after ko nakakonsume sa 4 to 5 ka box, so, murag nakita gid na ako nga kanang naagid siya kausaban sa akong pag-dispose kay wabot na siya og pinakagamay 4 days in 1 week instead of 2 nga maximum. So, pinakagamay 4 days. So, dili na kayo kapoy ang ako ang lawas kay makadispose na gid ko og tarong ba. Wala na yung mapundong pagkaon sa ako ang tiyan ya, dili na sad kaayo ka nang kuan lang akong tiyan ya, na murag burot kayo sa tanan ba kay lahi ra man jud kay ma-dispose man siya.
0: Yes, wow, ma'am, lima kayo mo testimony, ma'am, no?
1: Aside sad sa kanang menstruation sad nako, aside atong problema nako sa pag-dispose. So last year nako naka-experience ko 4 months consecutive nga kanang abnormal akong akong regla kanang na siya maabot og 18 days, 14 days, na 12 days. So, kanaang akong gitry yun nga, igamit yun na ako siya ang Amigos Coffee. Morning, kanang sa udto o sa gabi, before ko matulog, mainom sad ko. So, ako yung na kanang kuan nga, ni anam-anam yun siya normal lang akong regla. So, nibalik yun siya sa normal nga 5 days, 3 to 5 days siya mawala. Di wala na kaabot og mga above 8 days, 10 days, wala na to sa una akong experience.
0: So, grabe lang, no? So, kung ma'am ka na nga, if ever ma'am, atong malayad mo nga ko, ma'am, imo nga testimony about sa Amigos, unsa may mo ikasulti ka, ma'am, sa mga imong kasilinganan dari or mga listener, or makadungog na aning imong pag-advert, imong pag, ano, pag-testimony?
1: So, nga ko lang yung ikasulti sa ako ang mga kanang neighboring kanang barangays or kanang mga relatives or sa ba, so kung naamoy gipamati sa inyong lawas, so pwede ra jud mo try para ma-experience sad ninyo ang akong na-experience ba nga no need na ta magsigig adtong doktor, no need na ta magsigig palit og tambal, so na-enjoy ma-improve ba. Nya, dako kog na-save oy, dako kog pasalamat sa Amigos kay og wala pa jud bisya, so padayon jud ko akong mga resita nga unsa pa tong akong gipanginom nga tambal nga mahal jud kaayo, mabuan ako og tag 3,000, 4,000. So karon wala na ko ana, Amigos na lang akong gisigig inom.
0: Wow, so salamat kay ma'am sa imong testimony, ma'am. Unya kuan ka nang city pangalan mo kani balik, ma'am?
1: Si Merlin Wagas.
0: Si Ma'am Merlin Wagas sa barangay Dapdap.
2: Oy, tao na lang.
3: Oy, mura kong nabuhanin si Mutingog da.
2: Nagsakay ko kining ko ano isapin, padong na ka sa station.
3: Ah, padong na ka sa station. Sige, pangayawala tiga kamay na interview kita. Oy, dili tinura madumog dita, no? Kaya nagsakay ka sa tour, no?
2: Asa ko yan?
3: Pangayawala tiga kamay nga, kuhan nga, testimonya sa Amigos Coffee, Tita Ila. Asa ika-share ni mo live daron sa commercial, Tita Ila.
2: Oh, live nga isa ka ron. Okay, may kami sa tanan mga kabarkada. Grabe kayo. Ako, utad niyo kong kining isa gitawag sa mga mga pagkakana buhing testimonya aning Amigos Coffee kay ako takay ko yung GPT Sir Angel niya na asad ko kining high blood na asad taasad ng kolesterol at man yaging abuan nagpa-check up sa niya motigiingon ni lagi sa kong auntie na nakabaho sa South Gen nga kining need you ka o kanya mo tong kani laging minus-minus pa kay kas mga kwarta ka ron, di nagkwangkwarta, tag, nangita tag pamaagi ko, kasi ang nga tumuhat ko. Sumoto nga, ni-try ko niya, thank you po tayo kuya Angel nga, imo po kong kwanan sa akin ng Amigos Coffee ba? Ni-try ko na, kasuway na magbukwan ni, pero dili kay kong yud hingap eh, pero pag tilaw gina ko, lami magiday kayo, kuya Angel, ang Amigos Coffee niya, katong imong ihatag na mo, nga katong murag silbing pakapin, pesos, o sa disang, pag tumar na ako, Kuya Angel, kasagaran yun sa ako, ang BP yun is 150 over 90 yun, Kuya Angel, ya. Nahibuan ko, kay nagpakuan ko sa kuya na itong namiaging adlaw, ni kusway ko lo ko BP, tiluti kay, para mo rin magkaning, sila ko, murdaan kay kung pamati, Kuya Angel, ya. Pero may na kong sintun ay nga, kung makapasingot na ini, Amigos Coffee. So, mo to dito, Kuya Angel, ya, na siya ko, pag BP ni tiluti, o ano man lang ang ako ang BP, kaning 120 over 90. So, murmura ko na, kula, tinuod ka ni ani ning silusi kadi ay pagtuonin mo nako di ko kay bawo mo tanaw ubite mo to kuya Angel nga murag happy kay ko mga gumika na sa amigos ko pe ah nakahurot na noon ko dili ingon nga ko nakahurot na ko og mga tulo ka box na siguro kay Angel kay buntag o to hapon masada ko imnon lamian man gyud ko gyud niya lami sa day sa inigbuntag isuwa og bahaw. So, sumauna ko yung Angel. So, sa mga nakadungog din ha, ako, moingon yun ko ninyo mga kabarkada. So, wayig yun ninyo ang amigos kinik Herbal Coffee kay lami yun na kapiun na doon na pa'y binipisyo alang sa atong mga panglawa. So, nindot kayo mga kabarkada. Paningkamuti lang ninyo nga makapalit mo kung asa na ninyo ma... Kuhan, basta kay daghan kayo ni baligya sa mga akaming pharmacy na doon ko lang ulit tututa na lang mag-amigos kinik Herbal Coffee mga kabarkada. Lami yun, promise mga kabarkada niya. Kanang pirmi ko pa ning to niya dayon kuan pa gyud kana niles po ang akong cholesterol. So mini ko say dunay alibyo ang amigos coffee mga kabarkada. So mo na kuya Angel may gabi niya. Thank you kay kuya Angel ha.
4: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, kilala, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, BPAD approved.

0: Lakas.
1: Yang segera geng selamat balik ang lakas mga loadzang. Amigos Coffee inubanan sa atong Amigos Capsule. Inyong nabati ano ang mga nagkalain-laing testimonya nga nagpamatuon mga lods sa kaepektibo sa Amigos Coffee ang atong 15-in-1 Amigos Herbal Blend Coffee. Amigos Amigos Coffee mapalit sa mga butika parmasya sa inyong lugar. Yes, mga pihe o mga pi naman lang yun tanong, why not dito na tayo sa kaping healthy yan? Ang kaping makahatag o kasulbaran, katubagan sa mga balatian. Yes, Amigos Coffee ha, mapalit o mapalit ni ha, ayog si Piyata, ayog duganya. Para ang mga tuho di tatay o ni nanay, makachacha, makaatras.

0: Yes, tara-tara para sa ating mga kabantayan na stig sa Kabang Talan. Dito tayo mga lods, pakinggan natin ang kaipiktibo ng Amigos Coffee.
1: May nga adlaw gin mga palangga, no? Arigli sa may boundary sa baras kaga, inang mabinay kaga Kabang Talan. No, so arin kasi may boundary diri. Kaga nabutan tali si sir nga nalabayan tayo siyang alga pangapi sa Amigos Coffee. Sino ka ipaliyog pangalan mo, sir?
2: Si Ananias Domingo Coyanalda.
1: Domingo?
2: Ananias, Apir Baras.
1: Ay, oo. Si Sir Domingo. Isa niya sa mga palangga ka presidente sa ng

0: matchmaker. Ako na PNP Force Multipliers. No, si sir? Yung nabdanta din siya nag-inom sa Amigos Coffee. Ah, sir, dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
1: Kuya, sa primero, mga kuha na mga isa katuwag at tunga na. Kay primero, yung testingan ko lang kung daw nami, gid. Pero nauyunan ko, gid. Kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan, kagagnog, balik ko sa ubin. Kay 75, 76 na edad ko, pero daw nag balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag epektibo gid kag tested na gid ya kag hindi gid kamo magmahaya mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami na sa wahon ni kag hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee ti mga 200 na ni kabak subong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustain na namon tugod nga epektibo kag hindi kag gid ya maginulsol ang Amigos Coffee ang Amigos Coffee epektibo kag tested na ginamon niya. Tegi na sige-sige na mo ni Subong.
0: Anong buto mo si Ingon, sir, nga nagbalik mo edad sa... Na Subong, 76 edad mo?
1: Oo, 76.
0: Anong ang buto mo si Ingon, sir, nga nagbalik mo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir? Anong pasada?
1: Ate, hindi ginayong malipatan. Bisan gulan ka na, yan. Kalabaw lang tumatanda, eh.
0: Yeah. Sige, sir. Nga, sir, nga, dugay nang imo, kumusta, way ka lasubong sa nga, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
1: Oo, kuya nga, tested dead, kaya primero, hindi ko kaubra sa uma, kaya magilamon ka, kisa, at siyempre, kaya pigado, ta, maduko ka, pagka, medya ura, ga, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya, hindi naging magbiya, di, kaya, ang dugo, kung nga, 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Kaso naglubo na akong sugar, normal na. Kati, wala ko pa doktor. Sa una, pirmi ko pa doktor, pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka tuig, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, kapabipi ko pirmi, nag-normal ang idugo ko. Muna nga hindi na ako magaling siniya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
0: Anong sinim to gina, sir? May arthritis?
1: Arthritis, diabetes, kag...
0: May pila man sir ka bulan o semana haling pag-inom mo sa Amigos Coffee kag medyo nag pasasubong daw wala na.
1: Sa ang primero ko gin-try ko primero sa mga 1 week hindi pagiman madali-dali. Pero nabatsagan ko kaya nga ako mga ihi daw naglain kag daw kalan batsag ko. Pero siling sa ang amigo ko nga sigihon lang basta magisa ka bulan basta nga nagpila na ka bulan basta subong wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko ah, wala patay pamantayan ah.
0: Ay, tiyo, may bagong subong sir na produkto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka capsule, wala ka pa na sir katilaw ko, nakatilaw ko naman ah, wala pa.
1: Wala pagid ko yan ah, kay ang ginamintin ko lang subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, daw tisted na gid kayo.
0: Ya, ti protesi nga ti, kung kaya may time ka sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo bala, da sa may public market sa bantayan. May aradas kay Diday Makuryo Amigos Capsule. Eh, try mo naman kung ano, depende siya mo, ha?
1: Ate, sige sir, kay tilawan ko na. Kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik ka sa 30 anos, ah.
0: Okay, si Sir Amir, ya. Ang si Sir Amir kay Damo, yung iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si Amigos ko, Capsule, kay Karami ko sa Amigos Capsule, kay kung kisa, agapas yung nasubat siya mga customer. Ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Kaya mo na, gusto ni sila ber, kapsol man iya, kaya inang init sa mag-init tubig, inom lang sa kuno ko na yun. Pero mo, yung pagalik at ilaw, sir.
1: Awal pagit ko niya, kay doon anad na kublang, timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti pigado man kami. Kagalibod-libod na sa wahom, pero makarecover lang kay Teko, hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero na, ya, brato lang ya, hindi ka pag-doktor. Tisted mo na ya.
0: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa isang mga bata, yang, na, hindi ka na, blanay, magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, di mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, mana, kapagid. Simple nga ba itong nanay mo? Iya, mayo, kamo inyong mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sa nga...
1: Aper Barasa, Ananias Domingo.
0: Ananias Domingo. ay siya ka
1: chairman
0: chairman sa nga peacemaker o kuna PNP force multipliers. Salamat kid sir kag may aga para mabatyan mas aton nga mga pagpalamati kag ma-share taman ang kayuhan nga naatag sa imo sa amigos ko pe.
1: Salamat sir.
0: Eh salamat man sir kag may adlaw gid sa aton tanan.
2: Yeah, yeah! Yes, damong yung salamat. Galing ng Kabangkalan. Paldong-paldo si Kuya Nalza. Yes, no, mga kabantayan na stigyan sa atong mga higala diha sa Tuburan. Nanang ibang kape nga kaya kang ipaglaban na bigyang kasagutan ng mga balatian. Malabas din ang ating mga Tagalog words, Kuya Nalza. Yes, puntahan nyo lang sa mga butika Parma Siya Amigos Coffee. Kasama ka partner ang ating Amigos Capsule. Atong maduulan, masaligan, trusted binabalik-balikan, no? Gibalik-balikan na diha. Tungod sa iyang kalami ka-epektibo, hoy. Anak gid na Sir Carlo Bungtag, no? Basta lami, balik-balikan, hoy. Tungod sa Tita Melissa, tinuod gid na DJ niya. Kaya akong ba na magkuan na sa tawagan niya? Magbahis kung walay Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, sa atong mga ka-K5 News FM diha sa Siquijora. Nagduan na ang mga butika Parmasya. Tara, padayon ta time check 8:44. Aduna patay taas-taas nga oras. Arita ug arita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa atong Amigos Capsule. Sa atong mga nanay nga adunay sakit sa likod, sakit sa luyo. Matud pa ni Ma'am Melissa lumbar pain. O tara. Atong pamation ng ka-epektibo sa Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
4: Yes, good morning, Ma'am. Kisagay tayong pangalan na to, Ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
4: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, Sir.
4: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
4: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na ko ato, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga... kuan kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
4: Okay, so, lumbar pain. Oh, sige, sige.
3: Oo, sir. Kay last December, gini na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na giyong sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Nya, gitagaan lang ko o kuan resita nga pain reliever. Gipa-observe.

0: many ways. Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ako nga na day Amigos capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, sir Angel, no?
1: So nawala sa ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad,
0: yes,
1: na Amigos capsule.
0: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
1: na usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na nako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing

0: tanan ko, hintray lang yun po ko.
1: So, karon mo, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun sa tinod, anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So, ikaduha po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka, ang uba po na na po yung gipamati nga susama na ako. Kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis, ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuupuog ka ng kuan ra to, sir, dala to. Usap po to nga kanang symptoms ba? Basta magpadong naka-premenopausal. So, ako ara tong gida, sir. So, pagkahuman ako nga to, sir, take sa, na po, gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, inom yung Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maugid ito nga.
1: 49? Ito ang ngayon naging magminopausal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugid ito'y dala po sa minopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugid ito nga ako ang kanang so lubot nga pa doon, there is a lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po. Ug kanang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang sa mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Bala po ako ang experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time, kadung wala pa nagkuan, sir. Kadung napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kuan, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik ko ka, kuan. Dagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-pulsal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
1: hindi lang ka nang dagayday. Kaya ari lang sa word na lubricant.
0: Yes, sir.
1: Sa mga isa, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ng lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yung sir, kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay, so, nagkagay salamat Ma'am Melissa, taga-asa ganita Ma'am Melissa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
0: Yes sir.
1: Nagkagay salamat ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Hello, pre.
3: Yes.
2: Mayong Udto or may adlaw ni Budi Idol. Kisa ito pangalan doon.
3: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginanyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Ah, yes, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan, kuya, Tutulan.
2: Tutulan, murag tutunlan, dahil. Tutulan. Pari Carlo, or Boss Idol Carlo, ako ha, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom ko no ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong tinatag ka o ganang ko ano, ganang sample, na at the same time nakapalit ta sa Amigos Capsule. So, muna pa yun, ako hindi try ang pag-inom, mga first ato, usa ka blister lang, nga napo kabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, pag-inom na ko. Murag na-feel na ko nga naay something nagwan sa kuwang, dito, ako ang digestion.
2: So, mabigil na ko na. Ako ang digestion.
3: Kay, okay. Na pag-aumando, kuya, naka-doong ta sa CR, nga, moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
2: Okay. O niya, niya. So,
3: based ako ang kuhan.
2: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
3: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako ko yan, murag ga-detox to siya.
2: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
2: Anya, sige, okay. Sige. Para yun.
3: Moto, ang hindi ko, ha? Nakaroon ko, ha? Ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung, ha? Kanang usay, sakit itong panlawas, sakit likod. Nga na. So, karoon, namatikdan na kung murag okay yun ang Amigos Capsule, no? Kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos. Mataan na si Anlipap ko,

0: So pagkakaroon do yan, no, nangita pa bagi ta o gato ang kwan ato ang parish. So
1: ayay
0: pati na ta yung mga nagpaminaw nga kwan mga
2: sinigo.
0: So open na ta kuya, open
2: na pinagpanawagan alipap gato ang alipap ko eh. Open so sa ato pa willing yung sana kanang willing tumingol kakaroon.
0: Yes kuya, yes kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo. Hi!
0: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na good ko nag-inom na. Apil ako mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na, pero na-amaze yun ko.
2: So far no, man ay pinakabag-o na to. Pero sa usalang ka blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag-yoy effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day. Ang kuwan ay na-explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imuang hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, anak, Carlo?
0: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato,
2: ingon si Carlo, oh. Ingon si kuhan. Ingon si na, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito lang mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule ni interview, dili ni uyab-uyab, ah.
0: Pito kuya, pito kuya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Proven and tested, yes, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. Masaya itong nalita ka po yun. Makatuhog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga... nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
2: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya tood yun.
2: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, Buhol. Tagbilaran, Buhol.
0: Yes, kuya. Sa tutulan daw is Buhol.
2: Yes, talaga kayo. Salamat!
3: Yes, talaga kayo. Salamat, Sir Carlo Buntag and Ma'am Melissa, ha? Amigos Amigos Capsule, inubanan na... sa atong Amigos sa Coffee, mapalit niya sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos! Yes, para sa mga taga-Tuburan, Amigos Amigos, naadiha ang ILO General Merchandise, no? Yes, mga taga-Asturias. Napo diha ang Tasi General Merchandise, mapalit ang Amigos Capsule, Amigos Coffee. Sa mga taga-Tuburan, naadiha ang JJKL Big Shop, 234 Store. Naapo diha ang Jewels Big Shop diha lang sa Tuburan. Sa mga taga Sikihor, naadiha ang AGP Pharmacy, Zekemed Pharmacy diha sa Sikihor. Naapo diha ang Capricorn 22 Store. And sa ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan, nandyan po ang Pharmacia Negra. And sa station po ng ating bantayan na stig, hanapin niyo lang si Kuya Nalds. Yes, para adunay kaligon ka-abtik, adunay blooming, healthy nga kalawasan nandito na. No, di ana o di ana ha, ang inyong gipangitaan. Adunay tay protection sa kalawasan sa mga balatian, adunay katubagan. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa adunay mga pangutana, mga interesadong mag-dealer, matawag lang mo diha sa atong

0: hotline na 0927 duha ka 04 ka 8 isa ka 9. Yes, untop alas 9 na kinahanglan na ning Ibton manghipos na tang. Dagan-dagan salamat sa BT Radio Tuburan and sa mga taga City Horn, mga kabantay na stiga. Kamu na lay bahala na ako diha mga lods arin ako. Diha na mo mga ka-online friends, dagang salamat, mayong gabi iya sa tanan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Monchita Fortis.
1: Usa Monchita?
0: Monching.
1: Oh, Monching imo angga.
0: Ah.
1: Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
0: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
0: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: AIL Special Package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, munching yung mangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching.
4: Monching.

0: Ridwan BTO Radio. Ay, sa na nag-birthday na, happy happy birthday na. Hold you dos sa tuwing 2026. Happy happy birthday sa na nag-birthday na. Celebrate sa nga birthday ka ron.
1: Happy birthday.
0: Kabilitin sa happy birthday sa gahapon. Nag-birthday gahapon day. Kabilitin sa happy birthday nyo gahapon. No? Happy birthday gahapon. Sa na nag-fiesta gahapon. Happy fiesta. Kabilitin happy fiesta. No? Karon nagbiesta karon, happy fiesta. Happy fiesta. Kay madto ko. Manha ko, manha ko.

0: ininyo kay magbalik-balik yun mo tumay sa Hagunoy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulad? Balit na og original Hagunoy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center, Pinasikads.

0: Balaod sa Universal Healthcare, ipanghimusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghimusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
1: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
0: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo ng panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

Brother Louie Louie, request sa Ma'am Amelita Potas Menes, para na sa nagbigamong bigamo mga inahan sa sayo sa sayo sa Sakabuntagon. Oh, meron si sipit sapit sa tani. May buta pa Ma'am Amelita, okay si Sir Bobby Kapoy daw. Sir Bob Kapoy di ay. May buta niyo Sir Bobby ha. O sa classmate imon mon may buntag. Oh, saya gyud punta para sa tani. Sa Radio That Garden na Minoron, may buntag ninyo, Oga Kumbate! Alas sayawi, sayawi!

Oke, saya terima Marlinda Lurigas, mata punya good morning DJ. Shout out ko sa ako sa tanang taga Sitio Abad. Og sa ako igsoon li Jorito Marci Diaz sa Quezon City Province. O ga request og song. Let's get loud og why thanks pagbasa DJ. Oh, kalau tatawag ba maimong let's get loud. Ato din pa sa giton. Charo. Oh, kamong naminaw diha ha. Hala, sabay-sabay lang. Let's get loud. Sayawi sa si Don Romantico be para lamik ipaminaw.

mana mural good morning mo di ama mama tu jadi DJ Roland good morning mau kau ko sa akong pagkumangkon Aileen Munaris Zakaria Salobre Gerald Salobre membuntag og sa tanan naminaw sa katubang taboilan gikan ni Ara Munaris request ko hands up ma'am imong hands up ma'am ladies pa ili silang Boss Ricky membuntag Pato pa niya, good morning ni Jay Ricky Sugsong. Hi, nangutlanan na kalataan sir, sabi siya classic, ito nang i-play. May buntag. Sir Ricky Mercado. Espadilla Mercado, maguro na siya.

0: Makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

Anyway, best 90.1 a BTR Radio Hot Star. Parang si Sir Christian, no? Hot stop, kanina. Hot stop po na. Hot stop. Ato niya, good morning, Jeroland. Shout out to the all Ilanyo family, Agabon family, Mama Lidia, Papa Alfredo, Mary Mia, Virginia, Virgie, Gabatanya, Gabay, og siya, hang anak na siya, Bubuk, og siya, og siya nga, pinalanggang, bana nga si Bonnie Bones, ngoho, asingwa, bini, Agninita, binita naman ni Nita o Gabin Moriel sa Rosalinda. Asingwa Josie para si Losa, Teresa Yuson o Lamberto si Nilong. Sa kwang self nga nag-init o tubig while naka-background sa Beach Radio Sityo Pine Tree Purok Mangingatagon. Barangay Punta San Remio Cebu Palihog Play o You're a woman. O kinikidja-tja. O tumod sana o gang sapa. Salamat sa pagbasa, DJ. Kinikidja-tja. Karong tataon sana ato na ikit-ikit ng tja-tja. You're a woman. Sa so, pagyan talib si Nani. Basi din ipag-go, sir.

DYPS 90.1 na BTR Radio. Oy, shout out ko sa mga sayo kayo naga-display sa ilang mga baligya dyan sa New Public Market, no? Parehas na ng mga karning baboy, mga karning ang chicken, manok. Og sa gulayan, nga sayo kayo nagtikaw-tikaw dyan. Og sa mga isdaan, may buntag nyo dyan tanan. Og sa babo, nagbabli na baron sayo kumangkain, no? May buntag sa nagbabli lang dyan, may buntag yung tanan dyan, hurot, ha? Og sa tune and run, nga nagbiyahe, mga sakinan dyan, mga auto, mga service, unsa mang klase mananap diha, may buntag niyang tanan diha horot, ha? Amping sa biyahe, mga ma'am, mga sir, sa bus station diha, sa Padong, sa Logo, o Padong, di sa South, may buntag niyang tanan diha horot. Sa'yo kayo nag biyahe, ang oban ni biyahe na, o amping sa biyahe, mga sir, ha? Ampingin yung sige, pan man. Sir Christian, mong request ay ikahuman lang sa itong sponsor, ha? Sunod aning sponsor man, sunod yung mga request.

0: Your station.
1: Oh, all day,
0: all day,
1: every day,
0: every day.
2: At alam mong request sa Sir Christiana, you're a woman. Hilig siya ni mga kuwari. Ate Hilil Ariosa, Ate Hilil Ariosa, good morning. Kuya Jerry Ariosa diha. Ako silang anak si Christian sa Christian Walang Atiman sa Lambabuyan, Sitio, Matnog, Barangay, Putat, may buntang yun doon, topat niya mama, ha, sir? Ako si Arnel Sukaira sa Barangay Manga, good morning. Tatagotong sa Barangay 2, may buntag. Ido pa

DWP is 90.1 BTR Radio. Oh, shout out to Mam Lang Lang Rindain, Mam Buntag, Gamat Baya, good morning DJ Roland. Mam Buntag, sa inyo diap, ma'am, sa mga ka, nasa Abuhan, sa Garon. Na ni kay CK, o ga, nag-ready na para sa iyang anak siguro. Na ba kay grade 7, ma'am? Ang klase kadlaon, oh, kadlaon, ang kadang alasize. Mam Buntag, diap, Mam Lang Lang Rindain, ha? Nga sayo kay nanay kay CK, diha? Alasayawi, bi, sayawi. Ma'am Maribel Noria, sama tepajaga. Hello, good morning DJ Roland. Mamukaw lang ko sa akong tanang silingan o sa akong pamilya na lang DJ Rekus Kugsong. Hi, ng utlanan na Willie Garty. Salamat sa magbasa DJ Roland.

Kutlanan. Ayun po tayo dyan, mama. Ma Maribela Noria sa Labrador. Huwag may buta nila ni Mama Ate Alma o Kuya Edwin Libria diya sa barangay Marmol. Pimilin pag Danilo Dinis, Ellen o Drake Lorincia diya sa barangay Alamo yon. Good morning. Huwag sawangan dos, kaaban ni Boss Jimmy Lumakang, ni Mama Lina Lumakang, nga si Cherimi Gigi Lumakang, Jin Lumakang, Mado Tay Victor, Mulero Nay Porsing, Mulero Ribi Pipito, Merly Pipito, Junior Lisa, Imran Ognishari, Kulya Mar, diya sa awangan dos, good morning. Samuel Arcaga sa Barangay San Juan, may buntag, Tio Johnny Botoy Gracia, good morning. Iking Lumakang, Sally Lumakang, Jerry Mercado, Mamperla Mercado, sa awangan dos, good morning.

BT regional ni kay pahibalo no. Pahibalo sa tanang kaprintihan og kaila ni Anita Hori Flores or Nini, Nanay Nini. Na ni taliwana sa lain kalibutan ang iyang haya na sa barangay Otso sa iyang balay og ang iyang lubong karong pizza tres sa ugma na dai ni. Diya sa tuburan cemetery. Alas 2. Ano sa kaya misa? Ano sa oras sa misa dahi? Julio 3, alas 2, ato sa Tumburan Cemetery. So, sa mga naminaw diya sa kaparintihan, sa duga-duga o gaploris o huri, family.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: O ma'am, maara mo na res ang probinsya ng gwapa yung request dara, ma'am. Kumbate diya, ma'am, ha?

0: 89.1 BT Radio Patron. Subok na.
1: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat po sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua na ginagawa.

0: Aling Oga Liabo, nagre baybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Kadayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami inauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagkapanubok.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon.

0: lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam, pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo, magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera ug typhoid fever, mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya, musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan, paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya labi na ang mga bata, i-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamist, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kung this gold celebrity artista ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang marabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una kapuyon, day ka?
6: Oo, kapuyon to.
5: O sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Away na rin mong lawas, day, ma'am?
6: Away na.
5: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
6: Monching.
7: Start your day on a fantastic note.

Puntillas, Jocelyn Rizan Oga Gilord Puntillas. Kasama ang bangko kini si Alberto Peligro, Alberta Rimundo, Judia Oganito Peligro. Taka bangko ni Juliana Conicon Jr. May buntag Erma Lahoy Lahoy. O kini kang lingin ni lingin. Ako nang gilis lang kang Genre Olivo. Daray mo lingin lang part. Wailain. Aggressive audio.

Parang Tagalasorte Village na, no? Membuntag. Kuya Leo Montibon, at Lali Lisa Magpuyo, Dias Caridad, Membuntag. Boss Ardol sa Bandal, Membuntag diya ako si mga anak, diya ako si mga handler niya sa Barangay Mangga. Boss Ardol sa Bandal, sa Barangay Mangga, Membuntag. Agni Sir Ken Sungkahin, Membuntag. Og sa imong misis diya nga si Ma'am Flor. Og siyempre sa imong anak nga si Max. Og ni Boss Bib Ablanya diya sa Danlong Sur, Membuntag. Nagbayad rin sa mga armas sa mga berdugon. Ay, Membuntag. Lingin lang gihapon. Ate Erma lahoy-lahoy og siya ka na nga si Renren na lahoy-lahoy Membuntag. Lain lingin Litlit mahilom, Junito Kapalak, Jimmy Ole Membuntag, Julian Kulungan, Abbas Kulungan, Marlito Principal, Ami Anilia Principal, Erwin Kulungan, good morning, Noli Opos, Jasaki City Gas Station, good morning.

may nga pagpaminaw na Daniel Diamante. Mama, may buntag. Ang sumasapra family dia sa Carmelo, good morning. Hermosa family dia sa Carmelo, Japan, may buntag nila Warren, siyang papa o siyang mama. Reboy Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, Maymay Pipito, Mokring Pipito, Salome Pipito, Lisa Colyamar, Junior Colyamar, Helen Pipito Llanos o Danilo Llanos. Sadya sa wangan dos, may nga pagpaminaw niyo talaga, hurot. Ate BTD, Mijindi, Hybe, Jeffrey, Gisadi, Ariluna di, may buntag.

0: doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAXIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Taspang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: At ang oras sa alas 5.34 na sa kabuntagan. Ano ba, nagunahin na itong hatod sa ilang mga grade 7, no? Oh, may buntag sa ng grade 7 nga sa iyo kayong klase. Alas 6 klase na, may buntag sa kong anak mun.

DYPS 90.1 na BC Radio. Shout out to kay Ma'am Ana Moral diha sa Magana. Ito Burano, good morning. Ma'am Alicia Kapuyan, may buntag ni mo diha. Kanda pro siyang baligya siguro. May buntag ma'am. Ag si Wendell Botoy, og si Tabotoy diha sa Bundo Ono. Ano niya sa Kapuyan, Kaprulan, Kapuyan. Ben Jamante na naibili, Jamante. Good morning. Tiyo, seryo ba? Tiyo, Jubilito, Uyo, Botoy. May nga buntag niyo diha. Mary Joy Butaslak, Mary Jane Hermosa.

0: 500
1: at doon na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure ang pingyang imuatay mag DTX 500 at lawadlaw
2: DTX 500 mapalit sa mga butika
3: alam niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyan adiyana ang Atan Insurance Services ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo muservisyo sila sama sa pagmagrenew sa mga sakyan sama niining mga musunod motor, tricycle Multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginusab ang G&D Sari-Sari Store na alagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron. Subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak, ipa-testing ako kung anak, tinuod yun nga, dili na siya kayo mag-ilaki.

Dewey Pes, 98.1 na BTO Radio. Ang mababay na sa dwa. Salamat sa pagkuyo. Gasud sa dwa ka oras ng programang mga pamuka. Dili lang sa naginusara o pinakakusog ng radio station rin sa lungsod sa Tuburan, ang DYPS 98.1 BTO Radio. Di jeralan yung kaoban. Mas tapon magdungog. Alas, sakit ka. Napay sakit gamay ko. Sige lang. Sige lang mo sa bang sinus. Ada. Bahala eh. Bye bye. Love you. Mua mua. Chup chup. Chup chup.

Wanga. 5 minuto sa katulong manon, alang sa katulong mga kaigsunan na dali karon nga dunay mga ginatawag nato ng mga problema sa lawas. Di man ay kanunay nga ang ato ang mga produktong herbal sa said marketing. Ana, pamatudan kini siya ka makatabang og dako sa atong mga kalawasan, ilibin na sa pagpahimsog sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Sa mga kaigsunan nato dali karon nga dunay mga problema, timani kanunay mga igalang ison ha, nga kaning atong mga produktong herbal sa said marketing, 100% yun kini siya ka makatabang sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Ilabi na gayon sa pagmaintainar sa pagpahimsog nato sa ato ang mga kaunuran, sa ato ang mga tissues and cells, o sa mga igalang ison, dako po gani siyang ikatabang para nga makahatag hini o pag-amping kita dili magdaot. Kaya karong mga panahon na mga igalang ison, delikado kayong kaning atong mga lawas, maigo sa mga ginatawag ng mga chronic diseases o baka mga igalang ison, pag-angkor usab o mga problema pa nato sa ato ang mga kalawasan nga gikan lang mismo sa ato ang palibot. Kaya ginatawag nato bitang mga igalang ison ng mga problema nga naghahatag sa or sorry, gikan mismo sa ato ang palibot, like kaning pag-angkon o abog, kaning pag-angkon o nabakata sa, you know, chemically ng mga or chemical ng mga lugar, no, kundiin taas ang content sa chemical, I mean delikado kaayong makaangkon kita o mga balatian isuon. Unang kinahanglan nga mag-amping kita o sa maghatag kitang atensyon. Kaya delikado kayo isuon nga pinaagi lamang sa ato ang palibot makaangkon kitang hilanat, ubo, sipon o trangkaso. O sa dili lang kay kana, posible po nga makaangkon kitang ginatawag nga kanang mga diseases. Kaling mga asthmatic or kaling mga kaisunan atong hubakon, baka langhap lang gani gamay abog, dili na dahil maundang ang pag-ubo, kanunay na dahil maglisod sa pag-inhawa, magtingog ang dughan, munang delikado. Kani po mga kaisunan po nato nga exposed sa mga radiation, no?

0: Project Soap, ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Mabigat ng konti.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paso natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas sa 60 naman umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Natin pong ating mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Marcos bumibiyahe na patungong Canada. Protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Hindi ho sapat na dahilan upang kanselahin ang pangulang trabaho ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: World Bank, opisyal nang kinilalang Pilipinas bilang isang upper middle income country.
4: Headlines.
3: Moderate to severe food insecurity sa bansa, bumaba ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI.
4: Headlines.
3: Pusunod na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamon na harapin ayon kay Defense Secretary Kibo Chodoro.
4: Headlines.
3: North Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang Visa Fee Waiver Program para sa mga grupong turista mula sa 6 na bansa, kabilang po dyan ang bansang Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Araw po ng Huwebes, ikalawa sa buwan ng Hulyo, 2026. Sa mga detalye ng balita, Pangulong Marcos umibiyahe na patungong Canada. Protesta po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, hindi sapat na dahilan upang kanselahin ng Pangulo ang trabaho para sa mga Pilipino. Itong gulat po naman dyan ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Umibiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita sa Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang naihanda ang aktibidad na ito ng Pangulo, kaya't hindi maaaring basta na lamang ipagpaliban dahil lamang sa bulong-bulungan na mayroong lulusob sa Malacanang. Sabi ni Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos para kanselahin ang official visit sa Canada, lalo't kailangan magtrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulo Marcos sa liderato ng INC na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan, bagay na matagal na rin anyang ginagawa ng administrasyon. Kung matatandaan sa pagbisitang ito ng Pangulo sa Canada, inaasahang mailalabas ang ilang formal framework at kasunduan kasabay ng pagsusulong sa mas pinaigting na magandang relasyon ng Pilipinas at Canada.
6: Table discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism, and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Pantala, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapalalim po naman ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan po ng depensa at seguridad, alakalan at pamumuhunan, hindi ng renewable energy, critical minerals at people-to-people exchanges. Pag-uusapan din po ng dalawang leader ang nalalapit po naman pamumuno ng Pilipinas, Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bilang na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Indo-Pacific Multilateral Cooperation, liba pang pangrehiyong prioridad.
6: I will have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
3: Ipangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Mantala, nagdakdaring may pagpulong ang Pangulo sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan mga high-growth industries sa Pilipinas. Ipagkita rin anya sa Filipino community sa Vancouver ilang pagkilala sa kanilang ambag sa dalawang bansa. Ayon po sa Palasyo ng Malacanang, patuloy na pinagtitibay ng opisyal na pagbisita ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa nakabatay sa pagtutulungan at magkakaparehong interes.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. panatag na aalis ng bansa para po sa official visit ito sa Canada sa kabila po na nagpapatuloy na rally ng INC na aniyay walang record ng gulo sa mga ikinasin nitong rally. Narito naman ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Malakas ang loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis ng bansa para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally ng kapatiran sa EDSA. Sa ambush interview sa Pangulo sa Villa More Air Base, sinabi nitong sa kasaysayang nagsagawa ng protesta ng iglesia ay wala itong record ng panggugulo. Ang inaalala lang kanya nila, sabi ng Pangulo, base na din sa mga nakukuwang impormasyon ay baka mapasukan ang INC ng mga individual na mag-agitate o magsimula ng pag-uudyok at mauwi sa gulo ang pagtitipon. Ito, sabi ng Pangulo, ang ayaw nilang mangyari at ang nais nila ay walang masaktan, kaaniban o hindi sa iglesia. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, ay nananatili namang mapayapa ang pagkilos ng iglesia at nagpapasalamat niya sa lahat ng nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga nagrarally. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Kasayan, ang iglesia, pag nagrally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalaga namin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: 10 minutes na makalipas, ay ganin po naman ang umaga sa Papang Balita. Opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Di matapos itong malampasan, itinag ng Gross National Income o GNI per capita para po sa naturang kategorya. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng World Bank, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas ito sa itinagdang threshold na $4,636. Ayon po sa Department of Economy, Planning and Development of PEBDEV, hunga ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ayos sa pamamahala sa macroeconomy at pagkapatupad ng mga pangmatagalang reforma. Sabi pa ni Secretary Arsenio Balikasakan na ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa kabilahon ng mga kinakaharap na hamon. Paasa rin po naman ang pamahalaan ang mapapalakas ng bagong katayuan ng credit profile ng Pilipinas. Gayun din na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at makahihikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilikha naman ang karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang mababang interesa na development loans, sinabi po ni Balisakan na mas malaki ang magiging pakinabang nito sa ekonomiya. Inilala rin ang kalihim ang ambang ng mga overseas Filipino workers o OFW sa pag-abot po naman ng naturang milestone. Impaman, ginit niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa. Matiyak na mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng patuloy na paglago ng atin pong ekonomiya.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Bumaba naman ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI. Ito po ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patunay ito na epektibo ang mga hakbang at programang pinapatupad ng ahensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsa na kagutuman ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, aging ang iba't ibang tulong sa panahon po naman ng kalamidad. Niya, nagkalakip-lakip ang mga inisiyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman dito sa bansa.
10: Ito nga pong mga programa ng ating pong departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad. And dahil dyan, mas lalo pang paiktingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa.
3: DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, susunod na ang Forces of the Philippines Chief of Staff. Malaking hamong kakaharapin. Ayon po naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Detalye ng ulat dyan si Jemarg Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Browner Jr. sa sidelines ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na marami na anyang napatunayan si General Browner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Chodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatang Lakas. Hindi naman masabi ni Chodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kanin na hintayin niya lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Browner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
12: Yun ay sa pinagwala for the decision of the President. At yung choice ng Chief of Staff talaga pupunta sa lahat ng ibang mga posisyon, no, sa armed forces. So, hintayin ko yung Pasyan President, hintayin namin lahat ng Pasyan President. The succession very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. Mahirap yung standard na inakita ni General Browner na pangataas, whether sa local at sa international.
11: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mantala, nagbigay po ng pagkilala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force sa may po ng pagdiriwa na 79th anibersaryo ng pagkakatatagpo naman ito. Ayon sa Pangulo, na loob ng 79 na taon ay patuloy na tinutupad ng mga opisyal at kawanin ng Philippine Air Force ang ilalang tungkulin ay pagtanggol ang himpapawid ng bansa. And din, ang pangalaga ng sumarinya tumugon sa mga ilangan po naman ng mga Pilipino. Inigyan din pa rin po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad, pagbabantay sa teritoryo ng bansa, at paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga krisis. Nasalamatan ang Pangulong mga membro ng Philippine Air Force sa kanilang katapatan, katapangan, malasakit na paglilingkod sa bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malnang inilunsad ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee or PUVICOM ang pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy or NACS. Ayunin ang National Anti-Corruption Strategy ang magsilbing pambansang gabay sa paglaban sa lahat.
13: Radio.

0: reminded us that fighting corruption cannot rely solely on investigation and prosecution. It requires prevention. It requires institutional resilience. It requires citizen participation. Above all, it requires that government agencies strive for better service delivery.
1: Ombudsman Jesus Crispin Poying Remulia. Samantala,
2: News Nationwide.
1: Ayun no, sa mga opisyal, layunin ang satihin at mag-isahin ang mga akbang ng pamahalaan laban sa korupsyon sa magitan po ng isang pananaw at makakatugmang prinsipyo. Gayun din ang koordinadong pagkilos, lahat doon ang sangay at antas ng gobyerno. Sama rin sa proseso naman ang pagbuo ng NICS, ang pagkikilahok ng civil society organizations, TEMIA, Primadong Sektor at Development Partners. Ibang matiyak, magiging consultative, evidence-based, inclusive ang pamansang istatiya laban po naman sa katiwalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Para sa natin 16 na minuto na makalipas, ay ikanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Dali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito na ang ating kaalamang Asya.
4: Kaalamang Asya.
3: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans. Ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam.

0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 18 minuto na makalipas ay kanin po naman ang mag-asipa pang mga balita. Mahigit 1 milyong piso naman ang tulong pinansyal ang ipinabot po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawit, mga nasugatang mag-aral sa mga pamamaril po sa San Jose National High School, Tacloban. Ang Malacanang press briefing, inihayag po ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro. Morning, Ate Claire. Nabibigyan po ng itig 150,000 pisong ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante. Abang mabibigyan naman ang tig 50,000 piso naman ng 18 mga batang nasugatan dahil po sa pamamaril. Pagpaan niya sa mga ito, tulong, ibigay po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Department of Education and DepEd.
6: Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara.
5: Samantala ay pinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ng DepEd ang safety policy sa mga pampublikong paaralan. Kasama sa mga hakbang nito, pagkakaroon po ng metal detectors, CCTV camera at mga pinagtingnan at paikmatunayan sa mga magulang at barangay. Adining ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na minor de edad. Pamahan, talagang sa DSWD facility dadalhin ng mga Children in Conflict with the Law, kinatawag na CICL, para po sa reformation at rehabilitation at hindi sa isang regular na kulungan ng mga adult alinsunod na rin sa batas. Kabila ho niyan, pinangako naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguruhin kakamit nila ang hustisya.
7: Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahala na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa.
5: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Pantala, Social Welfare Secretary Gatchalian, iginit na mahigpit na tinututukan ang kaso po ng 2 minor de edad na suspect dyan po sa Tacloban School Shooting Incident. Detalye ng balita dyan, si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Siniguro ni DSW Secretary Rex Gatchalian na mahigpit at seryoso nilang minomonitor ang kaso ng 2 minor de edad na sangkot sa shooting incident sa Tacloban City. Sa pagdinig ng Senado, ipinaliwanag ng kalihim na isang multidisciplinary team ang humahawak sa kaso ng 2 bata kung saan may nakatalaga sa kanilang mga social worker, child psychologist at trained house parents para masuri ang kanilang kalagayan at makagawa ng angkop na intervention plan. Binigyan din ng kalihim na layo ng DSWD na makabuo ng isang holistic diversion plan para maunawaan ng mga ito ang epekto ng kanilang ginawa at matutong managot sa kanilang pagkakamali. Sinabi nila kalihim na gagamitin ng DSWD ang kanilang mga resources hanggat kinakailangan para makita ang positibong pagbabago sa 14 anyos na minor de edad na nasa ilalim ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
5: 22 minutos makalipas ay 6 ng maga, samantala tinanggal na sa ilang gaming platform ang kontrobersyal na larong Gorbox. Matchbox na lang ipalit nyo. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, aunang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutol nito. Mararahas na gaming apps na nakakapekto naman sa mga kabataan. Inanunsyoan niya ng Cyber Investigation and Coordinating Center o CICC na wala na na sa aming laro sa Google Play Store at Steam. Matapos na maipag-ugnay na pamahalaan sa kanilang kumpanya. Aliwanag ni Palace Press Officer, natulong ng ipinatupad na restriction ay hindi na pwedeng i-download at laruin ang Gorbak sa Pinas. Thank you!
6: Ay inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos ang masusing pakikipag-ugnayan ng gobyerno. Sa tulong ng restriction, hindi na maaaring i-download at laruin ang Gorbak sa Pilipinas kahit ang mga users na nakapag-download nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maa-access ang laro. Ikinalugod naman ng DICT ang mabilis na aksyon ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan upang isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan.
5: Gorbak, gawa hong Germany yan. Di alam nyo na. Itutuloy po ng Iglesia ni Cristo Lamano INC ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes, Hulyo 2. Wala na ang klase mga estudyante doon o level sa private at brig. Imatapos ang babi naman ang pamalang lungsod ng Quezon City ang extension ng permit at sa kanilang pagtitipon sa EDSA White Plains. Natapos ang programa ng grupo ng Miyerkules ang alas 8 ng gabi alinsunod sa naunang permit na binigay po ng Quezon City Government. Ayon sa isang ministro ng INC, nilipat ang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil hindi na kailangan na permit pang magsagawa ng programa sa naturang lugar. Mandala, bilang paghahanda, sinabi naman ni National Capital Region Police Officer NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na magpapakalat sila ng paunang 1,000 polis sa Liwasang Bonifacio ay upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Ayon pa rin kay Aberin, ari pang madagdagan ang bilang ng mga pulis depende sa dami ng mga dadalo sa protesta. Pingin na rin ng NCRPO na kadagdagang pwersa mula pa naman sa ibang unit ng pulisya. Nanatiling nasa full alert status ang kapulisan bilang mga nakaka-deploy sa paligid po ng Malacanang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: El Jan, Manila Mayor, Morisco Moreno. Yan sila ang pasok sa buong lungsod ng Maynila. Bunso na nakambang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Ito naman ang ulat ni Lawrence Sanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan na mapapubliko man o privado. Ito ay sa lungsod ng Maynila ngayong araw yan, Hulyo 2. Sa ginawang anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, ito anya ay bunsod ng paglilipat ng rally ng Iglesia ni Cristo.

0: paraan para panatilihin ang kalinisan at kapayapaan sa Liwasang Bonifacio at sa buong Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Artilis Group tutol sa paggamit ng EDSA para ipagtanggol ang isang opisyal na sangkot sa pandarambong. Ang ulat naman dyan ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mariing tinutulan ng Akbayan Party List ang paggamit sa EDSA para sa pagtitipon na naglalayong suportahan si Senator Rodante Marcoleta na nakatakdang humarap sa kasong plunder o pandarambong. Ayon sa partido, bagamat kinikilala nila ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at malayang pamamahayag, ang paggamit sa EDSA ay isang sagradong lugar at hindi lugar para ipaglaban ang pandarambong at impunity. Binatikos din ang grupo ang pagsuporta nila Vice President Sara Duterte at dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pagkilos para kay Marcoleta para sa kanilang pansariling interes. Dahil dito na nawagan ang akbayan sa sambayan ng Pilipino na itakwil ang maling naratibo na ipinapakalat ng kampo ni Marcoleta at ipagtanggol ang tunay na diwa ng EDSA. Kasabay nito, hinamon ng akbayan ng gobyerno na manatiling matatag sa paghahain ng kaso laban sa senador. Hiniling din ng partido ang mabilis na pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng sangkot sa kontrobersya ng flood control corruption scandal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas inklusibo at patas na lipunan, isinusulong ng Council for the Welfare of Children at ng Department of Social Welfare and Development. Apo naman sa Radyo Magazine, tungulat ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC

0: ito po yung pinakamagandang ano po nila, mga sandata, para po nang sa ganun maprotekta ng kanilang mga karapatan. Ginagawa po namin yan sa pakikipag-ugnayan po sa local government units, sa mga eskwelahan, and napaka-strategic po ng pagkakagawa ng special committee on LGBT.
1: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pinalawigo ng South Korea hanggang sa katapusan ng taong ito ang Visa Fee Waiver Program. Araw sa mga grupong turista mula naman sa 6 na bansa, kasama po dyan ang Pilipinas. Bukod sa Pilipinas, akop din po ng programa mga turista mula po naman sa China, Cambodia, India, Indonesia at Vietnam. Alin po ng programa, hindi nasisingilin ng Visa Issuance Fee ang mga kwalipikadong group tourists. Ayon sa Ministry of Justice ng South Korea, ipinatupad ang programa kasunod po ng National Tourism Strategy Meeting ng Pebrero, ilang bahagi ng pagsisikap na mapasigla ang foreign group tourism. Naasahan ang pamahalaan ng South Korea na makatutulong ang pagkabalawin ng programa sa muling pagkabalakas po ng tourism industry at pagbangon ng mga lokal na ekonomiya. At ay sa datos ng ministry, asa 790,000 na dayuhang turista pumasok sa South Korea gamit ang group visas noong 2025 at 39% na mas mataas para po doon sa nakalipas na taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Andala, Iran, hangging maipagpulong sa mga envoy po naman ng United States, asa sa pangmatagal ang kasunduan, talong nanganganib. Tao sa Radyo Pilipinas World Service, naman ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tumanggi ang Iran na makipagpulong sa mga kinatawan ng Estados Unidos na lalong nagpalabo sa posibilidad ng panibagong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay, walang umanong nakatakdang direktang pagpupulong sa pagitan ng Tehran at sa mga matataas na opisyal ng Washington na dumating sa Doha, Qatar. Anya, sa ngayon, tanging mga pag-uusap sa pamamagitan ng mga tagapamagitan ang isa sa gawa. Giniit naman ng Estados Unidos na bukas pa rin nito sa usapan kung handang makipag-ugnayan ang Iran. Gayunman sinabi ng Tehran na kinakailangan munang malinaw na maipatupad ang mga kasunduang tigil putukan bago talakayin ng mas mahalagang usapin. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga bansang namamagitan na maipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglalaan ng tensyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Balitang sports, at stakeholders panel, reportadong ulat po naman ng CIDG patungkol sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kinasasangkutan ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Tali mula po naman sa DZSR Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
5: Nagbayag ng suporta ang Sports Stakeholders Panel sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang ulat at patuloy na pag-imbestiga sa naganap na drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adidi. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinanawagan ng panel ang pagkakaroon ng mga reforma sa pagpapalakas ng ating mga atleta sa ligtas na pamamaraan at pagkakaroon ng ethical at professional practice sa coaching and team management. Sa panig naman ng Philippine Sports Commission, maglulungsad sila ng Coach Developer Academy na siyang maghahanda at magtuturo sa mga coaches ng tamang pamamaraan ng pag-develop sa mga atleta. Ang Sports Stakeholders Panel ay kinabibilangan ng Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of Education, National Youth Commission, UAAP at Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 32 minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi, Radyo Pilipinas News Nationwide, pang Webers na edisyon. Balik po kami ho, unang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #

0: Nanatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
2: Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto lang makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, balik po tayo sa ating kalamang bahagi.

0: Radyo Pilipinas Report.
1: Ipinasakapay na sa 49 na barangay ng lungsod ng Tuguegarao ang kanilang tig 200,000 pesos. Ang pondong ibinaba mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang presidential assistance to barangays. Sa nasabing pondo, ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa limang scholars na pawang graduating college students na makakatanggap ng tig 20,000 pesos. Habang ang nalalabing 100,000 pesos ay para sa priority projects ng barangay. Ay kaibigan ng mga barangay President Restituto Ramirez, malaking tulong karagdagang pondo para sa barangay mula sa presidente. Anya, nagpapasalamat ito sa sampu ng kanyang mga kasamang kapitan sa Tuguegarao sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil nakita nito ang pangangailangan ng mga barangay. Malaking tulong anya sa ikaos sa pamilya na may pangtusto sa pag-aaral ng kanilang anak ang 20,000 pesos na scholarship grant mula sa Pangulo. Para naman sa nalalabing 100,000 pesos ay ipapangbili at pagpapagawa ng solar street lights. Samantala, napaalala naman si Mayor Myla Tingke sa mga punong barangay na sundin ang program of works na nakasaad sa kasunduan upang maiwasan ang aberya sa pagbababa ng pondo mula national government tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Dove Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Kalinga Provincial Government inasa may kinabang po naman sa ilalim ng Project Activate Reboot ng DICT. Ang detalye, nandiyan po naman si Sterial Loke ng Radyo Pilipinas, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Inaasahang makakatanggap ang Kalinga Provincial Government ng 25 laptop at desktop computer units makarang mapili itong benepisyaryo ng Local Digital Empowerment Program sa ilalim ng Project Activate at Project Reboot ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Provincial Head Mona Lisa Vizcarra na DICT Kalinga, ang Project Activate at Project Reboot ay national initiatives na layong palawakin ang digital skills, lumikha ng trabaho at palakasin ang pagkikisa ng lokal na pamahalaan sa digital economy. Sa ilalim ng inisyatibong ito, target ng DICT na makalikha ng digital at digitally enabled jobs sa taong 2028. Tutukuyin ang mga individual na kaisa sa programa upang pagkaluban ng demand-driven skills training kaakibat ng pagkukonekta sa kanila sa employment, freelancing at project-based digital work opportunities. Kasama sa mga sakop ng skills training, ang cybersecurity, business development, product branding, online selling, digital

0: Marketing at iba pa na inaasang makakatulong sa kanila na maka-access sa mga oportunidad sa digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Amri consultation sa manukalang wage hike dyan po naman sa Calabarzon sa gawa ng RTWPB4A. Detalye, nandiyan po naman si Mara Grisula, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Magsasagawa ng serye ng public consultation ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB4A kaugnay ng panukalang pagtataas ng minimum na sahod sa Calabarzon para sa formal sector at domestic workers. Ayon sa anunsyo ng tanggapan, unang isasagawa ang konsultasyon sa July 9 sa Bacoor City, Cavite, kasunod ang Rizal sa July 16 at Quezon sa July 23. Layunin ng mga konsultasyon na makuha ang pananaw, mga mungkahi at rekomendasyon ng mga manggagawa, employer labor groups, business establishments, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholder bago magpasya sa posibleng wage adjustment sa rehiyon. Batay sa pinakahuling wage order na inilabas ng RTWPB, ang kasalukuyang minimum wage sa Calabarzon ay nasa pagitan ng 508 pesos hanggang 600 pesos kada araw, depende sa uri ng establisimiento at bilang ng mga manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grisula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lumbod siyang na minuto na makalipas sa ikanim po naman ng umaga. Magbabalik po tayo sa ating pagbabalik. Ang tabay lang, tutok lang. Mga balita manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Trending issue. News na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
9: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
9: Radyo Magazine,
1: Servicio Publico,
9: the AM and FM collab,
1: sa Capital 104.3 FM,
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abot-abot dalawang minuto na makalipas sa ikanin po naman ang umaga. Balik tayo sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balitang galing po naman sa lalawigan. Ako tayo ng Iloilo. Ang paano po naman sa creative industry binuksan sa Bacolod City. Detalye dyan si JP Herpas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Formal nang binuksan ng lokal na pamahalaan ng Bacolod City ang G-Hive, isang hub para sa creative industry na itinuturing magiging bagong sentro ng mga lokal na graphic artists, designers, developers at mga maliliit na negosyante sa Bacolod City. Ang hub ay may mga pasilidad tulad ng foundry para sa mga multimedia artists, studio para sa mga filmmaker, academy para sa pagsasanay ng mga MSME at gallery para sa pagtatanghal ng mga lokal na produkto at artwork. Layunin ng hub na maiugnay ang lokal na talento sa teknolohiya at mahanda ang mga ito sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Mayor Greg Asataya sa lahat ng tumulong upang mabigyang katuparan ang pangarap na makapagbigay ng suporta at infrastruktura sa creative sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, earthquake hazards at risk symposium ginagawa po dyan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Idetalyo naman dyan si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas. So good.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang Earthquake Hazards at Risk Symposium upang higit na mapalakas ang kahandaan ng lokal na pamahalaan at mga komunidad laban sa banta ng lindol. Dinaluhan ng naturang symposium ng opisyal ng bayan kasama ang mga department head, mga chairperson ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, mga barangay nutrition scholar at child development workers mula sa 30 barangay. Pinagunahan ang kaganapan ng tauhan ng DUSA FIVOX kung saan ibinahagi ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga panganib na dulot ng lindol, kabilang ang tamang paghahanda at mahakbang upang maiwasan ang malaking pinsala sa panahon ng kalamidad. Samantala, binahagi naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na bahagi

0: finding roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11 minutos lamang, alas 7 na po ng umaga, si Papang Balita, dako tayo sa Mindanao. Elfida, nagkalupo ng 30 makabagong makina naman sa pagproseso ng abaka sa mga samahan dyan na magsaka dyan po naman sa Surigao del Sur. Detalye ng balita, nandiyan po naman si Angel Labo sa Radyo Pilipinas Tandang.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng Modified Abaca Spindle Stripping Machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinaunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga Municipal Agriculture Office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Samantala, COMELEC at DepEd Agusan del Norte, pumirma ang kasunduan para sa bumoto ayon sa tama. Tama ka. Oglam! Alamin natin ang mga detalye kay Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
10: Matapos ang matagumpay na pilot implementation ng Commission on Elections o COMELEC Agusan del Norte sa bumuto ayon sa tama o bata program, mas palalawakin pa ang pagpapatupad dito sa lahat ng senior high schools sa Butuan City, Tabadbaran City at probinsya ng Agusan del Norte. Binigyang diin ni Provincial Election Supervisor Attorney April Joy Balano, layo ng programang iangat ang kaalaman ng mga first-time voters sa kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ayon sa integridad at kakayahang magsilbi sa taong bayan at hindi sa kung gaano kapopular ang isang kandidato. Ninais din itong iwakti ang nakagawian ng pagbili ng boto, isang isyo na matagal nang nagpapasama sa integridad ng halalan sa bansa. Pinapahalagahan sa BATA program na ibalik ang tiwala ng mga kabataang botante sa sistema ng halalan at masugpo ang ganitong maling gawain.
11: We aim to achieve that the bata will have, or the students of bata will have deeper understanding as to how democracy works, as to their rights and responsibilities as voters, as to how to vote wisely, how essential it is to vote in accordance with competence based on integrity and genuine commitment to service of our country.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Samantala, mga mangisda at magsasaka, nakinabang po naman sa Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ng lokal na pamalampunan ng Zamboanga. Ay detalye dyan si Blase Boyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
7: Report.
12: Nakinabang ang daan-daang magsasaka, mangingisda at mga residente mula sa malalayong komunidad sa isinagawang Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan sa Barangay Vitali, Zamboanga City. Layunin ng caravan na mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad ng mga magsasaka at mangingisda, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Namahagi ang Office of the City Agriculturist ng Vegetable Seedlings, punla ng mga punong namumunga at mga information material sa pinakabagong pagsasaka upang makatulong sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain. Nagbigay naman ng libreng serbisyong veterinaryo ang Office of the City Veterinarian sa 30 may-ari ng mga alagang hayop at livestock, habang nagsagawa ang City Health Office ng libreng konsultasyong medikal para sa 30 residente. Nagbigay rin ang Office of the City Environment and Natural Resources ng iba't ibang punla sa 100 benepisyaryo upang isulong ang reforestation at backyard gardening. Sa pamamagitan ng aktibidad, higit pang mapapalakas ang kaunlaran sa mga komunidad, food security at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At muli po sa inyo ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide pang Huwebes na edisyon. Alam pa rin po natin mga kapatid na himpilan, Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao. Alam pa rin po naman ni Alan Alyanike. Kung naman ninyong nakasama pa rin, Hero Ilustrero Brigado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, bayang sinilangan.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya...

0: New Look Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pamilya, ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers kung makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. At ang alam po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama sa atin pong palatuntunan ngayong umagang ito, Alcor Puz. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga dito lamang sa ating pong palatuntunang boses. Bilang panguna po sa ating mga balitaan, tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa, ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA People Power Monument, mapayapang nagtapos. Ayon yan sa QCPD. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Papayapa at maayos na nagtapos ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. Ayon yan sa ulat ng Quezon City Police District. Ayon sa QCPD, hindi tulad na naging sitwasyon ng unang araw ng pagtitipon, wala na itong naitalang anumang insidente kahapon. Naging epektibo rin umano ang pagkapatupad ng seguridad sa lugar sa tulong na rin augmentation at mga tauhan mula sa PNP, NCRPO, QC Local Government pang partner agencies. Pinuri naman ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang dedikasyon at profesionalismo ng mga pulis at iba pang personnel na itinalaga sa dalawang araw na seguridad ng aktibidad. Samantala, kaninang alas 6 naman ng umaga ay balik normal na ang sitwasyon at maluwag na muli ang daloy ng mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA Northbound at EDSA White Plains. Bandang 4:44 AM nang tuluyang buksan ang lahat ng lanes dito sa EDSA Northbound, habang bandang alas 6 naman ang southbound. Nalinis na rin at nahakot yung mga naiwang kalat at pati yung mga ginamit na portless dito sa pagtitipon. Sa mga oras na ito, Al, ay may mga tauhan pa rin naman ang Quezon City Police District na nakikita nating nagbabantay at nagmo-monitor dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Patuloy po ang ating himpilang Radyo Pilipinas sa pamamagitan po ng ating pong palatuntunang boses. Patuloy po tayong tatanggap ng mga balita at ng mga update kaugnay ng binabantayan nating Iglesia ni Cristo Rally. Tayo nga sa ulat ng ating kasamang si Marian Bastasa, mapayapa pong nagtapos ang Iglesia ni Cristo Rally dyan po sa may bahagi ng EDSA People Power Monument. Ilipat ang mga protesters mula po sa Iglesia ni Cristo sa Maynila, sa Liwasang Bonifacio. Saan ipagpapatuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally sa nasabing lugar. Ilang mga pagkakataon, mga kababayan, sa pagpapatuloy ng atin pong palatuntunan, makikibalita tayong muli sa NCRPO, sa kanilang tagapagsalita, Police Major Hazel Asilo, kaugnay naman ng kanilang assessment sa naging nangyaring INC rally dito po sa may bahagi ng EDSA People Power Monument kahapon. Alamin na rin natin, mga kababayan, ang kanilang ginagawang mga pagsasaayos. Kaugnay po ng security deployment, pagpapanatili ng peace and order dito naman sa Manila, kung saan lilipat ang mga miyembro ng Iglesia.
5: Ilang beses

Pinakatampok ngayong umaga sa atin pong palatuntunan, makikibalita naman tayo sa atin pong bagong itinalaga na House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor, former Congressman Robert Ace Barbers. Alamin natin at makikibalita tayo sa preparasyon ng House Panel Prosecution o House Prosecution Panel sa nalalapit pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagnay naman ng post-assessment rally ng Iglesia ni Cristo, makakausap po natin ngayong umaga. Joining us via phone patch, makakausap natin Police Major Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po. Police Major Asilo, ma'am? Pabalikan natin ang linya ni Police Major Hazel Asilo. Mula po yan sa NCRPO. Ayon nga, no, sa ulat pa rin ni Ms. Marian Bastasa, maluwag na po ang daloy ng trapiko dyan sa may bahagi ng EDSA. Bang patuloy naman ang paglipat, ano po, ng mga protesters mula po dyan sa EDSA People Power Monument na lilipat sa Liwasang Bonifacio. Actually, nagkaroon ng pahayag si Manila Mayor Isko Moreno tugnay ng napipintong paglipat ng mga protesters dyan sa Maynila. Saan inaasahan natin ng malaki na bilang ng mga tao na magpupunta sa naturang lugar. Paalala na rin natin sa ating mga kababayan doon po sa mga maharangan dahil po sa pagtitipon na iyan. Sundin po natin kung ano yung ipinatutupad ng MMDA, kung ano po yung ipinatutupad ng lokal na pamahalaan na mga rerouting o yung mga paglilipat ng mga daan upang hindi po kayo maabala. Balikan natin ang linya ni Police Major Hazel Asilo mula po sa National Capital Region Police Office. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga.

0: Police Major? Diyan ang hirapan tayong establish yung linya ni Police Major Hazel Asilo. Oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Tam na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, makakapanayan po natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo mula sa NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga.
4: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Opo. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ano po ang post-assessment ng NCRPO kaugnay po ng INC rally kahapon, kung saan ang INC nga ay finally nakapag-secure na ng kanilang permit. Sa inyo pong pagtataya, ma'am, kamusta po ang naging rally and ang kabuuang peace and order?
4: So far po, consider generally peaceful naman po yung naging rally po ng INC sa White Plains People Power Monument. Wala naman po tayong naitalang major untoward incident. At sa tulong po ng ating other partner agencies, ganun din po ng local government of Quezon City at ng MMDA, naging maayos po yung kanilang naging programa dyan sa area ng PPM.
0: Hmm. At nakatakda pong lumipat naman ang Iglesia ni Cristo mula dito sa EDSA People Power Monument. Lilipat sila sa Maynila. Ano po ang mga paghahandang ginagawa ng NCRPO? Gaano po karami ang kapulisan na i-deploy natin upang paghandaan ang paglipat no ng INC rally sa naturang lugar?
4: Sa ngayon po, meron na po tayo deployed personnel sa area po ng Liwasang Bonifacio. Sa nasa 200 pa lamang naman po yung ating dineploy dyan. Meron po tayong nasa, na-monitor po na nasa 400 po na mga participants or mga rallyista na nandyan. At inaalam pa po natin kung ito po ba ay mula sa grupo po ng INC or ito po yung dating grupo na nandyan pa nung nakaraang araw pa. So lahat po yan ay minomonitor natin. Nakaantabay naman po palagi ang Manila Police District at ang Manila LGU naman po ay activate na ng kanilang Disaster Risk Reduction Management Office para po matugunan po kung ano man po ang mga assistance na kinakailangan. Lalo pa nga po at yung grupo ng INC ay kahapon ay nagsimulang lumipat na ng Liwasang Bonifacio.
0: Opo, may estimate po ba tayo gaano karami ang inaasahan natin na darating dyan sa Liwasang Bonifacio sa pagpapatuloy po ng Iglesia ni Cristo Rally?
4: Sa ngayon po, wala pa po tayong masasabing bilang kung ilan po yung INC members na nakatakdang pumunta ng Liwasang Bonifacio. Pero sabi ko nga po kanina, nasa 400 pa lang po yung nandito ngayon sa area. At tinataya po natin na yung, kung yung dami na nanggaling po ng PPM ang siyang pupunta dito sa Liwasang Bonifacio, ay kailangan po na iba yung paghanda at syempre yung pangunawa po ng mga taga-Maynila, yung mga dadaan doon dahil talaga pong magkukos po ito ng matinding abala sa traffic.
0: Opo. At kaugnay po niyan, ma'am, gaano po karami ang huling pagtataya naman natin nung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naroon pa rin sa EDSA People Power Monument? Gaano po karami as of now?
4: Sa ngayon po, wala na po tayong mga namomonitor, wala na po tayong nakita ng mga miyembro po ng INC na nandun po ngayon sa area ng People Power Monument.
0: Mm. At nakipag-ugnayan na po ba tayo sa MMDA? Of course, gaya nga po nung sinabi nyo kanina, no, maaabala yung ilang Manilenyo sa pagkilos dyan ng Iglesia ni Cristo dahil talagang dahil sa bilang nila, no, napakarami. May coordination na ba tayo with the MMDA for traffic rerouting para dun sa mga dadaan, ano, dun sa naturang lugar?
4: Yes po, meron na pong koordinasyon. Sa katunayan po, naglabas na rin po naman ng traffic plan ang Manila Police para po dun sa mga commuters natin, sa mga motorista na maaabala po, lalo na po at yung posibleng pagdagsa po ng napakaraming miyembro ng INC dito sa Liwasang Bonifacio. Maari po nating i-check yung announcement po sa page po ng Manila PIO at ganun din po naman sa MMDA para po sa mga daan na maari nilang daanan, yung mga alternate routes po natin para hindi po sila maabala o hindi po sila malito sa kanilang mga lakad, lalo pa po at dadaan sila ng area na Liwasang Bonifacio.
0: Opo. At doon sa dalawang daan po na nabanggit natin, currently deployed dyan sa Liwasang Bonifacio, gaano pa po karami ang idadagdag natin? Will this number only form part from the National Capital Region Police Office o ito po ay may mga kasama pang ibang mga police from different police offices sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila?
4: Sa ngayon po, naka-augment naman na po sa atin ang Region 3 at Region 4A. So ang ginagawa na lamang po natin ngayon is yung pagsasaayos ng deployment natin kung saan po natin mas kailangan ilagay yung strategic na deployment ng ating mga personnel. Inaayos po natin ngayon kung based na rin po doon sa magiging pag-uusap natin with Manila LGU ng MMDA, ganun din po ng Iglesia ni Cristo, para po malaman natin kung ilan po yung expected natin na participants na pupunta po ngayon, kung sila po ba ay magkakaroon ng programa. Lahat po yan ay pinaplan siya pa sa hanggang sayang ngayon, dahil kagabi po ang nakapag-coordinate pa lang po, nakapag-gandak pa lang po ng coordination meeting at ang Manila Police District. So sa ngayon po pinaplan siya natin ang mga karagdagang deployment na gagawin natin, kung ilan po ang ilalagay natin na police personnel at kung saan-saan mga lugar po sila ilalagay dyan sa metro, sa lungsod ng Maynila.
0: Apo. At nakipag-ugnayan po ba sa inyo at this point in time ang liderato naman ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng rally niyan?

0: department po ay hindi na kinakailangan. Ngunit kailangan pa rin po syempre yung ating pakikipag-coordinate sa kanila para matiyak po natin yung magiging preparation at lalo na po yung bilang na ine-expect po natin mula sa kanila at kung hanggang kailan yung kanilang magiging programa.
1: Sipo. At ang panghuli po ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po no, yung ating mga Manilenyo na nako, maaari pong maabala dahil po sa malaking bilang ng pagtitipon dyan. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Sa ating pong mga kababayan, sa mga commuters at mga motorista na mapapadaan po ng Liwasang Bonifacio, muli po, ngayon pa lang po humihingi na po kami ng inyong mahabang pasensya para po sa maaaring maganap na abala po sa traffic dyan sa may area ng Maynila. Kung maaari po na tayo ay humanap ng alternate routes para hindi po tayo maabala, gawin po natin. Or kung maaari po, umalis tayo ng mas maaga dun sa itinakda para po hindi po tayo maabala dyan sa area na yan dahil magkakaroon po ng mga pagtitipon. At isa na po dyan ay yung maaari po kayong matraffic or hindi po kayo talaga makatuloy sa mga daraanan ninyo sa palibot po ng Liwasang Bonifacio. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa at ang inyong mahabang pasensya. At sa mga tutungo po, sa mga magtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio, muli po pinapakiusap po namin ang inyong kikipagtulungan sa mga otoridad, ang inyong maging kalmado po tayo at sana po ay kagaya ng ginawa sa EDSA na nagkaroon po tayo ng maayos na koordinasyon. Yun din po sana ang mangyari dito sa Maynila para po maging maayos at mapayapa po ang inyong magiging mga programa.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Police Major Hazel Asilo, ma'am.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa NCRPO.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad.

0: Lidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: 4.3 Collab. Collab. For loop service. Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Maga 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Boses. Kasama si Alan Alanige.
4: Noong pong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Labor and Employment sa atin pong National Capital Region Director, Director Sara Mirasol. Director Mirasol, ma, magandang umaga po.
5: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagapakinig.
4: Opo, I think congratulations are also in order dahil po sa napakagandang balita po nito sa ating mga kababayan, 85 pesos po na dagdag sahod para sa ating mga minimum wage earners sa National Capital Region. May we know po kung ilang manggagawang Pilipino ang nakatakdang makinabang dito at maaari rin po ba ninyong ipaliwanag kung kailan po ito maipatutupad?
5: Okay, salamat po, sir. Ang magbe-benefisyo po dito sa ating pagtaas ng minimum wage ay around 1.1 million. Hindi lang po itong 1.1 million ng kasalukuyang minimum wage earners, pati po yung apektado kasi po magkakaroon po ng wage distortion, meron po tayong magbe-benefit ng around 1.9 million. So around 3 million po ang magbe-benefit dito sa ating increase sa minimum wage.
4: Opo. Director Mirasol, ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol sa wage distortion. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin itong wage distortion?
5: Ang wage distortion po, yung dalawang may wage levels, nawawala na po yung distinction or difference. Kaya po yung minimum wage saka yung next level ng wage ay konti na lang po o nawawala po yung difference. Kaya kailangan din po, pati yung mga, yung next level ng wage ay kailangan din pong i-adjust. At tutulungan po natin ang mga kumpanya, mga negosyo sa para ma-address po itong mga wage distortion.
4: Opo. At ito po palang dagdag yung sa aumento sa sahod, gagawin in two tranches. Kailan po mangyayari yung first tranche? Kailan po mangyayari yung second tranche?
5: Opo, no? Nakita din po namin yung kahalagahan kasi meron pa rin tayong Middle East situation. Kaya po namin na nag-decide po ang board na gawing two tranches. Ang una po, ang effectivity po ng ating minimum wage, ang increase ay sa July 19, one day after the anniversary po ng kasalukuyang wage order. At yung pangalawa po, after 6 months upon the effectivity of the new wage order, sa July 2027 po, mag-increase po ulit tayo ng 25. So ngayong unang tranche ay 60 pesos at ang pangalawang tranche ay 25, kaya po naging 85 pesos.
4: Opo. Director Mirasol, ma'am, ito pong usapan na ito ay this is beneficial of course to our employees. Pero isa pong hamon pagkatapos na itong wage increase na ito ay ang usapin naman sa pagsunod doon sa ating mga employers para po doon sa bagong wage order. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment, NCR, upang matiyak na masusunod po itong itinakdang bagong minimum wage?
5: Alam ko po na sa ating mga negosyo, mga ating mga negosyante, sa kanila po ay malaking amount po ito. Kaya po, paiigtingin natin ang compliance through labor inspection. Titingnan natin ang compliance ng ating mga negosyante. Pero po, para din po matulungan ang mga negosyo, titingnan din natin yung paano natin may mga programa po ang DOLE para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Meron po tayong yung enhancement ng livelihood at meron po tayong adjustment measures program. Aside from that, meron po tayong exemptions naman sa ating mga MSMEs. Kaya nga po, paiigtingin din natin, tutulungan natin through awareness campaign din para sa mga maliliit na negosyo na pwede po silang ma-exempt. Ang exemption po ay yung mga retail or service establishments employing 9 workers or less and yung mga affected by calamity. So, pwede po sila mag-apply at wage board para po ma-exempt. Yung exemption naman po ay yung current minimum wage lamang po ang ipatutupad. Continuous po yan hanggang sa effectivity ng bagong wage order or yung mga negosyo na less than 3 million or at least 3 million, pwede po sila mag-avail ng BMBE

0: Mag-a-apply po sila, hindi po automatic, ano? Magka-qualify lang po sila, mag-qualify po sila sa exemption ng new minimum wage order kung mag-a-apply po sila sa atin, sa wage board ng exemption po.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, on another matter, bukod po sa aumento sa sahod, ano pa po ang pangmatagalang plano ng Department of Labor and Employment, NCR, upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino?
0: Kami po ay patuloy na tumutulong sa pagnenegosyo at sa ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito through sa pagtataas ng minimum wage. Marami pong programa ang Department of Labor and Employment para po matulungan ang ating mga kababayan both sa negosyo, pagnenegosyo at ating mga manggagawa. Patuloy po ang pagtulong sa kanila po.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig, especially ano po yung ating mga manggagawa, I'm sure this is a very good news for them at pati na rin po no, sa ating mga employers na dapat tumalima sa panibago pong wage order na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Opo, sa July 19, 2026, magkakaroon na magiging effective na po ang ating bagong new minimum wage order na sa pagtataas ng 60 pesos on July 19 and 25 pesos sa January 20, 2027 o total amount of 85 pesos para sa ating mga manggagawa. Tingnan po natin kung ating mga employers ay magtataas ng kanilang ng inyong mga sahod at kung hindi man ay kayo po ay dumulog makipag-ugnayan sa ating kagawaran para ma-assist po namin kayo. And sa ating mga negosyante, mga employers po, pakiusap na mag-comply po tayo sa bagong minimum wage order. Kami po ay magsasagawa ng orientation para po sa lahat ng mga employers, for the mga workers, at atin din sa ating mga magkakaroon din kami ng

0: paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kayahan naman kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Hi! I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapare si Antonellas mo? Ang dungis mo.
8: Ma, tama na.
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: Ono, game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
16: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, ilang araw po magpormal nang magsisimula ang impeachment trial laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong bansa. Malapit na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Natin at pakibalita tayo mula sa House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po.
17: Hello, magandang umaga Al, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
16: Po. At it's nice to hear from you again, Kong Ace. Una po sa lahat, ilang araw ang nalalabi bago po ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kamusta po ang kahandaan ng House Prosecution Panel upang litisin ang Vice Presidente?
17: Well, magandang tanong 'yan ano, Al, no? At para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating prosecution panel ay preparado na sa gagawing paglilitis ngayon dito sa ating Senado, no? At dahil dito, matagal na pong naghahanda, no, ng kanilang mga preparasyon para paglatag ng ebidensya. Napakahalagang punto kasi dito, Al, no, na mailatag ang ebidensya at makita at madinig ito ng ating mga kababayan. So on that aspect, masasabi ko na preparado ang ating prosecution panel.
16: Opo. At Kong Ace, ang Vice Presidente Sara Duterte ang magiging kauna-unahang Vice President na haharap sa isang impeachment trial. Ano po ang palagay ng House Prosecution Panel kung ang Vice Presidente ay hindi a-attend dun sa kanyang impeachment trial?
17: Well, meron pong

0: sana umatend ang ating vice presidente nang sa ganun ay personal niyang masagot yung mga allegasyon no na pinasisinungalingan nila no. Mahirap kasi na nagsasalita ay mas magandang ika nga eh manggaling ito direct from the horse's mouth no, but of course karapatan din po ng ating vice presidente na siya ay i-represent ng kanyang mga abogado. But para po sa kalaman ng publiko, eh, mas magandang para sa atin, no? Mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot. Kung itong mga allegasyon na ito ay talagang walang basihan at walang ebidensyang magpapatunay dito sa mga allegasyon na ito.
1: Opo. Kung is, I was going over doon sa pre-trial brief na nakita natin dito sa nagyaring pre-trial conference ano po, sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Isa po sa mga nakita ko at naging palaisipan din sa ating mga kababayan, dalawa sa witness na ipepresent ng House Prosecution Panel is si Mary Grace Piatos at si Ramil Madriaga. Una po, si Mary Grace Piatos.

0: Gandang analysis yan, Al, no? Pero alam mo, yung strategiyang yan, these are considered to be the legal strategy, no? Whether totoong tao o hindi, doon na po natin makikita at malalaman yan, malalaman ng ating mga kababayan sa panahon mismo ng trial o dito sa punto kung saan siya ipipresenta na ng ating prosecution panel. Pero para sa kalaman din ng ating mga kababayan, Al, no? The reason nga isinama natin ito si Mary Grace Piatos dito o sinama ng prosecution panel si Mary Grace Piatos dito nang sa ganun eh mapasinungalingan o mapatunayan kung ito ba ay totoong tao o hindi, no? Napakahalaga kasi ng role kung susumahin natin napakahalaga ng role ni Mary Grace Piatos dahil isa siya sa mga nakatanggap nung sinasabing confidential funds.
1: Opo.
0: So I guess ang pinaka punto rito na pinresenta siya bilang isang witness nang sa ganun maiproduce, no, ng depensa na mali, no, ang sinasabi ng prosecution dahil itong si Mary Grace Piatos na ito ay isang totoong tao na nakatanggap ng confidential fund.
1: Okay.
0: And I will not delve into the details of and the reason kung bakit isa siya sa mga pinisinta dito sa artikulong ito dahil most of the witnesses ipipresentang mabuti yan ng ating prosecution panel as part of their legal strategy.
1: Opo. At antabayanan na lang po natin ano, kung ano magiging pangyayari during the trial proper. But isa pa po sa pangalawa no, na nakita natin na witness na ipoproduce ng House Prosecution Panel is si Ramil Madriaga, yung self-professed na bagger ni Vice President Sara Duterte. Kaya lang po, meron po siyang naging history, at ito po'y palaisipan din sa ating mga kababayan, na kinokontradict niya yung mga naunang statements na ipinahayag niya. Ibig sabihin po ba nito na ang House Prosecution Panel ay may kakayanan o may paraan para ma-verify yung kanyang mga allegasyon owing to the fact na minsan ina-contradict niya na rin yung kanyang mga naunang statements?
0: Alam mo, itong affidavit na isinubmit ni Ramil Madriaga doon sa pagdinig sa committee, sa clarification hearing, no, doon sa Committee on Justice, remains the same, no. Kung merong man mga conflicting information na kanyang ipinahayag doon sa hearing mismo, dito natin makikita, no, pagdating ng trial mismo, dahil ito ay ipipresenta, no, bilang isang

0: mabigat na testimonya at witness doon sa artikulo na kung saan nagsasabing may mga anomalyang nangyari dito sa paggamit ng confidential fund. Yung punto kasi na kung bakit may mga inconsistencies o conflict na gaya natin na nakikita natin, siguro dito nating makikita pagdating ng trial mismo where he will be presented and will be cross-examined and examined by the prosecutors and the defense. Doon natin makikita kung ano nga ba ang katotohanan doon sa mga sinasabi niya. So, yung other details all will become discussions of demerits nung kanyang affidavit. Kaya siguro I will not delve on that. Let the legal spokesperson do the same.
1: Mm-hmm. Opo, at hindi muna natin pangungunahan either parties at tabayanan na lang po ng ating mga kababayan how this will turn out. Pero at this point in time, Kong Ace, gaano po ka-confident ang House Prosecution Panel na ang ating pong Vice Presidente will be charged accordingly?
0: Well, medyo sa pagsusuri ng Committee on Justice at sa pagboto ng 257 na membro ng mababang kapulungan, merong mataas na probability na may pagkakasala ang ating Vice Presidente at na-commit niya itong sinasabing impeachable offense. Nakita natin na ang inilatag ng prosecution panel mula sa Committee on Justice Clarificatory Hearings ay 4 na artikulo. At lahat po yan ay sinusuportahan ng mabibigat na ebidensya at mga witnesses na ipipresinta habang dito sa panahon ng paglilitis o panahon ng trial. So I guess tingnan natin mabuti, kaya nga hikayatin natin ang ating mga kababayan na tayo po ay manood, tayo po ay mag-participate sa kanilang sariling opinion. Sila po ang makakapaghusga kung ano nga ba ang katotohanan. Ang what is important sa panig ng ating prosecution ay maipakita ang ebidensya, mailatag po ito nang sa ganun ay ma-appreciate at makita ng mga senator judges at lalong-lalo na makita at madinig ng ating mga kababayan.
1: Opo, at Kong Ace, speaking of senator judges, hihingin ko lamang po ang pahayag dito ng House Prosecution Panel. Kayo po ba ay nababahala dahil sa mga sunod-sunod na kaso na laban sa ating mga senator judges, sa limang upo as senator judges, at itong mga senator kasi natin, parang paubos na ng paubos. Ano po bang masasabi rito ng House Prosecution Panel?
0: Yung ako personally I have not discussed this with the panel as we speak. Ang masasabi ko lang, yung mga kasong yan ay walang kinalaman dito sa usapin ng impeachment trial ng ating Vice Presidente. So yung mga kasong yan na kanilang kakaharapin o hinaharap, parte ho yan ng sinasabi nating due process at parte rin ho yan ng sinasabi nating pagtupad o paglabag sa ating mga batas. So again, I'd like to emphasize itong mga kasong kinakaharap ng mga miyembro ng Senado ay para sa akin personally, na opinion ko, ay walang kinalaman dito sa usapin ng impeachment.
1: Opo. Kong Ace, ato po bang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, whether she will be convicted or she will be acquitted? Ito ba'y nakikita natin na paraan, the whole process itself, upang muling mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon?
0: That is correct, Al. Importanteng makita ng taong bayan na there is still due process and respect for our laws at importante na naiintindihan nila yung proseso ng accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas, no? Ito ay hindi para, hindi ho personality ang pinag-uusapan nitong prosesong ito. Ang pinag-uusapan po dito whether tayo po ba'y, ang ating pang po bang mga lingkod bayan, ang ating po bang gobyerno ay sumusunod sa layunin at alituntunin ng ating saligang batas. So, ito yung sinasabi natin na the impeachment process is an accountability mechanism na kung saan kung meron mang pagkakasala o paglabag sa batas ang ating mga powerful na mga personalidad sa ating gobyerno ay pwedeng managot kung mapatunayan na sila ay may pagkakasala o may paglabag. Ito rin ang pagkakataon na ipakita sa ating mga kababayan na itong mga provision ng ating saligang batas ay dapat sinusunod ng ating mga taong gobyerno. Itong pagkakataon ng masalimuot na impeachment process ay pagkakataon na kung saan ay binibigyan ng due process ang akusado na makapagbigay din ng kanyang depensa doon sa mga allegation na ipinapataw sa kanya. So, this is all about rule of law, this is all about due process, and respect for our institutions.
1: Mm-hmm. Opo, Kong Ace, very well said. Ano po, at I think hindi lamang po tayo, kundi ang ating mga kababayan should hold our public officials to a much higher standard. Kong Ace,
0: that is correct.
1: Opo, mm-hmm. Ang House Prosecutor... to bar her from holding another public office, kahit po yan eh, elected office or appointed, o ito po ba ay nakapaloob na dun sa inyong impeachment complaint?
0: Well, ang penal provision ng isang impeached or convicted impeachable officer ay perpetual disqualification from holding public office at syempre yung pagkakatanggal, no, sa kanyang pwesto. Yung proseso ng pagpa-file ng criminal cases will come after the impeachment process, no? Kung ito ay itutuloy ng ating gobyerno at magkaroon ng the same conviction, kung sakasakaling ma-convict, eh yun pong dalawang penalty na yun, yun po ang kanyang yun po ang kakaharapin ng isang impeached officer.
1: Opo. Usapan naman po natin, Kong Ace, on another matter, yung BIR box na ito po ay naging usapan nung pre-trial conference na pagkasunduan po, nabubuksan na lang ito during the impeachment proper. Ito po ay paano po natin binabalanse? Itong proseso ng impeachment ay nakataan po sa ating mga public officials in order to protect public trust. But at the same time, babalanse rin po natin doon na yung tax confidentiality, ito po ay para protektahan din at ipigilan na maabuso yung mga sensitive financial records. Kayo po ba naniniwala that this will set a precedent for future impeachments?
0: Well, nakasaad po sa ating rules of procedure in impeachment proceedings at sa ating pong saligang batas na exempted po, no, yung sa isang impeachment process, exempted po itong sinasabing bank secrecy, no. So it is just a matter of ito bang ebidensyang ito na BIR box ay bubuksan sa harap ng publiko na gaya ng ipinopropose ng ating prosecution panel, or ito bang BIR box nito ay bubuksan in an executive session gaya rin ang pinopropose ng depensa. So itong napaka-importante, napaka-controversial na decision ay nakasalalay sa kamay ng ating mga senator judges. But if you're going to ask my honest opinion dito, Al, no, sa aking paniwala, dahil isa sa mga mabigat na akusasyon o allegation na nakasaad sa articles of impeachment ay yung unexplained wealth, no? At para mapatunayan ito, kailangan may mga dokumentong maipakita na sumusuporta dun sa kanilang yaman na na dineklara dito sa ating SALN, no? Bilang isang lingkod bayan, tayo po'y obligado mag-submit, no, ng ating net worth or SALN, no? Statements of Assets and Liabilities and Net Worth. para makita ng taong bayan kung ano ba yung ating kakayahan financially, ano ba yung ating mga assets. Kung tayo'y nagpayaman sa ating pwesto, eh malaki hong pananagutan yan sa ating batas. So the way to prove this, ipakita, no? Itong...

0: BIR box na to dahil nakalagay po dyan yung mga tax records no ng mga kumpanya o mga negosyo na itinayo ng ating Vice Presidente at ng kanyang asawa. If this will prove na merong basihan yung kanilang dineklara na net worth sa kanilang SALM, then it will erase no yung pagdududa ng taong bayan na meron silang unexplained wealth. Pero kung ito ay hindi mag-match doon naman sa sinasabing dineklarang yaman o net worth ng ating Vice Presidente, then there will be a basis no para magkaroon ng desisyon ng ating mga senator judges.
1: Apo, lastly, Kong Ace, ano po ang mga dapat abangan ng ating mga kababayan, especially tayo po, pinutulak natin ang ating mga kababayan na makilahok at manood sa gagawing impeachment trial ng ating pong Vice Presidente. Ano po ang dapat abangan ng taong bayan mula po sa House Prosecution Panel?
0: Well, dapat abangan natin no ang mga ebidensyang ipapakita dahil karapatan po ng bawat Pilipino na madinig at makita itong mga ebidensyang ito. Nang sa ganun, makapagbuo sila ng kanilang opinion o konklusyon dito sa usapin ng impeachment. Sabi ko nga kanina, Al, no, napaka masalimuot itong usapin sa proseso ng impeachment. But this is an accountability mechanism na kung saan ay pwede nating panagutin ang pinaka-powerful na taong gobyerno no, kung sila ay lumabag sa batas at ito ang pagpapakita din na tayo ay sumusunod sa alituntunin ng ating saligang batas at nagbibigay respeto sa sinasabi nating rule of law. So abangan ang ating mga ebidensyang paglatag ng ebidensya ng ating prosecution at I'm sure no magdapat abangan din natin yung paglatag ng ebidensya rin ng ating ng defense panel no doon natin mababalanse at magkakaroon tayo ng conclusion.
1: Apo, with that, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin sa ngayong umagang ito. At hindi lamang po yun, pati na rin po sa matalinong pagpapaliwanag sa atin pong mga taong bayan. Maraming salamat po, Kong Ace, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Al, and more power to your program.
1: Maraming salamat po ang ating pong House Prosecution Panel Spokesperson at ang ating pong Impeachment Trial Advisor, Kong Robert Ace Barbers.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, yan po ang ating naging panayam kay House Prosecution Panel and Spokesperson Kong Robert Ace Barbers. Ito rin po ay ang ating Impeachment Trial Advisor for the House Prosecution Panel. Mga kababayan, nalalapit na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Po ay usapin na hindi lamang involved yung mga tao na nasa pamahalaan kung hindi ang bawat isa sa atin. Maging ano man po ang this will be a long time, no? This will be a long trial, mga kababayan. Pero ano man ang kalalabasan nitong trial na ito, sana ito ay magsilbi na paraan para muling manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa atin pong bansa. Kasi yung mga tao mahiling mag-throwback, yung kanilang tiwala doon sa mga institusyon na hinawakan ng kanilang mga magulang. I hope, na sana may balik yung tiwala ng taong bayan dito sa mga institusyon na ito. Well, base doon sa ating panayam kay Kong Ace Barbers, di muna natin papangunahan ng House Prosecution Panel. Samantala, tanggapin naman natin ang isang nagmamadaling balita na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Vancouver, Canada para sa 4 na araw na official visit. Ang ulat na yan mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Raquel?
3: Yes, magandang umaga. Eksakto 7:46 ng umaga oras dyan sa Pilipinas. Bumapag na sa Vancouver International Airport ang PR-001 ang eroplanong nagdala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. European Delegation para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Bilang tugon pa rin ito sa nauna ng imbitasyon ni kanilang Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Pangulong

0: Balikan natin ang ulat na yan ni Raquel Bayan. Okay, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan kung saan ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngay nasa Vancouver, Canada para sa gaganapin na 4 na araw na official visit. Balikan natin, Raquel Bayan. Raquel? Okay, sige, susubukan po natin na muling tanggapin ang ulat na yan ni Raquel Bayan sa mga sumunod po natin. Yes, go ahead, Raquel.
1: Ng umaga, oras dyan,

0: Bayal at Ninong Rolly Bumatayo. Maraming salamat din sa aking mga nakasama dito sa ating production division na Ms. Paula Antolin at Ms. Ali Gumatay, ang aking mga naging executive producers. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: 98.1 BTV Radio.

0: Mawano Inupan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon